0: Bakit at Sir John na dukbong kwatsong available makaronay? Hamanitawa kunoit nag-opera, libang adlaw na? Limang adlaw na. Aga matsa nagalala, nga nagalala, alrong nina, it pasyente una sa provincial hospital. According sa magugang, ako rin pasyente nga naka-confine makaroon una, limang adlaw na, nga si Benedicto Solina.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pakiusisa, abi... Dr. Bong Kwatson, nagpamati man si Dr. Bong Kwatson nga ton kare. Benedicto Solina. Sinoro pasyente, Mr. Benedicto Solina? Para ipaabot ta kay Dr. Bong Kwatson, i-message mo iya kung sinoro nga pasyente nga naka-confine una, nga limang adlaw na, huwag iya po mapirahan doon ang nina. Ag na ano ra? Ano na tabo ka ra? Good morning kay Melvin Olios, kay Lin Chen, God bless man. Madam Maribel C. Chanko Ramos, good morning. Mauga ng agahon. Barangay Hall Tambak, todo komentaryo sa Gamadgid, Kagawad to be, Oscar Chudosyo. Aga sa mga barangay opisyalita Tambak, Barangay Council. Kay Dino Salminao, good morning man. Kay Junelyn Vega, una sa naman siya. Sa Singapore, blessed Friday morning, Skyler Chan. Kay Tom Prado, harin sa Banwat, Borwanga. Magandang umaga man sa mauganong Biyernes, Blinda Taay. Kay Madam Rose Villa, Salim Sabaliero, Itam Mabilo Kalibo. Bungson nyo sa Marikina City. Mainit sa Marikina, pero iya sa aton sa Aklan, sa Kalibo, bungson nyo, nagabukbo, mabunok ang uwan. Good morning, Jet. Mauwan-uwan. Ingat, mga katodo, sa pagmaneho. Tama, Gid. Ay madanlog, kapinaspaltadong karsada. Haling kay Kagawad, Tubi. Don Cipriano, Pangpang Village, Mabilo Kalibo. TGIF man, Francisco is not welcome. Base ang ha, ang di gagi kita makauli. Si Francisco, actually, ay ginexpektar hinaga or Domingo ita aga-aga masugod sa par. Pero masyadong magayo eh. Ha? O ay ta direktang epekto, matsa mga lihid yung yataraymor sa extreme northern Luzon. So mayad, kabay pang di na magaliso, hindi na magbago ng direksyon. Engineer Bernardo B. Ray Moises. Medyo pagpamati. Mauganon nga agahon. Jojo Panda na ipatring ng Nancy Igos ag ng Joseph N. De La Cruz ag Lilian Sablaon itinigaw. Ag kay Jake ag Lucas Rupa. Magasagid. Pwede ko nung magsagom. Buugan eh. Pero pagpamati man kagawa Jiriadok itinigaw aguna sa mag-asawang kapitan na Lourdes Nini Pero Reyes ag dating kapitan Toto Lando Reyes. Sino kunoro nga siman nga makainkwentro ni punong barangay Kap Nini Reyes? Sino kuno kap dong ginabati-bati nga kwan siman si Perers nga makainkwentro mo kuno sa pagkakapitan? Pagkita't nga gan eh. Pero ginabati-bati. Ano kuno? Si man, ha? Sa barko gatrabaho.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wapat response si Dr. Bong Kwatson. Hugato na itong response ni Dr. Bong Kwatson. Happy monitoring. Have a wonderful Friday. Una sa Rome, Italy. Ma'am Salome Solina Sorilla Villanueva sa Roma. Una sa Italia. Happy birthday ko sa mga sa idol sa isa sa mga idol ko nga anchorman katulong Jonathan Cabrera rin kay bungson nyo sa Marikina City sa mga taga huyaw-huyaw una kay GR Quasto maugan-ugan sa huyaw-huyaw eh kay J. Lord Ihoy aga Donald Ihoy kay Rector Ray sa inyo pa kay Jan Linar Masalyo, kay Ginalyn, aga Gerald Quasto, kay Erica Jean Octavio, nga nagapamati makaroon. Thank you, Gid. Dahan, mauwan ang morning. Mauwan man sa kapis, buwan sa kapis. Ujong Inday, o medyo pagpamati una. Happy weekend, everyone. Today, I pray that the Lord would grant you more than what you wish for, bless you more than what you ask for, and give you strength to overcome all adversities in your life. Enjoy God's blessings today. Amen. Thank you, Gid. Nang Roland Guyo Tabor kay nung Noel. Tres hermanos, good morning. It's Friday, another day to do good, to glorify God. Amen. Amigong tres hermanos, Dr. Jones, o sa Mabilo, New Washington. Kay nung Jex Okati Terasona, nga nakatabid na katon sa Olbuswang. Madam Rosie Isog sa Andagao City. Igbata di Dorigues, o sa California, USA. Sa mga taga Olbuswang, Pamilya Matori, o na kay JB Matori. Atina Ilis, Gia Isabel, Gray Neri Gray, God bless, agmabuhay, Radyo Todo. Thank you, Gid. Kay Kukoy Toto Eprenig Tanlok, comment nga pagpamatiman sa Thailand. Good morning, keep dry and safe sa tanan. Nga listeners, it Radyo Todo Aklan. Thank you, Gid. Madam Chile Temporasa, una sa Thailand. Ingats, ingats man. Kay Kapitan Bernabe, Boy Sausa Aquino, good morning, Gid Kap. Nahak abir account ni kwan eh. Ni Kap Boy Aquino. Bagong account siguro anang nga eh. Paring Abilito Abil Prado de la Cruz, Kagawad Tubi, good morning. Una sa Prokdo sa Sila Sarna. Si Ariston Solina daw ang pasyente. Ilista na ton para hindi kita malipat. Ariston Solina ang pasyente. Oh, Dr. Bong, ang pasyente daw si Ariston Solina. Busy pa. Sige. Okay. I-forward mo lang, Jero. Anong kwanita pasyente ka na kay Bukdong. Si Ariston Solina ko ng pasyente nga naka-confine na aksidente. Na-aksidente. Sa botkon man ang ruan ng kwanita. O galing ay botkon doon kung maglala ron ma-infection doon. Delikado. Natabo. Pero sa bat kuno ka na kay Benedicto ag sa pamilya Solina, what doktor nga nag-opera? Oh, come on. Hindi, Anay J. Dali lang, J, ha? Ayaw, Anay Git. Basahon ko, Anero, unod ka na, J. Oh, come on. Ano natabo nga what manog opera? Matuod, gid man nga, ma. Nga what, paano nyo nasairan nga what doktor nga nag-opera? Nagkuta na, gid man ka mo, Mr. Benedicto Solina? Nagkuta na, gid man ka mo na sa nurse station? Hamanita, huwag yapon ma-operahin yung manghod? Ang sabat, what doktor nga nag-opera? Di ba't sa bukot manami? Kung magbauron nga, what at doktor nga nag-opera? Ay, paano ta? Ay, adlo may aksidente. Adios. Ay, hindi iyan pwede.
1: Walang inaatrasan sang...
0: Referral hospital pa ba natin nga provincial hospital? Di pa paano ka mag-refer o nat mga na-aksidente ng operahan kung mauron nga i-refer mo what at nag-opera ng doktor? Kung magbinatodra, Dr. Bong Kwatson, Governor Joanne Mira Flores, sir.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Kay Nung Hill Reyes, kagawad, good morning, Gid. Una sa istansya, God bless you, man. Sir Itzabal, God bless you always, man. Una sa California. Maugan nga gahon, limang adlaw pagangani, gali. May naoperahan do ibang binugan, inaron bago maoperahan. Ay do priority abinanda karon hayro mga gina CS nga mga nagabuntis. Grabe. Amando manog opera. May kwan matasan daron, may anda mataron nga para sa mga gina CS. May anda matang in charge, may obit, may ubi matasan daron. May sa ubi mataron sanda. Sa mga aksidente, may una matanga doktor nga nakatuka para mag-opera sa mga naksidente. Mga ginabo, binaril, naksidente nga o operahan, may nakatuka matang doktor doon. Iba mata sa mga nagabuntis. Di ba nga, Madam Mabila Jimenez, good morning, gano'n na sa Mabilo, New Washington. May una ron. Ang pakutana, si In. Di ba nga, paring Louie Erodistan, good morning, gid. Sa mga tagabaka, noon na sa Villaruel Brothers. Thank you, gid. Madam Jonalyn Ricasa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ginagreet ni nung Boy Antesa. Ron ang dati ko nung co-worker sa Boracay. It happy 44th birthday. Si Ma'am Cherry Andrade de Guzman. Happy birthday, gid. Harin kay nung Boy Antesa. Anang dati ang mga katrabaho ra sa Boracay. Nga naga birthday today. 44th birthday, Ma'am Cherry Andrade de Guzman. Ag advance happy Father's Day man. Una sa compound Minyes Pastrana Antesa una kay nung boy Antesa. Sinyon to. Dali lang gid. Good morning katodo. Happy fiesta. Tinapuay banga. Fiesta gali sa Tinapuay, sa Buksuba. Happy birthday git. Happy birthday. Happy fiesta mga taga barangay Tinapuay banga. Katodo kung may kwarta ka, may doktor pero kung wak at kwarta, what doktor? Kung may kwarta ka malang, ha? Hindi ka mag-agto sa probinsyal hospital. Kung may kwarta ka malang, ha? Inta ko umagto, ay bisan nga ni makon pobre ga-agto sa private hospital. Aray rumasubo nga kamatuuran, ha? Bisan nung pobre nga wat ikasarang makaron, napipilitan nga mag-agto sa private nga mga hospital. Napipilitan lang gid. Dahil nga, gusto nga, ro pasyente magmayad, mabuhi. Ay, duisip po tabi tao makaroon nga, nakagansang guta sa utak, itatuloy nga mga pumuguyo. Ha? Ro iba nga, wow, ta choice doon. Wala nang choice, kaya, dyan ka na, punta ka dyan sa provincial hospital. Naigansang guta tabi, bagod ba nyan eh, kuha ng experience. Experience at a canon sa management. Ha? Itatun yung provincial hospital, halin paman ka to. Kapag una ka, pakilid taro yung mga kabuhi. Makaroon, bisan pobre, napipilitan nga umagto sa mga private hospital. Siyempre gustong mabuhi, pasyente. The thinking nga binan na kapag una ka, ay Diyos ko, matsa, delikado ta. Tinaila kita karon. Nga mauron tarong pananawa dit publiko, Gob Joen, Dr. Bong, ato niya Chief of Hospital.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Dapat atong baguhon doon nga pananawa publiko sa atong nga provincial hospital. Kunta, kanami atong hospital, doon istruktura, kanami ton, sa guwa kahit hospital, mag-agi ka sa Mabini, dumdum mo bukot hospital, piling mo hotel. Tanawan ang itsura mat sa hotel sa guwa. Pero sa sugod, hey, mat sa mahambay kang sementeryo or morgue.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Ay, Diyos mayo. Good morning again sa pamilya Machas ag Panaga. Una kay nung Bogs sa Panaga Machas. Kay nang Marilo. Sa Mambukyaw sa Banuat Batan. Good morning man sa pamilya Mendoza, pamilya Reyes Ampod Rodel. Una sa Luis Barrios Ibabaw, pamilya Mendoza ag pamilya Reyes. Kay Mr. Benji Tokol, kay napakato na katabid man. Kay Toto Roger Lozero Nagales, good morning kid. God bless man. Kay Nung Liland, kay Antininya Navarra Lorente. Ag happy happy birthday today, base malipat ko. Happy birthday kid Toto Macho Lucien Choco. Rapo ni Sir Lucien. Aga Nanay Claire Choco nga naga birthday today. Happy happy birthday kid Mati Choco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Dali lang ha. Inyong mga mensahe, basa kabo. Balikan ko. Dali lang, gid. Hawan-hawanan tayo ito nga pangbugas-bugas ay sentensyahan tarayang daywa ka mga resolusyon nga raita katiklan barangay council ag reaksyon ni Mayor James Solanoy rupagtulig sa ita LGU katiklan sa LGU Nabas sa rin ginaagawan man nga Aaron's Magic Island it Nabas Agbalay. Pagkatapos siya man kara. Standby. Oras. Alas 8:17. Be the best. Be galing. Be meg.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: ng gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton dili nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you again and thank you again sa aton mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Simingation.
5: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine natin ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products na kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang ginakerry lang natin. So we take time to import din Makabianan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa atin nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa atin nga mga medical doctors with the pharma products nga available nila sa atin nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent natin gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw mabibili sa mga butik.
12: Phone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulang. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game. May free collagen. Ang gutatayan ka pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa.
14: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
16: Matatas mga butika.

0: Drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, Go-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Live amidst nature. With wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating

0: matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Walang inaatasan. Komentaryo ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Balik sa aton nga pagpangalagad. Isa-isa lang ha, mahina ang kalaban eh. Happy birthday kini kay Joan. Otol Ampod Alex Vincent. Ano ro apelyido ni Joan? Wa ko nakapangutana kung ano apelyido na eh. Pero happy birthday kid kay Joan. Niyon lang. Patient is for elective surgery. Wa madayon kahapon cause of emergency OR cases. Patient for pre-op today. Ayan na. Sinabat na ipasa ka na, J. Ibutang lang ni karon do sabat ni Bukdong. Para basayran na lang nga nagsabat na si Bukdong. Pasyente ko na is for elective surgery. Wa, madayon kahapon dahil nga may emergency OR nga kaso. So, hindi butang bagon nga, hindi priority. May emergency ko ng OR nga kaso. Cases, abong kaso. Pasyente ay naka pre-op today. Schedule for pre-operation today. Ayan na. May sabat na Mr. Benedicto Solina, si Dr. Bong Quatson. Naka-schedule for pre-op makaroon din yung pasyente. Wait lang. Today, may schedule nga pre-op. Rin do sabat ni Dr. Bong Quatson. Good morning kay Mr. Manolito Manalo una sa Tabayon Banga. Nang sabat ko no, ay priority rong cesarean. Kahapon ko no, may mga emergency cases. So makaroon na Benedicto Solina, imong brother ay naka-schedule for pre-op. Hugatan nyo lang nga mag-agturo mga staff po na or doktor for pre-op itibong pasyente. Good morning kay Dinaya Kennedy de la Cruz Ablaono na sa istansya. Good morning, Jet. Pakigreet man si Mama Jing Jing. Happy 51st birthday makaroon ni adlaw. From Magsipok Tain. Sino bang Mama Jing Jing? Dinaga birthday today. Abuabing Jing Jing eh. Dali lang gid sino J? Dali lang J ah, dali lang gid. Hindi ko ma hindi ko magits J. Kay go text tay ko, hotel ko na sa Guwa, morgue sa sugod. Hay rin na biro isip tawo tama karon. Tama ka to Jet. Ako personally doing gid sang isip permis hospital naton ngaron. Kung masugod ka una, pagwa mo patay. Sorry pero matuod aron. Habang ni Cherry Tempura sa Thailand pa ron. Ara na si Mayor sa linya. Bago tabalikan banwa. Rong kabuabo abing akwano. Concern about hospital. Sa kabuabo nga nagpadagat mensahe. Aga anda nga mga kwan. Baga tiyagon. Pero yaw tabi sa linya ro atong ginahugat-hugat. Nga si Mayor James Villanueva Sulanoy. Bukod dat ang anang middle name ha. Villanueva ro anang middle name. Anakarang inkampod si Buenjoy Villanueva, French. Kurayang daywag ka mga resolusyon it katiklan. Di ko na pagbasahon ah. Ay it bilog. Karon ko na lang basahon galing. Daywag ka resolusyon da. Resolusyon number 10 ag number 11. Runa ang resolusyon da yung number 10 ay ginatulig sa it katiklan barangay council ro management ko na operation ng imposition it peace and other charges sa Aron Magic Island. Sa ginpasa ang resolusyon, itnabas way back 2023, ay ginaakot na katiklan nga rong Aron Magic Islands sa sugod na kuhan ng territorial jurisdiction ng bukon at nabas. Ang grupa ngaywa, ginarequest ita katiklan barangay council ng tanan nga ahensya at gobyernong concern. Rong local government unit at malay, provincial government, DNR, Department of Tourism, ako nano-nano pa nga ahensya at gobyerno nga maghimo kuno taga kaigong tikang agud protektahan ang kinagahon dong territorial jurisdiction it katiklan malay sa Aron Magic Island. Sa linya, Mayor James Villanueva Solanoy. Mayor, good morning.
4: Good morning, Katubudget.
3: Aware ka na kuray ang resolusyon ita nabas natuhoy ko inyong imposition kuno ta peace and charges ang operation at Aron's Magic Island na ginatulig sa it na barangay council yun yung nangintika nga ra?

0: ibarat mo katutujit, no, ako nalipay gid ako. Sa makaroon niya rin nga gin nga yung nag-antoki mo, nga una makangkinutan sa posisyon mo, duro yun yung resolusyon, et malay, no?
1: Ay, katiklan.
0: Katiklan, it is not malay, oo. Nga gin, panawakan o tanan nga mga insya.
1: Oo.
0: Na para proteksyonan.
1: Agkilagahon. Agkilagahon ko, no?
0: Oo. Oo. Ay, ako, makaroon niya din nagpasalamat yun ako kay Juan. Kay board member Tulusa. Oo, oh, agisaya pa yung mga gabung ko sa board. Kabay pa nga, ana nga resolusyon ay, ana nga suportahan sa board. Natawgun yung tanan ng mga ahinsya. Parehas it, DNR. Nga, kinayanon do yun yan, yan yung rumatabo. Itinitin ang daro, matuntuod niya boundary.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ato na nayali na i-plastar tanan, no? Paghalin sa Laurel. Ang dating tagwatian.
1: Mm.
0: Ato kita sa Magic Island. Yung ginatawag ng dalaron niya. Kinaako na na.
1: Okay.
0: Di ka na kita halin sa mabuhay lang na estimasyon. Pero galing ay gusto ko gid niya masairan man ni tanan, no? Mga pamuhuyo na bigid. O taga-katikla. Nag-isaya karon. So, ato niya ra nga kapitan at kapitan. Pro tagwatian dati nga Laurel Island.
1: Okay.
0: Pro tax declaration ka rin nakapangalan kay Gerardo Aron. So 1945, no? Pro tax declaration nga kung si Enay address sa Nabas.
1: Okay.
0: Laurel Pagata.
1: Laurel Island Pagata, tagwatian.
0: Oo, tagwatian dati rin. So, kung 1945 siraruhan na nga ginabuitan niya, aron na ginabuitan ato niya tax declaration.
1: 19?
0: So, kung 1945.
1: 45, bagi, ragid ha?
0: Okay. Oh, wapanganiitan na tao. Kung 1951 ha, Laurel, we are talking of Laurel ha, tagwapian. Kung 1951, kinulamran ni Eustaquio Tulusa. Iyos sa kitulusang ra, gayaro lulo, o ato niya kapitan, et katiklan. Inulam na naro, et taksikulasyon kay
1: Gerard
0: Tasyo, nga nasawa ka ra, Tasyo aron ha, nga nasawa ay present. Presentasyon.
1: Mag-alis si Tasyo o si Gerardo nga ra?
0: Si Gerardo, o nga na na si Lulo Tasyo.
1: Okay.
0: Natawa niya presentasyon. Aron, okay. Inugam na nara Eustaquio nga Lulo ra ko atong nagapitan. Kung 1951 o tax declaration at uwa-unanda pag-iulit. Okay. Kung 1975 nagbuha naging baligyan ng pati Laurel.
1: Okay.
0: Baligyan ng pati Laurel. Pero, ay tax declaration niya isang dangang ginagoy. Tansya si Romero, hindi ba nga 1949 ni Maugin si Parang Burwanga. Declaration ng ginagoy sa 1955. Nakapalahan niya sa kayo sa kiyo kaya ang Laurel.
1: Okay.
0: Oh. Pero Andres Gapon, Nabas.
1: Nabas gihapon. Okay.
0: Nabas, hapis. Kung 1955 ron. So, alam ko 1945 at 1951 ay may pangalakasikasasyon na pala sa Eustaquio. Pala sa Eustaquio kung 1955.
1: Okay.
0: 1945.
1: May kwan ka, Mayor? May landline ka or mobile ka? Pupunto ulit sang kiri kung naka-mobile ka?
0: Mobile ako eh.
1: Okay.
0: Pero manami kita kung tara explanation nila. 1945 at 1955, nakapangalan pa tara kay Gerardo Aron.
1: Mm-hmm.
0: Ay, galing, ginuhulam lang ako 1951, So, pagbalik niya ko 1975 kay Laurel, first lap doon kong dito, nga rupakasan niyo pa, Yusakyo,
2: Tulusa.
0: Tulusa, pero Rodriguez ay Malay.
1: Okay.
0: Pero ang kinabuitan niya dati niya configuration si Yusakyo, halin eh, 1925 to 1885, pero pagkakulit, masana, nalabas ka.
1: Dahil do kwa nabi do akla na separate sa Kapis 1956 eh. So 1955 Kapis paghihapon ha, Kapis paghihapon.
0: So gusto mo balon na iwaro. Kay iwaro at separation yang ginabuitan.
1: Mm-hmm.
0: So pag-abot na gibalik na kay Laurel, no tax declaration ginamit is tag-anak Malay nga ginbayluhan ng 1955 Malay ro. Ruana nga address. Pero nabuitan niya po niyo sa kyo, may binabuitan niyo mga daan, may ginabayaran pa niya po ng Dasanabas.
1: Okay.
0: 1945 to 1985. Pag 1985, siyempre nakita ko na nadubli, na iwa ka tax break na rin nabuitan.
1: Mm.
0: So, binukan sa Malay. Di ba
1: yan? Okay.
0: Sa Malay yun tayo, hindi rin na ba na all pinutan sa Malay. Kasi si Laurel yung nani rin binagyan.
1: Okay. 1975 gundon ha? Malay night 1975.
0: Oh. Hindi. At 1985 may nabuitan ta si Juan. May nabuitan ta si Eustachio Gapon na ana it
1: nabas.
0: Eh, magkabayad. Yung naiwa ka, Juan, naiwa ka tax break yung nabuitan ay.
1: Okay.
0: Sa Sambilog na to ay Malay.
1: Sambilog Nabas.
0: Ibaligyan na ang Sambilog Nabas. Kung 1975 binaligyan na da kay
1: Laurel.
0: Kay Laurel. So, Sambilog Mayana ang nabuitan yun.
1: That's why naging tawag, rin nga Laurel Island bago naging Aron Magic Islands.
0: Oh.
1: Okay.
0: So, natabo ay naging Laurel yung mga bisagot yan, no? Maroon yun. So, tayo tax declaration, may tax declaration sa Labas. May tax declaration man sa
1: Malay.
0: Sa Malay. Nga rin sa Labas, yung pangalan niya po ay anak ni Yustakyo, kasi yung bayluhan, Yustakyo Tulusa, ang yung ginabayaran na, at sa Malay yung ta, kay Laurel yung ta.
1: Okay.
0: Kasi binarigyan nun tayo.
1: Mm.
0: O, from Yustakyo to Laurel. Di ba?
1: Okay.
0: Tulusa, marunong na tabaw. So, Daiwa. Pag 1985, nasa ilan yun doon na Daiwa. Daiwa ro, taksik kay. May taksik sa Nabas. May taksik sa Malay. So, dinura ro Nabas, kasi kayo sakyo man nga nga yan, dinura ro Nabas, ang yung favor kay Laurel.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba?
1: Okay.
0: Marunong na tabaw. Then, hararo na tabaw. Kasi si Colonel Bardillon, kung siin makaroon yung mga kabuyot at Laurel Lunyaron ay sa Iloy Mora, nakita na nga illegal yung pagbaligya ni Laurel ano yung stakyo
1: kay Laurel.
0: Sa kay Laurel. That's why makaroon makita mo si Bardillon yung Colonel Bardillon na buyot at Laurel.
1: Okay.
0: Wawo ka si Laurel, wawo ka sa anday yung stakyo Tulusa dahil binaligyan matanala sa Laurel. So magkaroon yung tagabuyot ay si Kirill Barillon. Agwat na gayagat. Dahil na kwansan na, dahil siyempre Kirill na.
1: Okay. Wow
0: mo?
1: Mm.
0: Okay. So di ka rin natapos sa anay yung Laurel. Hara kita sa Magic Island. Dahil wabi ka kwanday. Kaya ilang kay. Romantic Island, ano pangalan ng Japon kay Gerardo Aron, 1945.
1: Okay.
0: At 1985.
1: Mm-mm.
0: Okay. Pagka, din natanggungan gali, nagugulapan yuman. So 1985, pinaligyan umatan ni Juan, ni Yusakyo, saka Yusakyo nga grupo, pinaligyan na kay Bonico.
1: Okay, Rudy. Rudy Banico.
0: Rudy Banico.
1: Okay.
0: Magaroon may gumawa nga hanggat Malay. Kasi Rudy Banico ro the rock. Pero, uwa
1: Okay.
0: Ang paano ko pag-tulusa at umabliga? Sabi yun, matabo ka ron. Pag makaroon, i-claim ang dananda. May ilang itatong makaroon, nag-claim ang dananda.
1: Hmm.
0: At nag-iisip ay, rwan ng tactical race nila Vulcan ay doon yun. Ay, ispikohon. May ilang itatong kasi, kanina. Di karoon yun tayo mag-uha niya. Obligado mong gin. Nga ipa-survey. Ako mag-anatulog akong dili.
1: Okay.
0: Pati kung nilwa. Kasi sa magkaroon ay nagulpian yan si board member Tulungsa ng resolution. Hindi na naman suportahan sa tinanggan na para marispito. So kung marispito, gusto mo nga pag marispito, gusto nga marispito, ay hindi siya isma-survey ang ibang sa ilan natin ng boundary.
1: Agamat makaroon pag ang nakahimotikang rong katikilan barangay council, 2026 yun.
0: Nagsukot ako di ba yung country? Marun
1: na nagmaroon niya siya na. Dati, anong year nga ni ordinansa? 2023, no?
0: Rano.
1: Do ordinansa nga nag-impose ka mo ita mga fees and charges? 2023.
0: Sila mo ko na, no? Pasalamatan ko man si Tegubing di Karag, kaya rumabaho na naging bulig.
1: Vice Mayor ka ka to, di ba? Aga membro at konseho si...
0: Hindi. Vice Mayor ay... Stepping on, hindi ko magsaragun ako. Ako at Nuro.
1: Ikaw na eh, 2022. 2022 election eh. 2022 election. Oo. So, 23, ikaw Vice Mayor, SBC, Tay Guding.
0: Okay. Pasalamat ako sa Tay Guding. Dali mo kararoon nag-utor ko raya nga lang ha. Lagi. Ang raya rin mabahol na contribution ng Tay Guding. Datong banuan naman kasi araw-araw gina-implement tayo. At suportado ni Tay Guding mo pag-implementa ka na kasi yaron, Laurel yaron, nag-Crystal Cove, araw magdikay lang i-impose kita di karong raton nga environmental
1: change. Mayadray, hinaga, base kung makamanumano ko si SB Guding, dahil imogaliro author at ordinansa eh.
0: Oo! So, maroon doon ta. Kung in kaso, no, that's why paumana ko na raya nga rin action niya pag-support environmental change. Ay basira sa gisbuitan natin ng dokumento sila sa ginagawa na itong dokumento na kung sa CL ay nag-aabot ang royal madaywan ka isla sa namriya po ata ay municipal water si Pino, riya municipal water ay anak sama.
1: Okay.
0: So, that's why na among parang na ginasok. Roman subuka ay simpre gasta mo nga. Ay, so ang nagpaglikamo, kayo nga ibat mo siyang daan na pag-PH is not only kundi ay may pag-PH mo siyang daan na kung paano na ruyan nga ron ay sa boundary ay
1: andarunit. It katiklan malay.
0: Oh, since nga ginapanawagan yun eh. Board member tulong sa rutanan niya mga ininsya
1: kaya
0: involved di kara. So, dapat siya mo ka na ginagin ako.
1: Ginpukaw na. Sa pagpukaw.
0: Kung ato nga matundo niya boundary mo, ito itong banuang nabasag na. Ang yun yung makaroon atong ginahugat.
1: Yan eh, kabay pa ordinal, maghugag ka na. Kung niya makita, ginmatod, sin, gito boundary, nabasag malay.
0: Ay, siyempre, hindi na uso si board member Tulungsa, di ba ya?
1: Ay, kwano, daiwaon makaroon ha? Daiwaon makaroon na kaya-resolve na ito nga na, Tabon, aga Aaron's Magic Island o dating Laurel Island?
0: Oo, Laurel, agan, agan yung tagwakihan, Laurel Island, Crystal Cove, agan yan sa Magic Island.
1: Matsa may nag-claim nga ni Karanga sa Bilog Pagid, nga matsa sa Kapitulyo man,
0: ay, mas kisimura ta mag-claim sa importante ay pero mag-uha kung anyong kanyang jurisdiction kung saan abas o sa Malay.
1: Pero paman ita hapanganan it Aaron Magic Island, Ama ni tagto sa mga aron daw.
0: Oh, makaroon nga gabuyot po. Ang isa lang gabuyot po. Ni mga kapuha ni Nardo aron.
1: Ah, okay.
0: Nga itay kasyo nga mga apo.
1: Dahil nga siyempre. Halin kay Aron. Ay, halin kay Aron, pagto kay Tulosa, pagto kay Laurel, pagto kay Barilion. Pero nung agan, Aron Magic Islands.
0: Hindi, bukong. Crystal Cove. Crystal Laurel.
1: So, makaroon da, ano tama kong tawag da? Aron Magic Islands or Crystal Cove?
0: Crystal Cove, bro. Tagoti, ano, Laurel, doyon. May iya matakita, mag-iba, mag-aron Magic Island.
1: Okay.
0: Ano, Magic Island, doyon, no, Aron.
1: Ah, okay.
0: Udaywa. Daywa ka, kung nga, tanggalan na karoon, tanggalan nga, tax declaration from 1945. Kaya na kita ni Erardo Aron.
1: Daywa ka isla matay baura, si Parado.
0: Daywa ka isla, si Parado.
1: Tag nakaiping ra no, gaiping ra.
0: Tag naiping ra, nasa likod no, Crystal Cove.
1: Masasatabok ba nang itabon man da?
0: O tabon ba da, o sabugin.
1: Okay. Sige, so hugaton naton nga. Pero paano ro kwan imposisyon ni ta environmental fee padayon ta kita sa Nabas?
0: Mapakayon ta kami ro. Pero nga may gina ba siya na kami? Agroan ta ng tax declaration nga ginatawa kay huwat ko na ito doon kung ano ro maghuwa ka ron dahil kasi ayaw yung tax declaration magsisim pwede ka po kapubra tax declaration eh.
1: Or unless nga ro nga katiklan magpile ita kaso sa korte magpile sa nata injunction or certiorari nga ipapundo ka mo sa pagkulikta ita environmental pero yun man ang makapupundo ka ron eh.
0: Hindi. Ay, no, na, hindi. It is not solusyon para masulbar. Bukunan ito yun ang pagi nga para masulbar. Wala ka nga panawagan ni Honorable
1: Tulosa.
0: Gaya ta dapat masundong.
1: Okay.
0: Imaw kita magpamirsa sa tanggunyan panarawigan dahil imaw sa bilog ng mga representante.
1: Ay, membro imaw eh.
0: Sa bilogan at barangay. Ay, imaw magambay nga dapat ipasurbi yun. Doon din ang sa mga korte kung siin pa ta.
1: Okay.
0: Ang kung ano matabo, dapat matuno na na. Kung ako na na, kung matabo yan na, 2,000 na, kung makapuso, pag panaton, pag inisip kong na, no, kaya sa toon yan, kung tanyo nga mo na, kung sa malay man, o kung sa namat, watatambay na naperdi ako, naperdi yung nabas, at naperdi man yung malay.
1: Naklaruhan yan.
0: Kung tanyo nga to.
1: Naklaruhan, no, tadan.
0: Naklaruhan, no, tadan.
1: Tama.
0: Kaya man, itindira, kung nagmurigan, kung kuhan, mas hindi nga magkukuhan, okay, umigan o, matawa, mapagamit resolusyon na iwa nga, pagdo sa dinar, i-delimitin o boundary, whatever, o magbuwa ay, aminado nga matuno na ikaw sa bilog kamon.
1: Pero sugot ka nga, itaoro Magic Island sa Malay, aga Imortabon?
0: Hindi, nagigaroon ay dahil sa sa municipal water, yung ano lang karo, rato nga ginatawag ata, 15 kilometers away from shoreline, ay ro, municipal water, o nagagaw may anait, kung ano ro, iya ro,
1: okay.
0: Ro, banwa, di karay, ro, provincial, ro, gaw, may anaro yung yung 15 kilometers away from the shoreline.
1: Ngani, kung madesisyonan, ha, ita, mga ahensya, nga natungdan, ha, nga, magpabor sa Nabas, buta magon pati tabon, anat Nabas. Tapos na.
0: Ay, anat at Nabas, don.
1: Ate.
0: Sa makaroon na kayo Nabas, itang nga ni Ron, kasi pakita natin kung ginar, ito nang na, ro, ihinsya, ro, namriya, no, nga, kung ginar, ito nang na. Ay, siyempre, anat at Nabas, don. Bato, hindi siya na mag-respito ka ron, dahil sa andala mata nga sariling opinion, ay, wakit at may mo. Isno sigurado nga halin pakato kung siin paano naging makaroon doon naroon.
1: Ay, matsakompleto ka, Timot.
0: Kaya ito nga sundan nga ang resolusyon naman. Noon ko, 1956, kagana ko kapis, nga ginbutang nga board, resolusyon ni kapis, nga kung si Insundon na to. Dahil na to, rumagiging Biblia na itong pag-abot. Di ka sa pagbutang ko aton nga, atong boundary na ba sa Agmalay.
1: Okay.
0: O ano man matabo, whatever, ano matabo, luna ba, ready ta nga magsugod mata nga, itawot ka na kung handa.
1: Hmm.
0: What is due to Pedro, itawot ka na mo doon. Pero kinangan na, what is due to one, itawot man handa kung just in case.
1: Correct.
0: Makami man, huwag duroga mo. Mag-inaway sa kita di ka raam. Inaway mo kung inaway nga personal ha. Kundi, di sa atong nga ginakan ako, ginataro ko maturan. Ada atong dapat ang pambaybuhayon. Kaya manabit. Ang manabit magmakarakita ay buko manit ako na nga sa bilog nga personal. Ato mo di, sa bilog na magkakakan nga nila. Kaman, napangutan na kita ko ato dojit. Sa ako nga mga pinalangga nga officialist at iklan o malay mantanan. Tama din mo itin sa magkambay nga, magsugot nga, ipadilinbit. Magano na mo, patikitan pa sikot-sikot.
1: Okay.
0: Para matapos ah.
1: Tama.
0: Ako kambay tanan. O, magkisinaw na sa itong mga pinalangga nga taga malay. Dahil taga na abas mo ka mo, taga na malay, maroon lang kita.
1: Okay.
0: Tama din, hindi kita mag pungpo, garagit, pasurbiyo na mo matapos na. Tama din, hindi ka mo magsugot. May ginatago ka mo, basig isip ang hindi magtukin nyo.
1: Ayaron si Kwan, no? Si Espiritu Luzon nagpanawagan?
0: O mga nilong nagpanawagan yan eh. Ay kung ito yung nga itong mahon. Ako na no, whatever nga imutangit din na rin sumdo na to, may Espiritu Honta, kasi sandaro ay siya, nga nagamutangit mga boundary niya.
1: Ag dapat taro ahinsya nga rang tao, hindi ko maintindihan nga klaseng ahinsya ra. Hey, mag-decide yun.
0: Mga nga ayan, dapat takita pa mo, gunit. Dugat, patasundan nga rin, ginagawa ng mga kaso, patagitahit. Kandahit, ato nga rin nga, ano nga naman, kamos. Hindi nga pa. Pag mismo ato nga mga palangga na tagamalay, tinangan. Pangalit, hindi ka mo magsugot. O, ano, pinausugot yung damo, ato kukin yung matulin yung yun.
1: Tama. Sokaton na to din
0: ha. Ato saan mo matubihan mo man.
1: Kung pwede, sa Lunes, sokaton tagagi.
0: Oo, sokaton. Ayaw nga na hindi nga ni, ano rason? What is the reason behind? Ah? Kung nabasta, maski ano kang uras, sabi, tungang gabi, pasukatan namo kung kasugot sa ba? Ako nanda-anda. Pagkagahon niya di, pagkagahon, pagkagasay, bugat, mga kawo.
1: Ay,
0: welcome to Malay, butangan. Ako pa mabutang, anak at Malay ra.
1: Masugot yun siguro sa Andaray, ha, si SB Tulosa Agro Barangay Council Katiklan, na saan daw nag-unat pa sa resolution eh.
0: At board member mo.
1: SB member pa mo, una sa nang alima ko, ina nagbagan os. una nagbuhay.
0: This is a challenge, no? Ako nag-challenge ko ka na. O, ara, at board member mo. O, ikaw mag-spearhead, amigo. Ikaw mag-spearhead. At ikaw magambay sa inyong banwaw na nag-representa ka sa Katiklan dahil rohaton na ginakawa ng Katiklan ng Union. Ikaw nag-representa nga gusto mo tayo i-delimate sa taro matuto. Dari, iskarit mo amigo.
1: Oo, pati
0: hero ka pa amigo.
1: Pati tabon, makwanda yun, maklaruhan kita.
0: Oo, malay mo amigo. Inyo taro tabon, inyo tanan.
1: Ay
0: kung di pati Union ba si inyo pa? Ay, kung di namigid.
1: Oo, kundi pati airport inyo.
0: Oo, zero ka karoon niko. Kung hindi matin nyo, at least, naubra mo nga, napasugot, magarutan na, naging survey, at nataotan natin sa kamaturan nga, dahil tagalihan na, tagalit nabas. Oo, di ba? Oo, ay, sino hero kundi, si Honorable Rani Tulusa.
1: Okay.
0: Oo, di ba? Oo, makaroon, Honorable Tulusa. To be a hero, tandaan mo, kina-challenge sa ikaw. Ay, di ba ba, ikaw man garoon nag-umbra. Ikaw nag-umpisa, kaginabuitan mo ma-tax declaration, nagsinggit ka roon, tanda, na respetuhon ng daron. Okay, umpisa na to. I-delinate na to natural, boundary. Agod na yun mo nga roon, na tax declaration na ginatawag, ay may mabisa na roon, kung tama nga, anaroon it. Malay! Oo! Oh. Agbasi sa muna, hindi ka mo karo magsugot, man! Ah! araw. Ako po budget, bilog nga kuan nga pamati, bukod nga bilog nga, bilog nga kalibutan nga pamati. Runa bas, anytime, kung di na pa-survey, basi, sa ginabuitan nga dokumento nga anait, akapis ka to. Naging tao ka po 1956 nga reserve board resolution, anytime, pasukat kami at nagtungang gabi. O yun lang ang sarang ginamba, kandahin
1: 19, ah, ano ba, 1956?
0: Sa mga pinalangga, tagamalay.
1: Ano ra?
0: Kamanit hindi.
1: Mayor? Ano, 1956 o 1946? 56, gidban? Aklan yun nung...
0: May alam, 1956, alarunit board member, board resolution, eh?
1: Kapis.
0: Kapis.
1: Before na-separate do aklan sa kapis, ah? Before na-separate?
0: Oo. Oh, okay. Before na-separate.
1: Okay, okay. Sige.
0: Oh, sudo yun yun, do yun. Katunod dito, manumana. At ako ginyo, king. Ay, mato na, noon. Ipasubihin nyo nga, white, duruga mo. Na hindi yung makato sa korte. Solusyon na natin da. Nang kita masolusyon, ang kumasolusyon na natin da. Ayon ko, Rani, Honorable Rani Tulusa, a hero.
1: Okay. Oh. Thank you, Mr. Mayor.
0: Sa boundary, bukan
1: lang ang
0: mga ipanagan, hilak
1: na hindi mo. Recall it a hero because delta na nadilin na ito boundary hit na ba? Pero kung na, kung madesisyonan nga tabon ag Magic Island ay ana itnabas, butangan tamanit nga gan. Nga ginakilaga taman si SP Tulosa dahil sa ana nga tikang naklaruhan nga anat nabas tagali. Di ba?
0: Wala lang ko tayo. Sino ka kung ako kung ang pangalan? Ito ha? Oh.
1: Dahil sa inisiyatibo, no. Dahil sa inisiyatibo ni SP Tulosa, naklaruhan nga na't nabas, gid ba? Dapat ibutang taman.
0: Sino ang hero?
1: Okay, sige.
0: Sino na mong Tulosa?
1: Okay. Thank you, good mayor. Thank you, good mayor, ha? Balikan na ganang inagara. Ay, si Tay Guding, basi kung maabot ko hinaga, imogilero author it environmental code eh.
0: Bago ko tapos na, ha? Agi na sa ganyo, eh. Dahil na-opisahan nyo ni Robert Tulosa, na-opa, action, ha? Haralon reaction na ginubra nyo ni Robert Tulosa, ang automatic na dapat sulitong gidwa na dahil pangalan, honorable Mao, aki Mao nag-ugat resolusyon niya hon. Then, ang ginakundin pa na narunabas din. Kabay, iyan ito. So again, salamat din. Akatulog din.
1: Thank you, good mayor. Salamat, salamat.
0: Ani ka na punta. Thank you, you're a hero. Honorable.
1: Tulosa.
0: Ani, Tulosa.
1: Thank you, good mayor James Solanoy it nabas. Oh. Di ka karon na espitulosa pag naklaruhan tong tanan kabigon kang hero ni Mayor James Solanoy butangan kat ngagan di karon sa kwan sa boundary bisan ana matatabas kuno ibutangagan mo through the effort of espitulosa dayang tabon ag Magic Island na sayuran nganat nabas gali.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pero hinaga, balikan ta si Punong Barangay Itkatiklan ag PCL Provincial President, ex-officio member at sangguniang panlalawigan, Rani Tulosa. Ag si SB Guding, imorong author ita reyang environmental thing gina impose it nabas. Hinaga man ay may idadidad sang Kristay Guding eh. Say di mo kung anong history ko nasabit nga Magic Island or Aaron's Magic Island aga dayang Laurel Island or ginatawag nga Crystal Cove nga ginaklaim ita nabas nga ginaklaim manit malay.
2: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
1: Alas 9.08 iba matangani doktor sa orto ag doktor sa OB galing sa bilog ng OR nga ginagamit. Agali! Okay, sige. Noted. Na-experience yung nabi ko nun ni Amabila Jimenez. Kurayang buwan nit Mayo. Rung mauraman nga klase sitwasyon ay masubo. May gadumduman ko gin. Dati gin pabalik-balik na kami. Gina-schedule na ang asawa. nga gapaopera pilang balik ta kami. Ang kahapdi ko ta kunot hambag sang asawa ko. Uli pag agto namon agahon pa kami, sinabat kami ko stop sa provincial hospital nga. Uwa kunot doktor ay holiday ako no. Oh, come on. Pero jet si Dr. Jones may holiday or uwa on call. Basta sagakyan niya napaoperahan. Makinat sagakyan. Sagamat. Salamat lang at may isang may mabuting puso dyan. Si Ma'am Katakutan. Thanks Ma'am. Sing bulig mo kakon ka to. Alin kay Tres Hermanos. Waga ni jet it proper sanitary ng provincial hospital. May mga kuring nga naga kung siin-siin yang nagahigko. Sambirog pa ron. Sa concern ni Taton nga kwa na mga pasyente ang bantay una o mga kuring nga ron. Pagkaon mo, malipatan mo, tapos kid. Good morning, aga happy birthday kay Lolo Engineer. A birthday gali ni dating Kapitan Makaron. Happy birthday kid, Engineer Andro Macabales. Nga naga birthday today. Oh, happy birthday. Haling kay Kennedy de la Cruz Sablaon, si mong apo. Aga rin man kakon, syempre. Tatlo sa nang katakutan doon. Si Crystalline, Bilma, at Kimberly. Sino kanda agod? Ihotek ko kanda. Amay ni makagwapo. Wake up, Provincial Hospital. Don't be so mean sa mga less fortunate niya tao. God bless everyone. From Singapore, Skyler Chan, good morning. Happiest birthday to the big boss of Radyo Todo Kalibo. Agpag-greet, pa-shoutout man gali, katunong jet, kay former Mayor Dindo Gubatina. Nag-meet kami kahapon sa airport. Ah, gali, ha? Una katingali sa asin katinga lupalop kalibutan. Aghambay na gid nga pirmi mo gid ako ginatamyaw ya sa radyo. Meaning pirmi man gali imaw nga naga monitor sing programa. Oo, pamilya Andrade Gubatina ag Policarpio na sa San Francisco sa California. Si dating Vice Mayor ug dating Mayor Dindo Andrade Gubatina agruan ng pamilya una sa San Francisco. Pirmi kato nakatutok ron. Good morning gid sa Pilipinas. Pirmero nakatutok ka Engineer Bernard de Moises sana una sa LA. Sa San Francisco. Agbukon man itanan nga stop una ag doktor Hay Bulok Batasan. May nakahalo man una nga may mabuting budhi. Kaya lang nakakalungkot duy ba una nurse doc ag stop. Side ko mataas na raandang tinapos pero kanaba ron ang kwalidad itrabaho. Sayod kuman. Ngagin sumpaan gidandaan ang work nga ron to save life. Basta discrepancy nga ni ito hospital nga ron ring issue saligan mo abugid nga relate karon dahil abo ran ng habiktima ko ng bulok nga ugali. Sorry na agad, Mig. Okay lang, makagwapo. Maugan nga gahon man, dating Kapitan Yopemio Tim de la Sena una sa Poblasyon Makato. Kay dating Vice Mayor, Isbe Ninen Early. Si Ma'am Bill Magwapa, ako naman ni Tres Hermanos. Mention mo andang name. Here, para maging popular sanda, para maging aware do mga tao kanda. Next movement ni hospital do, remove para what salot in ha? Heartless human being. Hoy, bugtaw. Good morning, Jet. Good morning man kay SB Lilinawod. Thank you, good ma'am, sa support sa unga. God bless you more. Thank you, Jet, and more power, Radyo Todo Aklan. Thank you, man. Madam Edna De La Cruz. Una kay Toto AJ Binanwabahawod. Kay SB Lilin. Kay Chip Noel o nasa Laging Banwa. Na ginbasa ko na kinaro sabat ni Dr. Bong Quatson, Benedicto Solina. Nakaschedule for pre-op yung mamanghod makaroon. Huwatan nyo lang. Ginatamyo ko happy birthday sa inyong bossing, katulong Sir Jonathan Cabrera. Thank you, Gid. Kay Toto Roger Lucero Nagales. Blessed morning, Jet. Hako, Gid man, tanan. Nga taga-Malay. Hindi man tanan nga taga-Malay. Grabe ka man dating isbilong ng diasis. Ini man tanay nga taga Malay hakog. Hakog gid. Oh, good morning daw na sa Hibo na basa dating sangunang bayan member Longlong Diasis. Oh, good morning man sa mga taga San Francisco. Hindi, good PM. Una kay Sir Mario Torreya sa San Francisco sa California. Portion population kalibo malang bagarong blackout makaroon. Wa man it schedule ya sa andagaw likod ansat blackout yung mata every Friday lang ga blackout syempre di ba raw Friday ay what obra ngani blackout expectahon mo man ay syempre work from home kamo di ba Friday ngani blackout Friday Hindi, basi natamaan niya nga. Natamaan niya sa, siguro totoo marmar. Pero ikutan ako sa akil ko, paman every Friday, blackout, sirikod it ansat. Imaw nga ni Anait Nabas doon, do Tabon Port. Imaw uwa, ginamintinan sit Malay doon. Asa kinamam greeting nga bagay, abay ni Arbitore. First, Juan chapter 1, verse 5 to 7. At ito ang minsay na naming narinig sa kanya. At sa inyong aming ipinapahayag ng Diyos ay liwanag at sa kanyang walang anumang kadiliman. Nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulay niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Good morning, Jet. Pa-washing, apa. Shout out kay kagawad Anita Alonto Reyes. Reynaldo Reyes ag kay kagawad James de la Peña. Itmabilo niyo Washington. Dalin kay Kinit Alonto Sibon. Mine Yan Ramos. Good morning. Kakota na konta ako. Haman may online sabong sa Aklan. Iyas sa Numansya. May una bang online sabong sa Numansya? Bawal ang online sabong, di ba Reynald? Online sabong bawal. Di ka na nakasuhan nga ni si Kwan, si Ang. Aman ko may sino barong pit manager ita Numansya Cockpit Arena? Si Kwan yata, Yeban. Hambay ni May Nyanyan Ramos, mayroon daw online sabong sa Numansya? Sir Yeban, matuod ba na may online sabong sa Numansya? Buhay-buhay tabing ako nakasuhod ita mga bugangan nga ra eh. Pero ikutana ko na ya, May Nyanyan Ramos. Kung may una gimana nga online sabong sa Numansya, ay kung may una, then hamat may una, ay do online sabong, bawal na. Ha? Bawal na po. Doon ang idol ka mayor, James Prangkahan takong tumiraw, what hawid-hawid. Bagay-bagay mayor from Tres Hermanos. Diba, illegal do online sabong, katulong Jet. Tama, illegal gimana ng online sabong. Ang sagamat gin sing programa, amigo Jet. Del Kimo, sa mga pasaway sa lipunan, naka-Riz Bachman. Panahon ni Lolong Dalisay, gin-survey DNR, gin-invite ang malay para attend sa survey. Wa mag-attend ang malay, tapos survey, nagbutang muhon ang DNR, gin-gubat malay, ang muhon nga gin-butang it-DNR. Dati, abing SB si Longlong de Ases, kaya aware imaw ko na kinatabo. Kato, inangin SB member de imaw. Kay kagawad da aye, Ariel de la Cruz Melgarejo, happy birthday sa akong gumankon nga si BJ Melgarejo. And congratulations for graduating cum laude. Bao, congrats gid ha. Na nagmanagid kay mo kagawad ayi ah. O nga ni Armando Agmayra Melgarejo. Ah, nagmana tagal isa ng ginikanan. Ang kay uncle ng ayi. O congrats gid ha sa proud parents kay Armando Agmayra Melgarejo. And congrats sa BJ Melgarejo. Happy birthday. In a great quote, congratulations rong guman ko ni kagawad Ariel Melgarejo nga nagkumlaudi sa NBC. Sa uman, congratulations kay Jesus Rivaldo Melgarejo. Aling kay makagwapo. Iya sa Marikina, sa pagkasayid ko, ikaw pa aki gani doktor, iya sa public hospital, kung magpabaya, baya ka na. Iya sa amon, iba tayo bungsun nyo. Iba matauna. Swerte gid dong nakaschedule makarangaron it operation. 5 days siyang anang hugat. Ay, mabilis-bilis inyo, pilata, binugan ta. May iyagon. May una akong gali. Paabot na to sa itong PNP, abira. Numan siya. Aton nga numan siya PNP, pag-abot sa illegal sugay. Tumbuan. Grabe rong tumbuan sa numan siya. Daw sa wala lang sa bungog. It numan siya PNP. Ora numan siya PNP, may online sabong daw. Lunes at Miyerkules, dong online sabong sa numan siya. Bakit merong online sabong? Bawal ang online sabong. Idirekta na lang natin sa regional office. Kung matsa rato ni PNP naman siya, daw wala. Sanang bungog.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Dali lang, ay i-forward ko ra sa bagong regional director. Imong mensahe nga ra. I-forward natin sa ato ni PNP region. Mine, Yan Ramos. Para maimbisigahan ni PNP regional office. Total bag-orong director makaroon ita PNP Region 6. Agrong anang kampanya makaroon anti-illegal gambling. dapat tap naon.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ang nagaalin ka manuna kay Kapitan Boy Aquino, Arnel Arieta Jr. Oh, good morning kay Kapa Boy Aquino at kay Biradang Arnel Arieta Jr. O na makaroon sa Bacausor kay Kapitan Boy Aquino. Hagad-hagad pa nga Taugong Aklan Billionaire Province. Baka bahala na province. Servisyo ang benepisyo sa pasyenteng Aquino na ipigado. Especially health fund para sa doctors. Malaking benepisyo kahit lisensya nila sa tax pa natin nagbabayad. Need pa mag-schedule pasyente sa ultrasound at surgery. Sa hallway na mga kawawang bagong panganak, kurang ang doktor pag wee hours. No proper medical equipment, not enough oxygen. Yan ang servisyong Billionaire Province. Nakakadismaya. Oo nga. Dahil kulang pa rin. Kulang pa rin ang pondo. So atong ginapangamuyo. E total, makaroon may mga tikang naman sila, si Congressman Joven. Nga raw aton nga provincial hospital ipaidagom na lang sa Department of Health. Butamago national. National na hindi na province raw mag-manage. Hay sigurado may mga pagbag-o karon nga matabo. Kondong nagapadagagan yuta national government pinagi sa Department of Health. Kabay pang madayon sa mas madali nga tiyempo. Ipangamuyo naton.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Oh, happy birthday kid sa naga-birthday makaron. Sino mo makaron nga birthday ay sa Pulhensyo or sa Napnot? Nini Joan Palacio. Oh, ganaga birthday today. Happy birthday. Okay. Fiancé ni ampod kong Lex and ni Miss Neon. Si Joan Palacio. Palacio, tagaliray mo nga. Apelido, nalipat ko eh. Happy birthday kay Nini Joan Palacio. May you have many more birthdays to come. Ano ra? Aba... Ano may mga forward gara? Bay salamat gid sa manami nga mensahe. Ay good morning gali kay Alex Magno. Hindi mo pagkalipatan dong koy ha. Malipatan mo rong tanan. Ayaw gang pagkalipat irong koy nga ginadaga mo hinduna. Ah siguraduhang bit-bit mo ra imong koy hinduna.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Siguro hagang Alex Carlo Magno. Nga may koy ka. Aga nagapamati makaron. Nung bini ba o sinong bini nga ra masubo gid ah. Aga nasubuan gid ko asa makaron gihapon. Raton nga mga waterways, ya, nga problema sa wa gid survey. Do puro nang resolusyon naton nga sanggod ang bayan. Ah puro na lang kamo resolusyon. Daw wa gid tupakon. Ah daw puro na lang resolusyon. Masakit na sa dugong ganin yung resolusyon. Puro resolusyon na lang. Asa makaroon at sa wamat nagahugag makaroon sa aton nga mga barado ng mga waterways yun.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Parang nagainugan yun man. Huwag naman kitang magbinaha yun man. Magpinasikat yun man dahin kita.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Paramat, nakakabuisit raton nga mga opisyal nga red gobyerno. Di na ko namat, pirmigit niya ni. Ay, nako. Sa inyo to, God bless you, amigo Jet. More power sa mong programa. Bukas ulit kung luluumin. Kabay pa, kabay pa. Shout out Jet kay ex-kapitana. Aga present kagawad Elmer Vega it huyaw-huyaw adlaw-adlaw gid aga pamati ayon kay Louie Ramos. Oy good morning gid ha kaya ex-kapitan aga kagawad Elmer Vega makarot huyaw-huyaw numan siya 3 weeks katodo among hugat mabudlay maghambay kung haman nakasugod kami sa OR after 3 weeks ramong kasabayan nagwa lang waon makatakod gumawa na lang hindi nakayanan ha. Hindi na kayanan nga maghinugat it pilang Domingo bago mapirahan. Yan po, dapat mabag-o na naton doon, ha? Dapat magnami-nami man. Ang ipangamuyo lang naton, abi, ha? Nga ro nga, provincial hospital naton, ipaidagom na lang sa Department of Health. Ipaidagom sa national government. Agun nga mapunduhan ta sa aton nga gaa.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 9.24, be the best. Bigaling, bimig.
2: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo. Ala.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwad daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot gan nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gut adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin abo kita sa atong kuyawasan nga nagtao dito at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, i-for problema ko gida nga ako na regular na regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Matakas mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
10: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sanfron Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sanfron Gold Coffee Mix.
3: Sanfron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfron Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipwede pagigko sa mabatian kong Sanfron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Sanfron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang patak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Nandang.

0: Kinaatrasan sa iyong ngalan ang katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.34 na. Good morning, God bless you always man, Engineer Cesar Gomez Taiko, happy monitoring kay Toto Claudie de la Vega, happy birthday ko no. Alin kay Jonalyn Ricasa sa Bacanbanga. Oh, happy birthday gid ha kay Toto Claudie de la Vega nga naga-birthday today. Birthday gid ni Jag sa Makaron. Ah, birthday ni Jun Aguirre. Oh, happy birthday gid Toto Jun Aguirre. Aga gabay pang kangayon mo kami sa mga birthday party, di ba gabagsik ni Juan paring Robin. Happy birthday gid Jags.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ag happy birthday man kay Auntie Helen Francisco. Una tayo mo sa Linabuan na Norte Makaron. Happy birthday again, Auntie Helen Francisco. Inaga birthday man today. Bo, birthday mo galing Makaron, Auntie Helen. Good morning, gida. Ag na kay Alan Ronald Alan Igharas. Ag kay Nini Jean nga nagbakasyon, pamilya Igaras nga nagbakasyon from Canada o nasa Linabuan Norte. O sa tanang nga nag-birthday, happy, happy birthday.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.

0: kuan aton matalaki nga mga isyu buwas naman Sabado. Update development ko mga nagkinatabo sa aklan sa nagtariwan nga 24 oras. Bandayan si Banamon nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side. Chief Engineer Boboy the Boy Plasio Agrije Plasio. Sangagan siyempre kung bilog nga Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwa na ikinyo temporaryo. It magasa, madanlog, mauganon nga gahon, it biyernes. Thanks God, it's Friday! Hunyo 19 na kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagakamang, manginhilway ka! Happy monitoring, Daddy Bert Tabasa! O nasa tigayon, Daddy Bert, good morning!
1: Ang todo komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo komentaryo, todo komentaryo, todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats, magabot ka.
4: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na sa bong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilantang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo.

0: aki ini nga gitawag nga cold pressed extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabacteria man viruses nga akikista lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kala nanong siya buligan, inom ka dapat sa D3 bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na gani, mga diseases kada that hinders your immune system,
1: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala amo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
1: or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas Sir Boy
0: amo na kay picto sang D3 bio sakto Sir Kevin no ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no tumbo katoy ka labway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
1: sa Mega World,
0: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
1: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no? Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita Sir JP no.
3: Yes, exactly.
1: So ang MCTs no, ang ambakugan ni Gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones, ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka dapat ketones no. Kay ang ketones no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
3: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
1: Yes Sir JP, immediate pa no kay hindi sa kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pag it Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mabakats,
0: magabot ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa no, dinhi tawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities no. So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: In short, Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress. No?
0: Correct.
1: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa, buringot.
0: Buringot.
1: So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas siya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa isa ng happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, mm-hmm, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta, plus nagaspor biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
0: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putik tahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga giyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina, piki na, no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabing ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Live amidst nature, with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: O, Tatay?
5: Mindoro. Oh. Ito yun na eh, ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nagtakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nagawsoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, agro maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Love.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayon.

0: hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryahan ta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino sila?
2: Above 60 storyanta. Bro, ano nga mga ditimbalan karon, ano nga mga edad nga dapat gina regularly screening kana for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na tong storyahan sa mga waida jowa, no? For life. Oy. May mga studies bala gambal nga magka problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyales, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500? Ina ang aton manging diskusyon kaupod kay Sir Boy Sulweta. Ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa ato mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo selula. Kung hubin ang selula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress per me, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka pa na wag, may ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, hindi tanan-tanan detrimental, no? Patigulang ni sa inyo sinula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 champion man ni. Eh. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, palayo ka sa masakit. Ha? Paano makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan? Sa dutay nga pulaw? Nga way ka paluya sa imo immune system? Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amuning gapahamis. Ha? Gapahamis ang imo skin. No? Amo paning gapataas sa glutathione level. That's why dukong bugana, kasang ginatawag nga Mighty C, ha? Hubin ka tanawon. Tanawa lang si Sir JP, mag-attend sa ilang reunion. Siya yung pinakahubin. Amo na, ang balasakon. No? Tapos, kung gusto mo niya, kung mikrobyo naman yan problema mo, Sir JP, kung gusto mo dalik ka matayo, mga mikrobyo ang dala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direkita ano sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Anong purpose yan eh? Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ng semen. Sa mga lalaki, kinchin din ako muna, hindi ko na nagro pagyambal kung ano sa ilunggo ah.
3: Semen ha, hindi semen ha.
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, hindi ba joan, do ka milky, nga do ka... Do ka gatas-gatas?
3: Ambal si Mam Juan, nag-text na ka dasig. Nag-text na si Mam Juan, malabnaw ko, no?
2: Yung ibo daw lasaw na yaw.
3: Ay, hindi na.
2: Okay.
3: Ha?
2: Oh. Hindi na. So, ini siya, Sir Boy, amo ni siyang prostate gland na kubla. Sini siyang do ka gatas-gatas, blang, do ka puti na nga. Oh, siya na.
3: Mm.
2: Kaya ini siya, no? Nagahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amo ning source of protein. Oo, di buday na bisag mo na kauyang. Now,
3: puno protein gini basin mo, ha?
2: Dili ka swim ang sperm, no? Para nga di siyempre may likido sa kaunon, Sir Boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nagka-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract yun na, amo na nagpatulod nga ma-eject ang imong lawig, ba, sir boy? Kisa kung perti ang mga stimulation, halindi, hasta to sa may bangko, lawig, gapuswak. So, amo na siya ang i-purpose, gina-contract niya, bi, para nga mag-gwa ang seminal fluids ng lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, ini man Sir Boy ang involved, no, sa urine control. Kaya ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kung may problema na? Kay kun ang babae, Sir Boy, prone sila sa ginatawag tang cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, Sir Boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo. Sige ka pangihi. Especially kung gabi.
4: Nan. Ang balila na nga muna ang ginatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na,
4: ha?
2: Tulog ka na,
4: pukawon ka pa sa imo pan, sang imo pantog.
2: Oh.
4: Sa imo bladder.
2: Oh, oh.
4: Kay mangihi ka. Ha? Gulago ka na, gulpila. Uy, mangihi ko. Meaning to say, ha? Medyo may diferensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
4: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, di ko kalmado ka. Kay nga, nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka, magsugod, mangihi. Inablang, gusto mo mangihi, pero doon di siya magwa.
4: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Do mangihi ka, gadali-dali ka sa basin, pero dudugay siya mag-start.
4: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
4: May pagatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, do hindi man mag-untat.
4: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
4: Ang may katawag nila nga, dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga flow sang imo ihi, sang imo urine.
2: No.
4: So, mga sinyalis na siya sa ginatawag nga, ginatawag natin nga benign, hyperplasia.
2: Oo. Prostatic hyperplasia. BPH. Ano pa? Maluya, o kung pigaw ang force sa ihi.
4: Okay.
2: Do, hindi sa kusog.
4: Hindi sa kusog.
2: Uy, kusog.
4: Hindi projectile.
2: Oo, do kay naibla. Hindi mo may supon, haw?
4: Ikaw, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yung basin, no? Mangihi ka?
2: Ako niya!
4: Do pressure hose?
2: Hindi man. Uh-huh. Nga, ti, gatamsak niya pati sa gwa. Oo. Shhh, gamo na yan.
4: Kung naging dyan kumplito, kaya to si Multis 5 ka.
2: Hindi man. gamit na gamit lang. Now, ano pa? gasakit. O kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, Sir Boy, balikawang hawak, dumay pain ka da, mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, Sir Boy. Subot siringon, may amunan ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, Sir Boy. O, pa-assess ka to. O, hindi gani, kadto ka sa mga doktor. O, pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, Sir Boy, ang konsultasyon. O, mayara tadara yung mga medical doctor. Mayara man ta naturopathic doctor. To, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, Sir Boy, ng mga problema sa prostate, is malignancy. No? Kung nga, Sir Boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kaya mo prostate gland, dra na galabay ang ureter. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa bladder yata.
4: Bladder mo.
2: Halin sa bladder galabay da. No?
5: Kato si Ritter.
2: Oo, pag ang tube, ang hose nga ginaagyan sang imo ihi,
5: ginipit
2: na tungan sa sang dugga butterfly nga na prostate man. Tiipiton nyo na, Sir Boy, kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya, benign pero hindi ya delikado, hindi ya kanseros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
5: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man
2: gyapon. Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy bala. So diri kita kun inflammatory, makabulig sang dako si DTX 500 Sir Boy. Makabulig sang dako kun inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500 kampiyon nga anti-inflammatory.
5: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas mo ya kaya yan ang Sir Boy. Man. Basta hindi na tam-an gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base may mga nodules. Base may mga nagtubo dira, may mga abnormal growth. Ti we're talking about cancer.
5: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ng cancer no.
2: Po Sir JP. Hindi tanan gamo na cancer dayon ah.
5: Putang tanong. Eh, oh. Let's go to a deeper context. Bigo padalman tani gamay mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka, Sir JP. 50 years old.
2: Kay aging.
5: Kay aging. Hindi, ang cost ni, ang muna yung ginatawag nga 5A reductase. Ano yung ginatawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amuni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini yung DHT, amuni siya ang halinan sang tanan. Amuni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Ano ang antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imong antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung yung tayong epekto, pero ang kampiyon kanyang makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys, mga male nga mga lalaki nga 50 years old up na, no? So kung gusto niya, kung lalo na kung ikaw single for life, single for life, wala ikatilaw girlfriend, or sa
2: past do ako subong
5: do pa sa
2: why na girlfriend
5: do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
2: sila na, si engineer
5: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag nga sex life. Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: so problem. Dapat tsaktuhan lang. Oo, 7 na. Times a week lang.
5: 7 times a week lang. Twice a day.
2: Tama mo na. Now so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
5: Balda.
2: Ang ila ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
5: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
5: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong 1,000.
2: Anyway, basta healthy ang akong prostate, magpa-prostate examine ka. May arat na, ano gin nga, screening, Sir Boy? Prostate
5: screening na lang, general name.
2: Or, nami, pa-ultrasound ka. Para ma-measure. Adil pa measure ko, ligad?
5: Medyo ano na, medyo, basta makibot ka mo. Medyo,
2: invasive.
5: Medyo invasive na, Basta makibot ka, nga ang nurse kayo home si imo, may gloves. Ginputangan sang...
2: Gabaw na blaw.
5: Kay
2: may jelly.
5: May jelly. Kay,
2: Mm. Ay, hindi ko ta, yan ang frustrasyon ko, yung surbuy.
3: Kaya yung salot ng sa wet po mo, kahit tanawon to kung may gabukol sa salot.
2: Ako ya, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Liko, hindi. Asawa ko lang makakita sa ngakon nga, dax. Oo. Oo. Dako, dako ang kulang.
3: Pantax.
2: Hoy, sobra ka, chuy boy.
3: Hoy, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.
2: Nagpa-ultrasound ko. Okay, okay. Oh, may enlargement kagamay abangod sa edad.
3: Mm-hmm.
2: Sa 40s ka muna ako nagsugod na siya enlarged gamay. Alang-alan to sa panahon, Sir Boy?
3: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin pa rin, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
2: Kag ako naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 every day. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:34.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 19 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Gisrel Nervar.
0: Todo balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.com.

0: arestado sa ilegal na paglalaro ng tumbo sa bayan ng Banga.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, Negros Occidental, nakatanggap ng international recognition sa Coastal Conversation.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag headline balitang regional, 92 na ROTC officers na nag-training sa Iloilo nakaranas ng umano'y food poisoning. Lahat naka-recover na.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa headline balitang national, 700 million pesos na pondo ng Senado na sayang sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano ayon kay Senador Ping Lacson.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang headline balitang national, walang opisyal na communication ukol sa ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo ayon sa DOJ.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao, umakyat na sa 78, mahigit 1.4 milyong individual na apektado.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag headline balitang national, ulat sa pagkamatay ng dalawang estudyanteng athlete ng Ateneo, isinumiti na sa DOJ sa susunod na linggo.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang international, bansang Japan, pinag-aaralan ang pagpapadala ng minesweeping ships sa Strait of Hormuz.
1: Todo balita. Todo balita.
0: G7 leaders nagkaisa sa ligtas na pagbabalik ng paglalayag sa Strait of Hormuz.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang sports, sa grupong Ginebra, kampiyon sa Commissioner's Cup matapos talunin ang TNT.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At dako naman tayo sa showbiz news. So balitang artista Bea Alonso muling nagparamdam sa social media sa gitna ng issue ng kasal.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At lipat naman tayo para sa headline balitang negosyo, presyo ng petrolyo inaasahang bababa dahil sa US-Iran peace deal.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At para naman sa health news, so balitang pangkalusugan, obesity sa mga kabataan at adulta lumobo noong 2025.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Nahulog sa bangin ang isang truck na may kargang mga manok sa sitio Bangbang, Barangay Feliciano, Balete, Aklan, bandang alas 5 ng madaling araw nitong Biyernes. Inilala ang driver na si Geralda, nasa legal na edad at residente ng Leganes, Iloilo. Ayon sa kanya, galing sila sa bayan ng Ibahay at pagsapit sa pakurbadang bahagi ng kalsada ay nawalan siya ng kontrol sa manibela dahil madulas ang daan dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Maswerte namang nakaligtas ang driver at ang kanyang isang pahinante. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang iba pang posibleng dahilan ng nangyaring aksidente.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, arestado ang isang utility worker matapos makumpiska ang baril at isang pampasabog sa isinagawang search warrant operation ng Navas PNP sa kanyang bahay sa Barangay Union Navas, Aklan itong Huwebes ng hapon. Kinilala ang suspect na si Robert Ponyo, 31 anyos at residente ng nasabing barangay. Sa isinagawang paghalugog na recover sa bahay ng suspect, isang kalibre 38 na revolver na may apat na bala at isang rifle grenade ammunition. Dinala sa Navas Municipal Police Station ng suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At sa iba pang balita, arestado naman ang isang laborer na nanahaharap sa kasong qualified theft sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa barangay Hugasa, New Washington, Aklan noong Huwebes. Kinilala ang suspect sa alias na JP, 30 anyos at residente rin ng nasabing barangay. Inaresto ang akusado sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng korte kaugnay ng 3 counts na kasong qualified theft na isinampa laban sa kanya. Nagtakdang korte ng 24,000 pesos na piyansa sa bawat bilang ng kaso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang akusado habang isinasagawa ang kaukulang legal na proseso.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag detalye balitang lokal, Himas Rehas ang apat na lalaki matapos maaktuhan ng mga otoridad na naglalaro ng ilegal na sugal o tinatawag na tumbo sa barangay Humarap.

0: ang aklan bandang alas 11:40 ng gabi nitong Hunyo 18. Kinilala man aresto na isang 32 anyos na residente ng Barangay Estancia Calibo, isang 22 anyos na mula Pulokate Banga at dalawang 33 anyos na kapwa residente ng nasabing lugar. Ang operasyon ay pinangunahan ng 1st Aklan Mobile Force Company o PMFC kung saan nakumpiska sa mga suspect ang tatlong karahan, 1,000 na taya, tumbuan, 653 pesos na pusta at 4 na upuan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Banga Municipal Police Station ang mga naresto at nakatakdang inquest sa Office of the Prosecutor sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lugar, walang kaukulang pondo ang Office of the Municipal Agriculturist ng Calibo upang makapagbigay ng direktang pinansyal na ayuda sa mga maliliit na mangingisda sa bayan. Ayon kay Joanne Bronyo ng Agricultural Fisheries Section ng LGU Calibo, sa Andy Bronyo, limitado ang kasalukuyang pondo ng kanilang tanggapan at hindi ito sapat upang magpatupad ng mga programang may direktang financial assistance para sa mga mangingisda. Samantala, nilinaw din niya na ang ayudang natanggap ng tinatayang 196 na rehistradong boat owners noong Hunyo 10 ay hindi nagmula sa kanilang opisina, kundi bahagi ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolks, and Families sa programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Dagdag pa niya, hindi nakabilang ang Calibo sa mga benepisyaryo ng Special Area for Agricultural Development Program. Dahil ang programa ay nakalaan lamang para sa mga low-income o 5th and 6th class municipalities. Sinabi rin ni Bronyo na hindi na rin umiiral ang Survival and Recovery Assistance Program na ipinatupad noong panahon ng COVID-19 pandemic.
1: Todo balita! Todo balita!
0: Nakatanggap ng livelihood grants ang 402 na aklanon mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng aklan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field 6. Sa isinagawang sabayang payout activity, tumanggap ng pinansyal na tulong ang mga benepisyaryo mula sa mga bayan ng Calibo, Malinaw, New Washington, Tangalan, Ibahay at Malaya upang madagdagan ang puhunan ng kanilang mga umiiral na kabuhayan. Ayon sa DSWD 6, nabilang sa mga benepisyaryo ang mga individual mula sa marginalized at vulnerable sectors na kumikita ng pamamagitan ng maliit na negosyo at naghahangad na mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay. Sinabi ng ahensya na layunin ng livelihood grants na matulungan ang mga benepisyaryo na mapanatili at mapalawak ang kanilang mga negosyo kasabay ng pagtaas ng kita ng kanilang pamilya at mapabuti ang kanilang kalidad ng pamumuhay.
1: Todo balita.
2: 11:44 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Nilala sa international level ang mga hakbang ng Negros Occidental sa pangangalaga ng baybayin at wetlands matapos igawad ang Certificate of Global Gratitude and International Recognition sa lalawigan. Personal na tinanggap ni Provincial Environment Management Officer Attorney Julian Vendreo ang pagkilala sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan sa isang seremonya sa DENR Central Office. Iginawad ang parangal para sa Conversation Initiative na may temang Municipal Waters in Harmony, Negros Occidental's Legacy, and the 7th Ramsar Site na nagtatampok ng matagumpay na pagpapatupad ng Provincial Network of Coastal Greenbelts at Wetlands Conservation Areas sa 10 lugar sa lalawigan. Ayon sa citation, halos triple ang naging laki ng bakawan sa Negros Occidental mula 560 hektarya ay naging 1,436.8 hektarya sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga komunidad at iba't ibang stakeholders.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag detalye, balitang regional, naglabas ng opisyal na pahayag ang 6th Regional Community Defense Group o 6RCDG Reserve Command Philippine Army kaugnay sa insidente ng umano'y food poisoning na kinasasangkutan ng mga ROTC Summer Camp Training Class 1 2026 cadets sa Camp Adriano Hernandez sa Dingli, Iloilo. Ayon sa 6RCDG, umabot sa 92 na cadets ang nakaraang sintomas ng food poisoning noong Hunyo 17 matapos umanong kumain ng pork adobo at isinilbe sa loob ng kampo. Agad namang ipinatupad ng mga opisyal ang emergency response protocol at isinugod sa kalamalapit na paggamutan ng mga apektadong estudyante para sa agarang lunas at obserbasyon. Sinabi ng 6RCDG na mahigpit silang nakipag-ugnayan sa mga healthcare provider upang matiyak na mabibigyan ng kinakailangang medical na atensyon ang lahat ng mga cadets na anibisuhan din sa kanilang mga pamilya hinggil sa kanilang kalagayan. Kabilang sa mga sumilalim sa pagsasanay ang mga estudyante mula sa Iloilo, Capiz, Aklan, Antique at Guimaras. Ayon sa mga pahayag, hanggang Hulyo 18 ay na-discharge na sa ospital ang lahat ng apektadong cadets at wala rin nanatili sa ilalim ng obserbasyon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national. National.
2: Inihayag ni Senador Panfilo Ping Lacson na umano'y umabot sa 700 pesos o milyon pesos ang nasayang na pondo ng gobyerno sa loob lamang ng wala pang isang buwan mula nang maupo bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Sa isang post sa social media nitong Webes, pinatikos ni Lacson ang anyay mga pangyayaring nagdulot ng kaguluhan sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano. Mababatid na tinanggap ni Senator Alan Peter Cayetano nitong Miyerkules na hindi na siya mananatiling Senate President matapos sumama si Senador Joel Villanueva sa bagong mayorya sa Senado. Napatalsik sa pwesto si Cayetano at pinalitan si Senador Sherwin Gatchalian.
1: National.
0: Samantala, kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na wala itong natanggap na anumang opisyal na komunikasyon ugnay sa umano'y warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Bongo. Ayon sa DOJ, wala rin nakuha ang kumpirmasyon ng Philippine Center of the Transnational Crime o PCTC hinggil sa sinasabing kautusan ng pag-aresto mula sa ICC. Lumabas ang usapin matapos ang payag ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na may nagsabi umano sa kanya na isang highly reliable source na nag-issue na ang ICC ng arrest warrant laban sa senadora. Nagbabatid na si Go ay kabilang sa mga pinangalanan ko perpetrator sa kasong crime against humanity na sinampal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kontrobersyal na kampanya kontra illegal na droga ng mga nakaraang administrasyon.
1: National.
2: Sa karagdagang balita, umabot na sa 78 ang bilang ng mga nasawi sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Inilabas ang naturang datos noong Hunyo a 8. Batay sa ulat ng NDRRMC, karamihan sa mga nasawi ay mula sa regyon ng Soccsorgen. Habang 21 naman ang naitala sa Davao Region, aabot naman sa 1,339 katao ang napaulat na nasugatan. Habang 30 na individual ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, mahigit 18,000 evacuees ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers mula sa tinatayang 1.4 million na individual na naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga regyong lubhang naapektuhan ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soccsorgen, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan nagpapatuloy ang relief and rehabilitation efforts ng pamahalaan.
1: National.
0: Samantala, inaasa ang isusumite ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice sa susunod na linggo ang kompletong ulat kaugnay sa pagkamatay ng mga estudyanteng athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, nagpapatuloy pa ang fact-finding investigation ng CIDG at nangangalap pa ng mga payag mula sa mahalagang resource person upang matiyak na kompleto ang isinumiting ulat. Sinasabi rin ni Rimulya na nakausap na niya ang mga magulang ng mga nasawi, iba pang mga manlalaro at ang kanilang mga abogado. Dagdag pa ng kalihim, nakadakdang humarap sa CIDG ang mga coach na ipinatawag sa pamamagitan ng subpoena bago isumite ang pinal na ulat sa DOJ sa araw ng Martes.
1: National.
2: Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: International.
2: Pinag-aaralan na ng pamahalaan ng Japan ang posibilidad na magpadala ng mga minesweeping units ng Maritime Self-Defense Force sa Strait of Hormuz, kasunod ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang kanilang armadong sigalot. Ayon sa ulat, isa sa mga pangunahing kondisyon bago maisagawa ang deployment ay ang tuluyang pagpapatupad ng ceasefire. Patuloy ding sinusuri ng Japan ang iba pang salik, kabilang ang posibilidad na may mga naval mines pa rin nakatalaga sa nasabing rutang pandagat. Sinabi ng pamahalaan ng Japan na magiging maingat ito sa pagdidesisyon at patuloy na makikipag-ugnayan sa Iran at iba pang kaugnay na bansa habang binabantayan kung ganap na maipatutupad ang peace agreement.
1: Todo International.
0: Para naman sa kaugnay na balita, nagkasundo ang mga leader ng Group of 7 or G7 na magtulungan upang maibalik ang ligtas na paglayag sa Strait of Hormuz, isang malagang rutang dinadaanan ng mga pandaigdigang supply ng krudo sa pagpakakatapos ng kanilang tatlong araw na summit sa Evian, France. Sa inilabas na pahayag, kinatuwa ng mga leader ng Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United States at European Union ang kasunduang naabot ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang kanilang sigalot na inaasahang makakatulong sa pagpapanumbalik ng katatagan ng rehiyon. Nagpatibay din ng G7 ng ilang magkahiwalay na deklarasyon kabilang ang pagpapalakas ng supply chain ng mga kritikal na mineral, pagpapayag ng pagkabahala sa export restrictions at panawagan para sa mas matibay na proteksyon ng mga bata sa digital space.
1: Todo International.
2: At para naman sa balitang sports. Nasungkit ng Barangay Nebra San Miguel ang kampiyonato sa 5th season Commissioner's Cup matapos talunin ng TNT Trophy ang 5G sa score na 88-76 sa Game 7 ng kanilang final series. Sa panalong ito, natuldukan ng Ginebra ang tatlong taong paghihintay para sa isa pang titulo matapos ang huli nilang kampiyonato noong 2022 hanggang 2023 Commissioner's Cup. Ito na ang ika-16 na kampiyonato ng Ginebra sa PBA at ika-26 na titulo bilang head coach ni Tim Cone. Nagdala rin ng bagong record ang Game 7 matapos dumagsa ang 24,617 na manunood upang tumanghay o tunghayana ang laban. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang panalo sa Ginebra matapos umukit ng 30 points. Samantala, itinanghal namang Finals MVP si Scottie Thompson matapos magdala ng 19 points, 11 rebounds at 8 assists sa panalo ng kanilang koponan.
1: Balitang Sports.
0: At para naman sa showbiz news, sa balitang artista, muling nagbahagi ng mga larawan sa social media si Bea Alonzo matapos ang usap-usapang hindi natuloy ang kanyang kasal na sa nobyong si Vincent Ko. Sa kanyang Instagram post, binahagi ng aktres ang ilang larawan mula sa umano'y biyahe niya sa Europa kabilang ang pagbisita sa Amsterdam, London at Paris na nilagyan lamang niya ng caption na "A few randoms". Ikinatuwa naman ng kanyang mga tagahanga ang muling paglitaw niya sa social media, ngunit lalo rin siyang nabuhay ang usaping tungkol sa kanilang naudlot na kasal. Ayon naman sa mga ulat, nakatakda sana silang ikasal ang dalawa noong Mayo 14 kung saan ngunit hindi ito natuloy. Lumabas din ang mga hindi kumpirmadong ulat na may kinalaman umano sa prenup agreement at iba pang kondisyon na inilatag bago ang kasal. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Bea at Vincent tungkol sa tunay na dahilan ng hindi natuloy na pag-iisang dibdib.
1: Balitang showbiz.
2: At dako naman tayo para sa detalye ng balitang negosyo. Posibleng magpatuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo matapos bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kasunod ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. Batay sa monitoring ng industriya, maaaring magkaroon ng rollback na aabot sa 9 pesos kada litro sa diesel, 5.50 pesos kada litro sa gasolina at 10 pesos kada litro naman sa kerosene. Bumagsak din na mahigit 10% ang presyo ng krudo ngayong Linggo dahil sa inaasahang pagluwag ng tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Inaasahang makatulong din ang posibleng pagluluwag ng US sa sanctions sa laban sa Iranian crude upang muling makapagbenta ang Iran ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, maaari pa umanong bumaba ang presyo ng langis kung tuluyang maisa sa katuparan ang peace agreement ng dalawang bansa.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, tumaas ang bilang ng Pilipinong adult at kabataang may obesity noong 2025. Ayon sa pinakabagong survey ng DOST-FNRI, batay sa ulat ng resulta ng 2025 updating of nutritional status of Filipino children and other population groups, umakyat sa 44.5% ang obesity rate ng mga nasa edad 20 hanggang 59 mula sa 39.8% noong 2023. Samantala, tumaas din ang obesity rate ng mga kabataang edad 10 hanggang 19 mula 12.5% noong 2023 at umakyat naman sa 15.6% noong 2025. Ayon sa DOST-FNRI, maaaring iugnay ang obesity sa kalauna kakulangan sa pisikal na aktibidad, paninigarilyo, pag-iinom ng alak at mataas na blood pressure. Ipinakita rin sa survey na mas mataas ang kaso ng obesity sa mga nakatira sa urban areas at sa mga kabilang sa mas mayayamang pamilya. Sinagawa ang pag-aaral mula Abril 2025 hanggang Marso 2026 sa 118 na lugar sa ating bansa.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw
0: at Katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mga

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. Kag manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos nakataliwan sa oras ita, alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentarista. Walang kinakampihan.

0: Radyo Tradlaw, Banway, Tagalibo, Mega Tradlaw, Provincia Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Nagkarugad daw kita, ita Biyernes. Ita 19 na kita, Banwa, sa buwan, ita Hunyo, Dagon 2021. Aksyon! Ang Banwa, kagagapag agapag-aabi-abi, agapag-aparabyaw. Ita may karga hapon na may kapagpamati sa ton niya magasuki ng tagapagamati. Sa kabilagan nga Banwat Kalibo, kabugusan niya probinsya Takyan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkarag-rag edisyon ita ito nga pag-ililiba, ro ako gingkinyo nga pag-welcome. Pag-panamyaw ita maayad ayad nga udradlaw. Pag-amayad nga pag-uilabas, makaroon ka nga magapanyempo. Kamusta? Do ato nga sang maga, itray ka nga ita Biyernes. Matapos nagwaswas do mabaskong karagauan sa pila naton ka mga Banwa iya sa aton nga first taga second district kung aton ka mga probinsya Katakan. Maabukay na kayo na no mga katodor ang labasa ito nga nagsugay pero pasagamat man mga katodor iba naton nga maigmanghod matapos do mabuhay ka mga panyempo nga wala kasabit ka rita uwan mga katodor kahit papano ay nauganan gid man or mga tanom to ay kahit papano nabunyagan mga problema ka rita tubi no mga namaghan ka mga katodo nga ginabuan ka na tubi okay paano banwaro aton ka nga may mangod sa mga kabarangayan ay natawaan man doon kumbaga ay natawaan matika kahigayunan sa mga katodo kapingid no sa mga wakan ginabuan ka na source sa tubi pang paligos pang hugas no ita aton nga mga igmanghon atanda ko nga kan pang adlaw-adlaw nga kinahangyan nun
1: yes, go!
0: Nagapagayag ng programang Todo Aksyon hasta alauna imidya makarokraga hapon. No, mga katodo, no, sa itong agapagpagayag makarokraga daw ita Biyernes. Todo Aksyon! Ato nga mga negosyante sa Bayang Krakong Kalibo Public Market. Ako naman sa Bayang Krakong Kalibo Shopping Center. Aga makaroon ka nagamagapan yan po nagapupaway na ito ang mga negosyante. Ang iba nagapatagayon itapago ilabas makaroon ka nagamagapan yan po. Samtang nagapailahilay naman doon iba na ito ang may bangod matapos nga bago karatapos ita ilabas. Siyempre sa ito nga mga negosyante una, no, ginagin masakog yung kaina karaga agahon. Mga katodo, tutok lang sa ito nga pag-ililiba, sa ito nga pagpangalagad. Para sa pagatod, itapila ka mga impormasyon ang nagkaginabo sa bugos na ito nga probinsya kra Itaklan. Siyempre mga katodo, sa ito nga mga tricycle drivers, sa van nga jeepney drivers. Nagapadayon pa sa Giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Na ita aton nga Banwa ita Kalibo kamanaman na bilog ga probinsya Katakan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo sa eastern naga western part ko aton ka naga probinsya. Kamusta ro aton nga pagbiyahe-biyahe makaroon ka naga mga panyempo kay kaina mauganon. Ro aton nga panyempo no mga katodo that's why sa pila ka mga Banwa makaron may na-experiensyahan sa Japan no nga pagatotality. That's why tama ka importante Banwa nga magagunggit sa pagmaniho kra ita anuman nga klase ta bihikulo. Ang makatodo kay madanlog ro aton kay karsadahon. Alay kay inaw gahon pauna karon sa may yasit chubang bang barangay ka Pilisiano sa Banwa kay Tabalete. Sarong masami ka na Banwa graga ka hugrong pila ka baga truck no di karoman karaga area. Ang makatodo na taburong aksidente kay ina ita agahon. Ang partikular no ronde ka nga truck makatodo ng halin sa banot ibahangin nga mga padugong sa Iloilo. Iya hambay kay ito Banwa no itry ka nga driver. Aga pag abot na di karon ka nga area imin ko hindi na naka makabig na no ronde ka nga manobela. Ako anak ko ginamanin ko karaga track rason mga katodo. Ang dumiritso git ito sa may naubos nga ayon no itry ka nga area. Kung sa siin gintabuan ita runday ka nga aksidente. Ato mo nga mga katodo sa ato nga mga ibang nga pamati sa tagsa-tagsa ng dagkabagapan ni Magay. Samtang iba na ito nga mga katodo masako no sa pagpreparar ita ilabas makaroon ka nagkabagapan ni Empo. Sa mga nagau ilabas una. Kasempre sa mga pa nakailabas ka mulang bahala magpreparar ito inyong kapayagahon. Makaroon ka nagadlaw ita Biyernes daw kay kami mando magpreparar. Magatod kinyo ita pila ka mga balita. Nagkagalabo iya sa ato nga bugos ka nagprobinsya Katakan. Kapingid daw sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Marangang mga katodo nga magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabos sa itong pagpangayag magkaroon ka adlaw. Pwede ka muna nga magka-comment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. At itong nga pagataw at ligwa no, sa kabilugan ko itong nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share dito nga pagpangalagad mga karong hapon para mas mabuo na to no, nga mga katodo o makapamati maka-update sa pila ka mga balita no, kapingit sa mga balita lokal ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo, para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo no, sa bugos na to nga probinsya Katakan kama naman sa mga news and public affairs program sa mga issues and concerns yung italakay itradyo todo yung sa probinsya pakipalo no, ro amon niya Facebook page mga katodo para automatic no, every time nga may inagabagan news and public affairs program makabaton ka mo nita notification mga katodo, agod nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos na to nga probinsya Ita Aklan. Ani pakipalo, pakilike, aga pakishare dito nga pag-ililiba sa Biyernes nga edisyon Ita Aton nga palatuntunan. Sa kinangdan, manging kaibahan sa utak nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Aga ililiba kita ha, hasta launa imidya makarokraga hapon para sa pagaton dito pila ka mga balita, impormasyon, mga nagkagrabo sa bugos na to nga probinsya kra Ita Aklan. Sa iba mga kita, syempre, banway tato nga mga todo reporters. Ang naka-standby naman mga todo sa anda kong tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Agad sa kita banwa, no, itapila kabaga balita direkta sa ato kabaga municipal police station. Sa bilog na to nga probinsya kay Takan. Ang mga insidente banwa, ganagkaginabo sa bugos na to nga probinsya. Ako nagkataliwan karon nga mga inuras. No, kaya may una ka mga todo nga mga insidente. Ginaguntad mga katodo, kung nagtaliwan ka na gabaga inoras, igaba siya daro no, sa ato kagapag ililiba ni katodong Jezreel Nerval.
1: May balita, may aksyon, aksyon!
0: Aga siyempre mga katodo, pinabal ka mga balita, no, direkta sa ato niya LGU Kalibo. Pila sa mga aktibidad daw, kaging patagayon, ito ato niya LGU Kalibo, makarong kagadlaw, ita Biyernes. Sa ato kagapag waragwag makarong hapon, igaba siya daman sa ato kagapag waragwag ni katodong Rolly Boy Herrera. Ilaman wa sa mga balita nga ato nga pagataw at ligwa pagatataron sa ato nga pagpagayag makarong edisyon ita ato nga pagpangalagan. Ya mga katodo, sa ato nga pag-ililiba makarong kagadlaw ita Biyernes. Ang isla kada ita Boracay kaman naman itong pinapakabaga visa destination sa bilog na ito nga pungso da Pilipinas mas pa nga ipakilaga mga katodo sa mga Russian tourist samtang sa pagkabahin makapin masobra 5 kamilyon ka pesos agalay bilyot grants ita DSWD agin panupod banwa sa kapin 400 ka mga aklanon ang mga binipisyaryo mga katodo ita ronday karang programa. Dahil ka na mga katodo nga utility worker nga ginserbihan ita search warrant tuwa na kong bangay kahapon sa may barangay Union sa Banwa kara ita Nabas nagapanginwaga nagapamalibad yung mana bukon ita ako no dahil ka nga armas alin man anyo man nga armas na kung bukon ita ana kay pag-abot na tonto no pag-abot na mo tato nga mga kapulisan mga katodo ima man ang turong tawo sa lay ka nga suhod kara ita bagay mga katodo nung anak kong ginistaran akong sin pagkakita itry ka nga ikubag nga kulay blue mga katodo itugid no sa pinakaubos itabutangan ko na karon nga gambo nabuor de ka nga kulay blue ka nga ikubag mga katodo aga ito nakaabutang no roday ka nga 38 revolver aga may apat ka mga bala aga sangka rifle grenade mga katodo nga recover itato nga searching team kung nabas sa PNP during banwa kahapon sa implementasyon kung search warrant mga katodo sa roday ka nga subject no kay base ka na banwa sa ginpapagawa ka nga warrant or search warrant mga katodo ang may una ka nga ginautan no nga 38 revolver aroday ka nga naging subject kahapon no ito aton ka nga nabas sa PNP aga tigatuban wa nagatugma no baseman sa gin issue aga search warrant ita korte sa aton nga mga otoridad. Okay, sandi kraban wa kahapon sa pila ka mga information naton. Sa mga katodo alin sa aton kraga mga miyembro ta kapulisan. Aga may una kraban wa nga nabaton nga reklamo do aton nga nabas sa PNP. Aga gina pabut sa gaban wa ana nga gintutukan itaray kraga nga armas. Aga kaabot una sa atensyon ni taton nga mga kapulisan. That's why mga katodo nga gimpa kamayad nga gin applyan ita search warrant. para nga maging lihi timorong operation itaton ng mga otoridad para makompirmar kung ayhan may anag iman karang ginahuptan karang armas mga katodo ronday karang sangka utility worker mga katodo gagin applyan kahapon ita search warrant or visual ita search warrant mga katodo sa barangay Union sa Banwa Itanabat tamtang sa piyakabahin mga katodo makaroon mas pangaging pabaskog sa itaaton nga Aklan Police sa Provincial Office ang kampanya against sa wanted person sa bilog naton nga probinsya Katakan. So kay kahapon makatodo hawos pila ka mga municipal police station naton kaya sa aton nga probinsya Katakan para may una karabanwa nga maging pang aresto naton nga mga personalidad at may una karabanwa nga mga ginapangatubang o din pa panaugan itry ka nga mga mandamiento di aresto mga katodo iya sa aton nga probinsya Katakan. So kaparti siga ponda makatodo no itaton nga mga otoridad nga mas gin pabasko ga kampanya no again sa rekra nga mga wanted person no makatodo dayrong habayunon makatodo bisan ano pat buhay ron ano na ka buhay rong kasur imo karon nga pagpanago pero may habayunon kita makatodo no nga mahaba rong alima itaton nga layi hindi kita pambuhay kaya na to nga panaguan aro ato nga maging kometer nga mga kasaganan mga katodo iya sa aton bukod namang iya sa aton nga probinsya Katakan mga katodo kay nagligad to dinikada na kabuybuhay na nga kaso banwa na naristot aton karga baga otoridad kumakaron may raton karga nabas sa PNP na mga katodo no, kay may information kita agad andaman karga ginserbe runday karga search or warrant o barans mga katodo no, sa karga kaso nga qualified theft mga katodo nga natabo una sa may part ita banwa kara ita nabas mga katodo nga una makaroon sa paginakop ita aton nga nabas sa PNP ito na itry na to no rulin niya ni Police Major Ronel Bayaban karong hepe taton kara nabas sa PNP para nga matawaan kita duga nga impormasyon sa may kantanan banwa sa Lasambi kara nga balita mga katodo nga aton nga ginapresentar makaroon kara nga hapon iya sa aton nga pagpangalagad
1: pagana sa pananghalia todo aksyon aksyon
0: Garo dai kra makatodo nga aksidente kay ina sa lamban naton kay ina natabo na sa may sitso bangbang barangay Pilisiano sa Banwa Kraita Balete gusto ran makatodo na obra naman da no makatodo ro pila ka mga kinanganon una may mga gimbutang kra nga mga sign ni Jess daton kra nga DPWH makatodo sa Sambik kra nga lugar kay wa gid makatodo no naga ka bakante baga nga may una kra nga mga insidente nga magkagrabo sa kra nga lugar Daw makatodo nga sa mga nagkakahugog, rote karaga baga truck. Daw makatodo una sa nasambit karaga area. Ato na bingin obserbahan makatodo, rote karaga lugar. Kaya siyempre, kung halin ka ito sa may part, aling ka man sa direksyon kalibo, karaga pa direksyon ka, itabanwa, itabalete. Ay kapag abot mo din karon nga area kung madasig rin mo karon nga dagagan sure. No, makatodo may posibilidad gid man no nga posible maduwaan ka control no, kay nagapaliko oro day kay karsada balugangan pa makatodo nga kagina isa madanlog do atong karsadahon no, kay bangod gani nga mauan nun do atong kagapanyempo sure. That's why nga tama ka importante makatodo nga nagahagong gid kita no sa anuman nga klase katabi kulo ana aton karang ginamaniho ayo nga roday karang aksidente banwa hindi naton da mapaktan no hindi naton ma sayran makatodo kay aksidente nga ni pero importante gid banwa nga nagahagong kita aro importante karang banwa maswerte roday karang driver ada krog pahinante wa gid makatodo no kaangkon gid bagay grabe karang mga lasto ito nga nagapagadakit onda kagagawa kay siyempre pagkahuhog to itrek na gatra no makatodo mingko pa man sa daron sa sod kara ita truck no makatodo ganug-ganug man doon anda kong nga gawas no paganakit man doon dekara nga driver agad akong nga painante at the same time nakaangkon ita minor injuries no sa anda kong nga party kara tagawas na particular sa anda kong nga tuhon no makatodo pero sa gapo nagapasagamat kita agagwas makatodo ron dekara nga driver aga painante tag matabo ronday kada nga aksidente makatodo ano kada kita talaga pati banwa no sa pila naton ka mga pumuyo kapinggit sa mga taga barangay Pilisiano makatodo arong batasan di ba no aton nga mga Pinoy no nga nagabuligan makatodo no basta may una kada nga mga emerhensiya pila naton ka mga pumuyo kaina no makatodo hay nagbulig no para nga mabuligan ang maipanaog ronday ka makarga kada manok ama i-transfer sa sambilog kada nga tang no mga katodo dayarong response sa inay tapila naton ka maigbangod una sa partikular no sa mga magapit una nga mga panimagay mga residente agraga buligan to mga katodo aron nga mai-transfer no ronday kra nga karga no, kung truck mga katodo nga aksidente una ka ina sa may barangay Pilisiano sa Banwa Ita Balete mga kaabyanan Ay, magkatodo, rabilang ka magkabalita, no, nga toga magkatawat ligo, pagkatataron, sa toga pagililiba, magkaroon ka nga hapon. Sa gapon, ang padaling ka magkatodo, nga magkapadagat inyo, karga mga minsahe, pila ka mga pagpanamyaw. Concern, no, nga gusto ipagabos sa toga pagpangalagad, magkaroon nga hapon. Kaya itong ito nga pagkatawat at ligo, no, sa kabilgan ko, ito nga pagililiba. Paki-like ha, ga paki-share dito nga pagpangalagad magkaroon kraga hapon para mas mabu na to, no, nga mga katodor, makapamati, maka-update ay sa pila ka mga balita, no, kapinggin sa to, nga mga OFW mga katodo, nga daya ka nag-serve, nga source ta information mga katodo, agod nga makapamati kung pila ka mga kanabu iya sa to, nga probinsya kra Itaaklan mga bukada rin mga minsay, nga gipadaga sa to, nga pag-ililiba happy viewing sa kay kagawad Michael Villanueva Solina una sa matagabarangay Lagin Banwa sa iasa numan siya check boy Jandel Margaring Galaw una sa Banwat Nabas may nga hapon ano ang kay Ma'am LC Tambong may daging pagpamati kay para Romel Kahilig sa barangay Manok Manok isla karita Burakay no sa Kahilig Hilito Family agraga pamati makaron sa aton nga pagpangalagad kay boy Kanding Maximo agraga pamati ba naka antigo na si nung boy aga si Nonoy amo una mayroon nga pagpamati aga mayroon nga hapon una karon sa Baluarte ni para Romel sa barangay Manok Manok no sa isla Burakay kaday pipoy una no sa mataga una mar good afternoon sa ato man mga kanon OFW si nagaiba man makaroon sa ito nga pagpangalagad no, sa kay Madam Elizabeth sa Germany kay Ma'am Angelina Tabuela sa Las Vegas, Nevada kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand una man kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong sa kay Batch April Joyce Alunsagay no, una man sa Hong Kong aga siyempre no, sa kanyang amigo kay Sir Christopher Zoller Yatar sa Los Angeles, California no, nga nagapamatigid makaroon ng mga panyempo matigid na no, sa madong ganon nga pamilya sa Banot Malinaw no, sa Zoller Yatar no, makatodo pero makaroon into na no, sa Los Angeles, California kami pamati kay Sir Christopher Zoller Yatar sa kay Tol Joe Luis Alamis na nagapamati man sa akong makasimanwa una sa Banwat Nabas happy happy birthday kay Tol Joe Luis Alamis oh nagasilibra magkarot anak raga birthday si Tol Joe Luis Alamis oh pinapay sayo gida ni Tol Joe Luis sa mga taga barangay Binabista una nga imaw nagasilibrar itana nga kadlawan makaron ani nga expectaron nyo yung doon na bunggarong handaan una sa barangay Binabista sa Banwa Karata Nabas ano mga kahapon ta kunta o imo karaga birthday pundi pwede ta ako makadalikat kunta okay, una ako kahapon sa Banwa Karata Nabas no, alas 10 na kita naabot kami sa Banwa Karata Batan no, makatodo kay mga 8:30 naman kita no, nakahalin kami sa Banwa Karata Nabas hindi kunta ko ano magbalik sa kalibo galing ming ko agang-agang gid no, kay base bago ako mag-ugan wagid sumaga kay nag-ugan gid man sa aga-aga kaya nag-desider na kita gawag uli kami no, mga 8:30 no, mga 10 man nakabot kita sa Banwa Ita Batan na kay Ma'am Ruby din Baraka happy viewing may giga utrad lao mega pagpamati kay Ma'am Marcel Tolentino sa barangay Palali sa Banwa Karaita Banga kay Madam Beng Nelica Torres sa Banwa Karaita Numansya naman kay Ma'am Ilusi Tambong happy viewing o isa kay Police Lieutenant Risi Bulano norong OIC taton nga balete PNP nagapamati man makaroon may giga hapo no aga may giga pagapo pamati makaroon karaga baga panyempo sa ato mga negosyante sa Uyutrong kay nung Woody Nabara may nga hapon aga may nga pagpamati siyempre unaman sa kay nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga Chamsi Restaurant o isa ito nga mga nagauilabas una sa pesto ni nung Ili maayda agay nga hapon aga may nga pagpamati kay nung Harley Dito Mas sa Harley's Bindungguan good afternoon sa kay si Richard Gino Ambito una sa Banwat Balete na sa mga taga Maria Pilisiano De La Cruz Elementary School sa Barangay Arcangel, no, sa Balete. Happy viewing. Sa gwapo ang mabuot nga principal una ba o wagi ko kaabot ka bapon may aga ang ko kahapon nga magkahapit sa Banuot Leso. May nagpang-imbitar kahapon si Sir Ramon Munja, no, sa Barangay Bagto. Ay mana, mabalik na ako pag-aaga sa kulati. Dapat hapit kagin mana o galing agang-agang gid, no, kay 8:30 na kita nakalin sa Banuot Napang. Ako magapit pa makuna ko karay base ko anong oras na ko makauli sa amon sa Banua kay Itabatan. Kapo na na kay Sir Ramon Munja, no, kay Mrs. na sa Mataga Barangay Bagto. Sa Banuot Leso, siyempre sa anak ko nga pesto una, no, sa Mataga Rocksken Motor Parts. Sa anak ko nga mayad nga mekaniko kay Jam Jam Andrada, no, nagapamati gid. Grabe naman ro kalipay ni Toto Jam Jam, kra basta babatian na ro anak ko nga pangagan. Kapo na may gapagpamati siyempre una man kay pare ko Jonel Gregorio sa Gregorio Family. No, sa mga taga barangay Bacaw Sur, Kalibo. Kay boss sa Intec Canabara sa Banuat Madalag. Bye bye nga hapon, nagmay nga pagpamati ka musta ron tiempo na sa Banua ita Madalag. Sa pilang adlaw masuba kami to ni pare Jonel, no, kay boss Intec. Ah, kay nagapag-imbitar to, mas share man mana kamo iya para sa ira nyo man mana rong manami nga barangay namon. Ayaman na sa Banua kara ita Madalang. Lagi nga hapon na may gapagpamati, no, agaman naging nga pag-uilabas una, no, kay Sir Intec Canabara, no, nga nagapamati sa ito nga pag-ililiba. Ay 29 minutos man wa nagkataliwan sa oras ita alas 12. Oras makatod-atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Copinix. Your top of success, healthy gut, healthy life. Ano yan, sa ato nga magkatodo, sa ato nga may mangod kapinggid sa mga mahilig una magkape. Ay dapat hindi na kita basta-basta ang nga kape. Dapat sigurado na ito, yung kape nga ito, yung ginainom, mayroong kape magkatodo. Ay may una nga manami ka binipisyo para sa ikamayan ito nga mga kagawasan. Pinarekomenda na ginamuro pag-inom, ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Taga po na sarang ang babakayad ng More Power sa Broadcast Center. Sa Kemplor Kongkasa, Isidra Building, 19 Martyrs Street Poblacion, Kalibo, Aklan. Now, kay maabot ato niya magkatodor, nagpahayag, nagpabutyag. At kung ano kay piktibo sa anda nga magawas umpisa nga sanday nag-inom, eat more power. Yeah. At kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power. At nagapamati gid makaroon na sa Marty Family sa Ruas Avenue, iya sa Banua, eat Kalibo. Yeah. Aton Banua nga pagpanumbalik, rotor kaga pag-detail at aton nga maging headlines nga balita. Dugang nga magaminsahin nga gimpaabot aton nga maging bangod, balik ka naton. At katapos anay, itapila ka mga reminders.

0: again, 0977-820-0012.
1: Yes, John. Thank you, kid. And thank you, kid, sa itong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
0: Okay. Pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga itong Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto natin matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At ibig sa mga Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba ng

0: presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabaka itugda sa Asyenda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
4: Todo aksyon!
3: May balita, may aksyon!
4: Todo aksyon!
3: Pagana sa pananghalian,
4: todo aksyon!
3: Todo aksyon!
4: Todo
3: aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
5: Balik sa itong pagpangalagad, may 43 minutos, banwa nagkatariwan sa oras, ita alas 2.
3: Todo aksyon!
5: Bagi ako na, padahal ka mo nagkapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynalda Banjola.
3: Todo aksyon!
5: O yan, viewing nga, aga may giging pagpamati no, sa ito nga mga Katodo na sa Isnat Boracay kay Resel Birdandino. Good afternoon po, pabati sa kinalangay BAO Malinaw, si Daling, aga Robert, aga ang mga unga nga si Kay or Kaye, aga Krisa sa mga Birdandino family. Nao gidaga pamati sa Daba karon no halin sa kay Ma'am Rachel Birdandino na una karon sa isla Itaburacay.
3: Aksyon.
5: Una sa mga kay Ma'am Elizabeth no sa Germany, good morning. Kay agahon na karon no sa Pongso Germany kay Ma'am Ruby din Baraka, happy viewing kay Berhel Caetano sa Batangas no, happy viewing kay Sir Victor de la Tonga no sa de la Tonga family no sa Barot Tobansha no kay Isay di na tong maayari ka pagpamati, no? Aga may gid nga hapon, no? Kay, sino na, ginbaliskan mo, abiri mo, karon nga pangagan, no? O ano, Kilmikis Danzuli. No, shout out kay Mar, ano, Makri o Albert. Ano nga, lingwahi imura?
3: Todo, aksyon!
5: May ito na, si Bano, or ano nga, lingwahi? No, kay hindi naton maabot, no? Unsa lang bay kay dili ko kasabot bay sa imong ginasulti.
3: Todo aksyon.
5: Oy, kay Toljo, kay Toljo Olarte ha, una sa Barangay Pragante, no, sa Antique, no, kay Toljo Olarte, no, ang nag-iisang tagapagmana ng Hacienda Olarte, no, sa Pragante, Banwa Campandan sa probinsya kang Antique.
3: Todo aksyon.
5: Yan na magkatodo no, sa pagkatao ito lingwa sa pinagkabagabalita. Una akong talagang sa partner si Kwan, si Police Major Ronel Bayaban, na orong hepe taton karanganabas sa PNP, no? Kay Makaron, na no, mga katodo, mas pa, no? Ngagin pabaskog itaton na Aklan Police Provincial Office. Aro kampanya, no? Against sa wanted person kay kun aton karagamataupangdan, na no, mga katodo, nga hagus surod-surod doon pinagkabagabalita. Police operation, pagka-aresto, no, sa rin ka nga pila ka mga akusado nga may una karabanwa ng mga warrant of arrest.
3: Todo, aga
5: kahapon to, hagos sa pilang bilog to, mga katodo, no, pila ka mga municipal police station, no, mga katodo, may una karangagin pang aresto, sa nagkainyain karong nga kaso, iya sa aton nga probinsya kara ita Aklan.
3: Todo, aksyon.
5: Di ba, makaroon sa tagsa-tagsa, gani, no, kabaga, Facebook page ita aton yung mga municipal police station no may undercover banwa nga mga pagpadumdum no makatodo nagaapilar sa aton nga publiko nga pagwas nga may una karang makatodo nga masayuran no gabakabig naton may una karang warrant of arrest na no, makatodo may mga kaso ipaabot sa aton karagabaga otoridad.
4: Todo, aksyon!
5: No, kaya mabaho no, doon papel sa aton karagabaga mga igmangod no, sa komunidad no, nga parang niya maiservate at aton ng mga kapulisan. Aruray ka nga mga warrant of arrest, mga katodo, sa gihapon nga nagapanago no, sa aton karang nga kasuguan.
4: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
5: Kaya mga katodo, bisan ano kabuhay, no? Rode ka makaso, hindi na aton, no? Akaya nga panaguan arong alima itaton karon nga batas no makatodo kay mahaba rong alima itaton ang batas makatodo kapin pa sa may una karaga mga agina pangatubang nga mga kaso
4: todo,
5: so ato kag nabas sa PNP makatodo no kay may una karaga makatodo no nga information kita no nga may una no nga may ginaresto no ang makatodo rato kag nabas sa PNP sa kaso nga qualified theft. Sa runtarong nga pila ka mga impormasyon, naka-standby sa piyakalinya si Police Major Ronel Bayaban, rung OIC Itanaba sa PNP. Sa line number 1, Police Major Bayaban, sir, good afternoon.
6: Sir, may mga punta na sir, no? Aga pumakik sa radio to Baklan, sir, no?
5: Yes, sir, no? Salamat, no? Sa time, may ginatagdari sa amon sa radio todo. Sir, pwede mo kami matagan sa nga information, may kantanan sa ining ginserve na to no nga warrant of arrest sa akusado sa kaso nga qualified theft Major Bayaban sir.
6: Sir, ayon nga po no ang naka-ano ko subong sir sa ato nga qualified theft bali originally sir is ang ato nga na qualified theft case sir is 9 counts sir no pero subong sir ay upon verification sa court nung April sir is yung dalawang case sir is na dismiss na so may 7 pa na counts na qualified theft na in-implement natin ngayon sir no ang aton niya suspect sir ang aton subject case si ano alias Jerry tapos ang aton complainant sir sa case niya sir is isa ka bangko sa Katiklan
5: okay.
6: Year 2018 pababa sir so sa 2018 sir is as far as I know sir daw nagsirado na niyang bangko ano yung situated sa Katiklan
5: okay.
6: So ang total nga yung warrant of arrest sir is 7 counts sir sa ano, qualified theft sir.
5: 7 counts ang qualified theft. At sino sir nung nag-issue sa warrant of arrest?
6: Hello sir, hello sir.
5: At sino sir ang nag-issue sa warrant of arrest sa akusado?
6: Bali sir, brinang sa ano sir, sa original trial court sir, no, sa Kalibo, Aklan. Bali kay lain-lain, isa branch sir, gina sir. Lain-lain okay. Branch sir, meron sa branch 5, meron sa branch 8, meron sa branch 4, meron man sa branch 6. Oo, sir. Lain-lain sila sir, branch sir.
5: Oh, so ang kwan niya, ang kaso niya is sa 2018 pa?
6: Ano sir, 2015 sir, ata sir, kaya ang mga warrant o pares niya nagawa sir is ang pinaka-early sir is February 2016 sir eh. Tapos may mga warrant na siya nga 2017 nang sir nga nagawa.
5: Ang akusado na ton sir, taga-diraman sa Banwasang Nabas?
6: Nag-reside lang sa sir, sa nga nag-aubra sa Kaliglan, nag-reside lang sa Union Jog Unido sir nga area.
5: Okay.
6: Pero orita taga-Ahoy, Iloilo nito sir, then sa Pabia siya nag-puli subong sir.
5: So dito na ton sir, ginserve ang iyang warrant to pares sa parts ng Iloilo?
6: Bali sir, agree na sir sa, ano sir, sa Nabas na sir.
5: Ah, di sa Nabas?
6: Oo, sir, oo, sir. Nabas na sir.
5: Pila sir, ang kwan, ang gintala na ang piyansa sa 7 counts, no, sa qualified theft?
6: Ang sa piyansa, sir, no, nasa umabot, sir, na, ano, sir, 360,000.
5: Bawo, kadako, gali, sa 7 ka counts, mga 300,000 plus?
6: Yes, sir, oo, sir.
5: So ano sir, ang kwan niya, ano, mapiyansa man sa subong?
6: Oo sir, bali may contact, may ara kami di subong sa, ano sir eh, sa trial ko, sa korte, sa may Capitol, mapiyansa subong sila sir, sa Adlauman, okay, may mabalik sila sa Iloilo.
5: Oo, so kung makapiyansa sa subong, so i-release man sa ato nga nabas sa PNP?
6: Hello sir.
5: Right after
6: kung
5: makapiyansa sa subong sir, butang balon, i-release man natin siya.
6: Yes, sir. Oh, i-release na natin, sir. I-release na natin, sir.
5: Oo. Dira, sir, sa Banwasang Nabas, ano siya? Pila siya? Ano? Nakapasok siya sa mga rank bala, no? Sa pag-classify natin sa mga may kaso, major bayaban?
6: Nahulog na siya, sir, sa other wanted person, sir.
5: Ah, sa other wanted person na lang siya nahulog?
6: Yes, sir.
5: Okay, sige.
6: Pero kay galing kay, ano, sir, old warrant na niya, sir, kay 2016 pa, sir. Kaya naka-archive na siya sa korte, sir.
5: Mm-hmm.
6: Balik mga 10 years siya, sir, na wala rin na, ano, sir, nagtago, sir. Wala na si kaso ang iyang mga warrant, sir.
5: Oh, so dugay naman gali, no? Major bayaban, sir, kagabalan na ito niya. Hindi man ni madali, no? Para sa inyo, kay siyempre, wala naman siya nag-a-star dira sa Banwasang Nabas, agdi rin na sa may parts ng Iloilo. Ang ginahimo na itong subong, sir, ng kampanya against wanted person, ano ni, pamaagi ini sa aton nga PNP nga mas pagid nga pabaskugon ang aton nga kampanya, agod nga malocate naton ang mga personalidad nga may ara nga Warad Obares, Major Bayaban, sir?
6: Yes, sir, no, it's part ng PNP naman, sir, na palagi, sir, na dalhin sa korte, sir, no, yung mga merong Warad Obares, sir, no, kasi part ng ang trabaho ng Philippine National Police, sir, no? Tapos kapag naman namin, sir, is mahirap, sir, no, na hanapin yung mga, lalo na yung mga nasa old warrant, sir, no, kasi mostly, sir, walang, ano, sir, walang mga picture, tsaka yung ibang warrant, sir, is hindi na readable.
5: Mm-hmm.
6: So, medyo marami-rami pa, sir, na huliin, sir, pero ginagawa ng Nabas Municipal Police Station ang best namin, sir, no, para ma-locate ang mga meron pang warrant pa rin, sir, sa Banwan ng Nabas, sir.
5: Oo, mas mabud legally, sir, no? Kapin pa kung mga hindi, mga taga Nabas, no? Mga pangayaw bala, no? Nga may ara nga warrant, plus pasubong, no? Kung mga taga-iban nga lugar, tapos kung i-trace na ton, although nga may mga Facebook account, o galing kung kisa, lain, no? Ang picture, or ang iban, wala man ganis ang picture, that's why nga tama kabudlay, nga i-locate sa aton nga PNP, Major Bayaban, sir.
6: Yes po, sir, no? Good like it, sir, sa part ng, ano, sir, sa PNP, sir. So, mga kayo, sir, kung ano lang, sir, backtracking lang, sir, mga family and relatives.
5: Mm-hmm.
6: Gala kami mismo ka relay kisa, sir. Kahit sa mga social media accounts sila, sir, kung positively may ara sila, sir, mm-hmm. Di maka-locate natin sila, sir. Pag siyempre sa Bulidman, sa iba niya, 20 units, sir, no? Within sa nationwide, sir, mm-hmm. Nag-contact mga kita sa other 20 units. Especially sa mga other law enforcement agencies, sir, no? Para ma-backtrack lang nato, na makita lang nato ng mga wanted person naton.
5: Ah, okay. So ang ginahimo ka nato, sir, pag once nga may idea na kita kung sa diin siya nga area, so ang ginahimo nato, mag-coordinate kita sa police station at ipa-verify kung ara giman siya nga lugar.
6: Yes, sir. Oh, sir, tapos joint operation na lang, sir, kung positively ara sa lugar, sir.
5: Okay, sige. Ah, once again, sir, no? Ang congratulations sa... Ining, no, yeah. Nga pag-serve din nyo sa Warad Obares, no, sa akusado, no, apisar nga madugay na, no, nga guwa ang iyang warad, at least kapapano ay nalocate gyapon, na-serve na itong asa iya, ang iyang mandamiento di aresto. Ibili na itong mensahe, Major Bayaban, sir, sa mga pumuluyo sa Banwasang Nabas, sa imo ang hugada?
6: Yes, sir, no, sa amonya nga mabuot niya kag suportado nga na may grabe gid ang support sa amo niya local government unit sa Banwang Nabas kag sa mga pamuluyo, no, continue to support and cooperate with the Nabas Municipal Police Station, no, para ma-deliver naton sa korte kag mapanagot ang mga may sala, lalo na mga grave gid nga mga sala. Then kung may makilala ka mo or ano nga wanted person sa inyong lugar, maski hindi sa Nabas ang Warad Obares, kindly report lang po sa police station, no? Tapos ang inyong identity is magiging confidential naman po.
5: Okay, sige. With this information, madami magiging salamat sa tayong ginatag sa amin sa Radyo Todo, Police Major Ronel Bayaban. Sir, kaga mayong hapon.
6: Thank you din sa mayong hapon, sir.
3: Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
5: Ang sunod naman, mga Todo, no, si Police Major Ronel Bayaban, no, rong OIC, taton nga nabas sa PNP, no, may kantanan sa Nauray Kraga Pag-Serve, no, it mandamiento de arresto, no, 7 counts, it qualified theft. Ama nga katodo, Nga kaso, no, nga ito sa area kara ita Katiklan, ang galing siyempre taga Nabas, ang makaron, ay una na, no, sa area kara ita Iloilo.
4: Aksyon!
5: No, nag-tinam, no, oray kara nga akusado magkatodo, pero problema kay mapiansa makaron, kaya una makaron sa ato nga regional trial court, no, sandali police major bayaban, no, para nga magpiansa, no, ronday kara nga akusado kay bahan, aro anak ron nga pamilya makaron, no, una sa aton nga regional trial court mga kaabyanan.
4: Aksyon!
5: Kani, dayar, makatodo, no? Agus nga sunod-sunod, no? Sa rekrega di Domingo, agus kaabo-abo, karabanwa ng mga wanted person, no? Rugin pa-arresto at ato niya, Aklan Police Provincial Office na ligad, o kahapon, no? Rung madalag to, banwa, no? Top 1 sa municipal level, ita banwa at madalag. May gin-arresto man, do ato yung karangan New Washington PNP, aro ato man karangan Kalibo Municipal Police Station, no? Mga katodo, asa nagapadayon karang kampanya at aton nga mga otoridad mas naging pabaskog ang kampanya banwa at aton nga mga kapulisan na particular kampanya against a wanted person na magkatodo iya sa aton nga probinsya Itaclan.
4: Todo aksyon.
5: No, kay kagapon nagawa istorya kami ni Major Bayaban habang nagawatwat kami kahapon, no, na magkatodo itato karaga operation nga daya, no, para nga malukit kay rugi na obra gali magkaroon ato karaga PNP siyempre magkaroon kapin pa kung may una na nga mga Facebook account, no, madali na ma-access, no, i-search lang and then kung mga member pamilya pag once nga ma-locate nga kung siya ni mga karaga area, no, nag-coordinate, no, sa natungdan nga police station parang ipa-verify, no, na no, mga katodo kay aro ibabi ka na nagpanago na like naligad to sa may part ita no ibabis kaya, no, mga katodo rato karang akusado, no, right after naging kometer dong krimen nga pagpanghimuos sa Banwat Nabas, umuli sa andakro nga lugar, no, magkatodo, may ganino madasigman alerto rato ng krimen Nabas sa PNP, no, aga sa bulig man kung rekra nga mga high-tech na, no, nga mga gadget, no, agdaga itry kira nga social media, mga katodo, na locate ito sa may area kara ita na ibabiskaya magkatodo. That's why nga gitantunan ito, no, ita aton nga Nabas PNP bawro aton gikira nga amigo ro nag-anto ito.
4: Todo aksyon.
5: No, para nga mag-serve, no, itry kira nga mandamiento di aresto, no, kay Police Master Sergeant Iliserio.
4: Todo aksyon.
5: No, ita aton kira nga Nabas sa PNP, no, galing mabudlay ko naman sa party aton kira nga PNP. Sa milo mo lang sa nagpabudlay, no, kapin pa kun mga magayo kira nga lugar, siyempre rong kinanganon expenses. Budget mga katodo, no? Doon ko amat rung mabudlay sa part aton karagabaga kapulisan. Siyempre, pag once ko amat, mga katodo, ay, alam mo, may mga wanted, may manasandang gindakop, no? Pero iya, hindi iya rung nataburong kaso, like mana, ito sa Metro Manila, ay siyempre rung mga gastuson karon, no? Nga i-travel ni mo, iatod ni mo ito, no? Mga katodo, doon ko amat, no? Rung dilema, problema aton yung mga otoridad. Sa pag-implementar, no, itapila ka mga operation. Bisan ano man yung klase nga operation, siya siyempre nagkakinangan, gandun ka na banwa, ita, rai ka nga
4: budget. Aksyon!
5: Na may mabudlay man, abi mga todo, no, nga, inatanaki mo magbuhay, like, mga binugan, nga, una, sa inyo ka nga pag-inakop, siyempre, wrong risgo pa karon, no, mga katodo, kapin pa ko, wag at sa pamilya, siyempre, hindi manimurong basta-basta, lagi nga, may i-turn over to, kapin pa kun, uwa man gani kaya ita budget mga katodo. Aday ko naman, doro pila ka mga senaryo nga ginapaabot man ita ton karga mga otoridad. Mga katodo, bukod niya mga itiya sa ton niya probinsya at akyan niya mga senaryo nga nagkakanabo. Magkaroon karga mga panyempo mga kaayan.
4: Aksyon!
5: Sa ton niya mga municipal police station, no, nga, may una karabanwang mga nag-accomplishment, no, pag-abot sa karga mga pagpang-aresto, no, itry karga mga akusado banwa. No, dahil nagliligal kira gabagay na adlaw, mga katodo iya sa aton niya probinsya kira ita Aklan.
4: Todo, aksyon!
5: Ano yung kira banwa, rung mapila kira gabagay impormasyon, nga gin, paabot ka aton ni Major Bayaban, no, ita aton kira ganabas sa PNP, no, mga katodo, may kantana, no, sa pagserbi, itry kira gabagay mandamiento di aresto, no, sa kaso nga 7 counts of a qualified theft, mga kaabyanan, 9 counts kaya dapat, no, galing, minko na, na-dismiss rung daywa, no, mga katodo, pati sa Gapon, apisar nga kabuhay na 2015, after 10 years, 11 years, mga katodo, ay naiserve, no? Itatong karanganaba sa PNP, aron day karanga mandamiento di arresto, no? Against, no? Sa karanga accused, mga kaabyanan, una, sa area kara ita, banwa, ita, nabat.
4: Toto, aksyon!
5: Toto, aksyon! May 2 minutos banwa nakatariwan sa oras ita ala una, huy, happy viewing, ha, kay Ma'am Rosy Isog, no? Sa mga taga-barangay Andaga, una man kay Sir Bilineiba, sa barangay Tambak, no, sa banwa kara ita New Washington, maayid ay gig nga hapon.
4: Todo, aksyon.
5: Sa ato lang special drug enforcement team ita nabas sa PNP. Maray PNP rather. Na kada police master sergeant Tate di Dalisay ug sa mga kaibahan, una sa may sitio Kagban, barangay Manok-Manok. Sa kay Bro Russell, no, agay papangisani Senyeres sa mga taga isla Taboracay.
4: Aksyon.
5: Una sa kay Madam Sally Senyeres, good afternoon. No, sa barangay Baybay sa banwa ita tangalan.
4: Todo, aksyon.
5: Sa itong barwa kapag panapalik itong ang pagkabalita, report sa itong mga todo reporters, balikan na ito, no? Iyan sa itong kapag iliba. Siyempre, no? Mga katodo, iyan sa itong kapag pangalagad. May 2 minutos ro na kataliwan sa oras ita ala una. Oras, atod kinyo, ita bimeg. Ta, be the best, be galing, bimeg. Magabalik kita mga katodo pagkatapos alit dugang pang mga pahanumdom.
4: Todo,

sa gana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay,

0: hanggang kung gabi. Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Every bio with Physio.
11: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, bugin mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alag Kumbaga dito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, MagDTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. MagDTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Todo pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon.
15: Alis sa Tagapaga, Pangalagad, may 12 minutos banwa na kataliwan sa oras ita ala.
8: Todo aksyon. Todo
15: oye, viewing ha kay Madam Noemi Santa Maria, no, aka Vocal Queen sa Dubai.
8: Todo aksyon. Todo aksyon.
15: Nagapamati man makaroon, no, sa aton kagapag iliba. Ah, makro kay edisyon ita aton nga pag pangalagad.
8: Todo aksyon.
15: Para sa aton mga van driver ha, sa area kara ita GM's Terminal, no, sa Osminia Avenue. Na may giga hapon, no? Una ka dito net alayon kay nung Janing. Good afternoon. Siyempre, una naman sa mga taga Sea Oil, no? Kanday Hard de la Cruz, maayari nga pagpamati. Aga kay nung Boy Cyril de la Cruz, una sa terminal, no? Ita van, no? Nga biyay Kalibo Altabas Vice Versa.
8: Aga
15: monitor, no? Sa tangin naga po patungka, magkaroon ka nga mga kahapon anon. Kay bahan, no? Rato nga pila ka mga van driver una. No, samtang nga huwat-huwat, no, ita pasahero una sa terminal, no, ita van sa bahin ka na kong istansya Kalibo. May kaya nga po namin kapag kumati, minko marami naman doon kagapanyempo, no, kay nagsilak na, no, makatodoan lay kainan, nga grabe rong waswas ituan ka, no, ita aga-aga, may kaibahan nga pagpangilat, no, mga katodo, kaina karon nga kaaganon.
8: Todo, aksyon.
15: Talagin mga katodo kay ginagagat-agat na makarondong linya ni katodong Jestrel Nerbar na sa anak na tipon ka lang nga mga balita do, direkta sa anak ron nga area sa pagbasyada kung pila ka mga reports na mga nagkaganabo na mga katodo si alias Bukil nga ginaresto sa ginpatigayon nga bypass operation nagnegatibo sa paggamit ita illegal nga droga. Sandi ka na makatodo, no? Sa resulta, itry ka na drug test. No, gagin patagayon mga katodo. Aga-updates, no? Sa pila ka mga police reports. Naroto ka nag-up-at, no? Ka mga individual. No, nga na-report natin kaina mga katodo, no? Nga na-resto. Sa illegal, no? Nga sugay, particular. Runray ka nag-tumbo. Una sa Banwa Itabanga.
8: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
15: Langit, no, kay ginagagat-agat na makaroon doon linya, no, ni katodong Josh Runner Bar, no, para sa pagbasyada, no, kung ano karoon nga mga detalye, no, kung mga balita kay gabasyada, no, iya sa aton nga pag-ililiba makaroon ka lang hapon.
8: Todo, aksyon!
15: Standby, ya, no, sa aton nga pag-pangalagad, happy pamati, no, kay si Roger Lozero Nagales, no, ginagamonitor always sa aton nga pag-ililiba.
8: Todo, aksyon!
15: Awag ka mga katodo na nagkakalipat sa pag-pamati, no, pagpadagay, tanak ko gaminsahe every time, gabay una kita, no, ga-programa, aga sa pila ka mga news and public affairs program, ita radyo at todo.
8: Todo, aksyon!
15: Una sa team loyal, ito nga leso PNP kay Police Master Sergeant Delgado, ag siyempre, sa kay Executive Master Sergeant mainit no ita aton nga Lezo PNP.
16: Todo aksyon. Todo
15: aksyon. Naka-standby na sa piya kanin niya si Katodong Gestral Nerbar. Check tarong pila ka mga detalye. Now sa tipon nga mga balita, standby.
16: Radyo Todo Live Report. Report.
15: Sa line number 1, Katodong Gestral with the report, please come in.
17: Katodong Rinald, no, arestado karodong apat ka mga individual matapos ka nga maaresto no, sa pag-ampang kita illegal ka nga sugal o natawag ka nga karakos. Kung mas kilala ka doon, Reynald, sa natawag ka nga tumbo, no, sa bahay ka na Barangay Umarap, sa Banwa ka na Banga, kay na ka na ita aga-aga ka doon, Reynald, no, kasi yung kilala rin
15: ang mga na... Kabi-i rin, katotong Jusrel, kabi-i pa ta?
17: Kabi-i. Yung kabi-i ka doon, Reynald, no, kasi yung kilala rin ang mga naristo, kanday Dennis Namaya na 32 anyos, pag si Sunny Lachica na ng 33 anyos, pag kay Sunny Braulio, no, 33 anyos man, ag si Frank John De La Cruz, no, 22 anos, ag residente man, ita pares ka nga, na banwa ka doon nga, Reynald. Sunok ka sa information, no, na kuha nito ka mga otoridad, kung pagkakumpang ka na ita, apat ka na, ita nasabitan ka ng tumbo, sa ginapatigayan nga, abang nagpatigayon, no, ita anti-illegal gambling, operation na itong ka nga, katapok sa First Aklan na Police sa Mobile Force Company, no, ka doon nga, Reynald, no, nakumpiska, kaya sabi tayong karang operasyon do 1,000 karang ginatawag karang kaya. Mga sinsindyo ka doon nalil, ako natawag karang salihan ba?
15: Mm-hmm.
17: Karang karahan na tatlong bilog kara. Pag ginatawag karang 655 pesos. Nga kung katodong Reynald, ako na mas sila sa porsyento ita na matyan ba katodong Reynald. Pag pila pa ka mga gamit, prosit bangko, agrela na lang. Lamisa katodong Reynald, sige patigayan ka na lang. Operation no ging dala dala nga apat no sa Washington sa mga PNP no man sa doon rin para man sa nakaigo ka nga disposition samtang mag-atubang federal sa paglapas sa kaso ka nga presidential decree 1602 kung na illegal gambling law yakal sa ato nga banway sa provincial secretary akan ka doon rin basi kung mga hindi na ako na inaga ay pag ano sa nakatubo rin dadalang sa natong harap security office para man pasakaan ka ra, inasamitan ka ra, kung nga kaso katodong Reynald. Samtang update lang man no, sa diyan nga suspect sa gipatigayin ka ra mga bypass operation, kita ko nga nga naman siya PNP katodong Reynald na si alias Buskil. Kaya nga rin sa prosecutor's office na ito, no, ay kita rin the result na negative, naging negative tayo katodong Reynald sa paggamit ka rin illegal na droga, matapos ka rin padahong ka sa drug test. No, yung lang sa atong ka nga na kampo ka doon Reynald na isa itong aklan na PPO yung mga naging pwedaan mo sa drug test kasi yung nag-negativo yung mga doon Reynald sa paggamit at isang naling ka na na illegal ka na nga droga no, so kung matandaan nato hindi nga nga si Buskil nga 19 anos residente mo rahit barangay Bubog sa Banwa Karatuman siya ay ging arrest mo matapos ka na mabaklan mo ka doon Reynald
15: abo ka doon Israel no ro kwan abo taro mga gimpakilig ng babayi no.
17: Ano rin na, Altman?
15: Abo, tama ko nung nakilig-kilig ka ng babae. Paano naman nanugon? Manik ka gwapo, tama, nanugon, tama na.
17: Kama ganyan ba rin na, chapi atong karang sunod?
15: Abay ko, abo, tama ko nung mga bayi nga nagkakuhan ka na, nagkakanugon. Kay gwapo ko no, hindi man ka magayo, daywa. Ha?
17: So, sa operation na bigatadong rin na, no, is nabaklan ni Mora, itasang kasasya, ita suspected shabu, kabaylo ka na 3,000 pesos no, buybas money, aga sa gipatigayin ka na body search, na recover pag idrong unang ma-recover, parang daywa ka na kasasya sa sunod, tabira ita kahit sigarilyo, na recover dong daywa, ag samtang sa bilog is mismo sa busa, mga nana, sa may likod na part ka na dong Reynald, hindi ka na nauhug ka doon sa, na pag ano ba, pag buka dito itong parang pusher buyer, no, katodong Reynald, is nag-isik talaga, o kung natawag ka na nga gulpi at nga nag-nahuhug, no, magaling ka sana ka nga, busa, so magkatong sa apat ka sa shing, it suspected siya burong nabuhug sa itong parang motoridad, naging patagalin ka nga operation, nagpamalibad matangani, no, kahit pag-operate lang natin karaka 17, itagabi ka doon Reynald, ay, ang tawag ka na nga, nagpamalibad ba tanin mo ka na, lagi nga mag, tawag ka na magsabat sa mga pilatong kapangutana, kung imura is nagagamit, kung natawag ka na nga, gabaligya, bula ka doon Reynald, kaya sabi ita, sambitan ka na nga, illegal ka na nga droga, sa mga mata ka na, sabi ka na mata na nga kabarin, sa mga pilatong kapangutana, sa korte, ta, pang sunok ka na is, wag na mo nag-engage, pinapamalibarang ito na naaway mo ka na nag-engage na sasabitan ka ng illegal na droga katulong nga rin dahil aga sunok ka na matay sa nagkatrabaho rin mo bilang nag-alaga bakartaan ng trailing manok mo tag nagabungang-bungang din maralang ka na nga source of income dahil sunok ka na yan naman ka na nga unga katulong Reynald nga nasuportahan no aga gapasandag untong ni sunok ka na rin nakarang unga aga din agbuwag pa sa nakarang kaliwing partner katulong Reynald kaya hindi nikita ka rin mag-bukar pang bayad sa napang suporta sa naunga sa nakarang pag-alaga at manok katulong Reynald. No, aga kung sisi, hindi ka rin suspect na siya sa Luskel kung mas kailangan sa pangalan ka rin dyan na Carlo Rapis katulong Reynald ay aging pasakaan kinakarap kaso no, yung sa itong karang prosecutor's office sa Section 5 katulong Reynald concealing of illegal drugs aga rin nga Section 11 aga position of illegal drugs katulong Reynald pamanong mo ka nakasugod sa Section 15 dahil nga katulong Reynald nag-negatibo matimaw no, sa paggamit ka na illegal nga droga katulong Reynald. So pa sa pagsigar mo, iba ka naman municipal police station sa tungkarang bugos ng probinsya, naging mataway man, no? Agwa man ka sa madugugid ng kinintang-silinti kag-respondihan, tatong ka ng mga otoridad. Para sa Todo Aksyon, ako man sila itong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
16: Radyo Todo, live, report, report, may balita, may aksyon, pagkana, sa panghalian, Todo Aksyon, Todo Aksyon, Aksyon, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
15: Apong siyaman sa report ni Katodong Gisrael Narbar, no? Direkta sa Anacroga area, no? Sa Pinatong Kabaga Municipal Police Station update. Sa ito karang gin-aresto no, sa bypass operation sa Banwa Ita Numancia.
16: Todo, aksyon. Todo,
15: okay, aksyon. Pagkata naman kung tako kay Katodong Jesse Regal, may monitor, hindi na mabatian doon ito nga pangutan.
16: Todo, aksyon.
15: No, okay, di ba nagligad si Police Captain Jesus Cambay III, no, gin-assign una, alin sa Boracay, gin-transfer no, sa Numancia Municipal Police Station, no? Datugay ka na magkata, I think, ikayong adlaw na na, no? Palang duty, no, sa OIC ita naman siya PNP at may ginbaybas nga to magkatodo no kay after ka to baybas operation ba may order no nga i transfer i reassign no sa Iloilo Police Provincial Office no si Police Captain Jesus Cambay III.
16: Todo aksyon.
15: Information no kung sino magkaroon dong bag-o no nga chief of police ita to nga naman siya PNP no pero based man kaina sa information ta na no, makatodo isa kapitan man orong ranggo ag halin no sa Regional Mobile Force Battalion.
16: Aksyon.
15: Pa man nagka order o pa man nagkaabot no ayas sa tong karagan naman siya PNP na no, makatodo ro magabuhos no, sa kay Police Captain Jesus Cambay III na no, makatodo nga haos ta daywa or tatlong adlaw gang no agraga akto nga OIC ita naman siya PNP.
16: Todo aksyon.
15: Now mga katodo agarong magabuhos ay halin sa Regional Mobile Force Battalion ita aton nga PNP nga magadumaga magalid no sa aton nga naman siya Municipal Police Station.
16: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
15: Kaya sa tuga pagpangalagad no sa tuga pag ililiba mga katodo no sa nabilinta kag minuto ta tuga kag pagwaragwag no kay may 5 minuto pa kita. No nga nabilin no iya sa aton kag pag ililiba. No magkaron kag nga hapon no sa Biyernes nga edisyon. Ita aton nga pag pangalagad.
16: Aksyon.
15: Aro dai kag mga katodo no kay kapin 5.8 million pesos. Ang livelihood grants hita DSWD mga katodo nga gin panupod no gin paragtang sa kapin 400 taran no kabaga aklanon ang mga benepisyaryo makatodo itasambi kara nga programa no kay nagabot ithagos sa kapin 5,791,500 pesos no rong budget allocation ang gin-release mga katodo ita Department of Social Welfare and the Development para sa mga beneficiaryo no ita Sustainable Livelihood Program or SLP no iya sa aton nga probinsya ita akyan
16: todo aksyon
15: no, sa datos barwa no ita aton karang DSWD kapin 400 arong nga beneficiaries nga rung may pinakamaabo mga katodo asanding karabanwa sa report agaging papagawa itatoy ga DSWD ay rung banwa nga halin sa Banwa Ita or mga igmangod naton nga halin sa Banwa Ita Malay.
16: Aksyon.
15: Now, nga may kapin 118 no kabag nakabidipisyo no itry kraga sustainable livelihood program or SLP no magkatodo samtang kapin 78 man arong halin sa Banwa kat Ibahay 59 rong halin sa Banwa kat Tahalan 42 rong halin sa Banwa Kalibo 43 halin sa Banwa Malinaw 37 sa Banwa New Washington ag 3 rong magalin sa Banwa Itnaba Altabas aga Banwa kara Ita Banga.
16: Todo aksyon.
15: No, dahil kaya magkatodo based ra sa record no ngagin pagwa no ita aton nga DSWD mga katodo kung sin gin patigay ngani kararong payout no nagbigyan kada gadlaw no magkatodo nga kung sa sin ay mabahol man doon nga bulig no sa part itaton nga mga nakabinipisyo no kung nasambit kada nga programa no magkatodo particular magalin sa mga kabanwahunan nga aton kada nga mentionar mga katodo Rumbano at Malay Banwa Ita Ibahay, Tangalan, Kalibo, Malinaw, New Washington, Banga, ag Banwa Ita Altabas.
16: Kapag may balita, may aksyon. Totoo, aksyon.
15: Sa mga katodo, naroon nga pila kamaga impormasyon, no? May kantanan. Sa gina-presentar na ton, nga balita makarok na nga hapon sa aton, ang pagpangalagad.
16: Totoo, aksyon.
15: O, yabi! Viewing nga kay Papang Lobel Quarry 18 no sa Todo Composo Team nga nagamonitor sa barangay Andagaw na kay Mamang Bebs no good afternoon may giga hapon aga may giga pagapo pamati no aga happy happy birthday ha sa kay Sir Jonathan Cabrera no kay naga celebrar itaan na karon nga kaadlawan no sa uman happy happy birthday no sa amon nga CEO kay Sir Jonathan

0: reklamo.
1: May 29 minutos banwa nakataliwan sa oras ita ala una. Kita ko gabo sa kita banwa tempo sa tagapag ililiba sa tagapag pagalagad sa pagpagayag ita programang todo action. Kung mga balita nga wala magabot wa ta matatar sa tagapag ililiba magkarag-karag hapon. Abantayan sa pinagkabag edition public affairs program itradyo todo sa Aklan. Ang kita nga magailibate ay nagangadlaw sa kapariw karaga oras sa kapariw karaga programa. Arong programang Todo Action. Partner naton sa Technical Science si Katodong Rigi Aplasio. At rati ka na banwaro tagapag ililiba. At kumandi rin Katodo naging ka-action. Makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Ang inyong napakinggan ang programang pagpagana sa habang kainan. Todo Action. Todo Action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaya.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retirado won, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5. Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa ika mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba ka mo itmanami pero barato ang frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Po,
5: saan
6: po kami
5: nag-coffee
6: ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
5: Tama,
6: ganyan.
5: Tama.
6: Well, marami po salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.

0: ni nga dati kita ay galinubog ta kwad daod law tumuduwag ta ko et power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw adlaw sa paginom ko it daya nga more power probiotic coffee hay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako napasagamat gid ako sa more power probiotic coffee nga ro tumud mabawhol gid ang benepisyo ra nang gitaw ka kon ag bisan da ako nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga roan ang benepisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Kalibo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin.

0: gayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

radyo todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kinta.
3: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi.
3: Moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
3: Sa inyong mga lugar, hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
2: patotoo,
4: karanasan,
2: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
4: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nation on. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkakwentuhan ng muli. Sa ating po namang palado doon ay hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice Four-in-One Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli dito po sa ating paladudunan.

Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan.

Tawag na po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ito na ang buwan manong caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.

0: kanilang lugar, papunta na daw po dyan sa inyo.
1: Kailan kaya yung darating dito?
0: Ay, yun po yung hindi ko po alam, nanay. Basta po ang sabi po sa akin, darating na po daw dyan sa inyo.
1: Ay, ngayon nga, nagpabili ako ng rice coffee na ano, $20.
0: Ano po?
1: Nagpabili ako ng rice coffee na $20 doon ka na Gonzalo Store.
0: $20?
1: Opo.
0: Very good. Opo, nanay. Sige po. At ipa-follow up ko po ulit. Itatanong ko po ulit, nanay. Pero ang sabi po sa akin, paparating na daw po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee. Kaya po, antayin lang daw po natin, nanay.
1: Sinabihan mo ba yun na lagyan ng pangalan?
0: Opo. Ano po, nanay? Ito po, paparating na dyan kay Nanay Rose yung kanyang sabon. Ito po yung sagot niya sa akin, nila sa akin, nung ating mga deliveries po.
1: Oh.
0: Kaya po, antayin nyo na lang po, nanay, dahil darating na po yan dyan at magagamit nyo na po yung ating sabon.
1: Kaya nga eh.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Sige po, maraming salamat.
1: Thank you.
0: Salamat po, nanay, maraming salamat.

Sige po, tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang ating po namang numero. Ayan si Nanay Rose. At talagang hinahanap na yung kanyang sabon at paparating na po dyan sa inyo pong lugar. Nanay Rose, Odjongan Romblon.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numero na pwede po ninyo tawagan dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Siyempre mga kaibigan, available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento sa amin at katanungan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Annalyn Tebrero.
0: Annalyn, okay po. Nanay Annalyn, taga saan po kayo?
1: Negros.
0: Negros Occidental.
1: La Libertad. Negros Oriental.
0: Negros Oriental. Saan po sa Negros Oriental?
1: Sa La Libertad.
0: La Libertad, okay po. Ilang taon na po si Nanay Annalyn?
1: 44.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa. Gusto ko lang sana magtanong, Kuya Boy.
0: Apo.
1: Hindi pa ako nakapag-subok niyan. Nagtanong lang

0: ako, kung pwede ba kung uminom ng rice coffee na kakaupira ko lang?
1: Yes, nanay. Pwedeng-pwede po. Dahil sa recovery po ninyo, makakatulong po yung sapat na nutrisyon na galing po doon sa atin po namang rice coffee. Kaya simulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Wala po magiging side effect, nanay. Wala po magiging overdose yun. Dahil herbal po yung ating produkto. At the same time po, sabi ko nga, nutrition lang naman yung dala ng ating rice coffee. Kaya po makakatulong po sa recovery po ninyo.
0: Ah, okay.
1: Yes.
0: Gusto ko sanang magsubo. Kaso lang, gusto ko sanang magtanong din sa iyo, baka hindi pwede.
1: Huwag nyo lang pong susubukan. Simulan po ninyo yung pag-iinom. Pag sinabing niya simulan, okay. Araw-araw po na ituloy-tuloy po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kasi makakatulong nga po ito sa inyo para maibalik po ninyo yung lakas po ninyo. Kasi alam natin na kapag dumaan sa isang operasyon, nangihina po yung katawan, di ba? So ngayon, kung ito pong ating rice coffee ay iinumin po ninyo sa araw-araw at gagawin po ninyong tuloy-tuloy, makakatulong po sa inyo po namang kalusugan at lalong-lalo na po sa recovery po ninyo.
0: Ah, sige, Kuya Boy. Thank you, Kuya Boy. Kasi gusto kong subukan talaga kasi diabetic din ako eh.
1: Isa pa yan, nanay. Siyempre, yung paghilom po ng sugat dahil po sa kayo po ay diabetic, makakatulong po yung ating rice coffee dahil yun nga po, nutrition nga po yung dala ng ating po namang rice coffee, nanay.
0: Ah, okay, Kuya Boy.
1: Yes po. Maraming salamat. Gawin niyo pong araw-araw at tuloy-tuloy. Huwag niyo lang po susubukan. Araw-arawin po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
0: Okay po. Salamat.
1: Maraming salamat. At kung halimbawa po, nanay, may mga pagbabago na po sa inyong pakiramdam dahil po sa pag-iinom tuloy-tuloy ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, nanay.
0: Okay.
1: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
0: Opo, yung kapitbahay ko nakabili din dito sa 100 Pharmacy.
1: Ah, okay po. So, alam nyo na yung itsura, hindi na kayo magkakamali sa paghahanap po nito?
0: Oo po.
1: Very good po, nanay. Sige po. At aasahan ko po yung tawag po ninyo sa mga susunod pong araw kapag may naramdaman na po kayong pagbabago sa inyong po namang kalusugan, nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay.
0: Thank you
1: very much po. Maraming salamat.
0: Thank you.

0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado tonight.

Tawag po sa di mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po sa ating balado dunay.

Siyempre ba mga kaibigan, available yung ating namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Kaya po sa lahat ng ating mga kabupan,

0: At syempre mga kaibigan, doon po sa mga nagtatanong sa atin. Sa kanila po namang mga text message, sabihin po ninyo kung saan pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jim Garcia po.
0: Ano pong pangalan?
1: Jim Garcia po.
0: Jim. Apo.

0: Taga saan po si Tatay Jean?
1: Taga Malaban po.
0: Malaban?
1: Binyan.
0: Laguna?
1: Opo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jean?
1: 21 pa lang po.
0: Ah, 21 pa lang. Okay, Sir Jean, umiinom na kayo ng rice lobby.
1: Ano lang po, pa-shoutout lang po sana sa Mr. Priest.
0: Ah, sige, shoutout mo na. Go ahead. Ay, naputol.

0: Doon po sa mga nagtatanong, dito po sa mga text messages na pinapaabot nyo po sa amin, yung mga nagtatanong po na okay, nagsasabi na naubusan na dito po naman sa aming lugar. Ano pong lugar yon? Sabihin nyo po sa amin ha, para nalalaman po natin kung saan natin sasabihin sa atin po naman mga deliveries kung saan sila po pupunta. Para alam po natin mga kaibigan, yung mga lugar na dapat po nating puntahan. Ano po? So, kailangan po na sabihin niyo po sa amin kung ano pong lugar yon. Para alam po natin kung saan po natin sasabihin sa ating mga kababayan o kaya sa atin po namang sa inyo po na nagtatanong kung saan po yung available yung atin po namang rice coffee. Ano po? At kapag dyan po sa inyong lugar, nasabi na po natin yung lahat ng mga butika kung saan po kayo pwede makabili po ng ating rice coffee, kung halimbawa na uhusan na po talaga kayo, pwede nating sabihin po sa atin po namang mga deliveries. Pero kung halimbawa isa pa lang pong butika ang napupuntahan po ninyo at sinabing naubusan na ng produkto doon, sabihin niyo po sa amin kung anong lugar yon para masabi po namin yung iba pang mga butika na pwede niyo pong mapuntahan para makabili po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Maganda po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Marian po ito ang tumawag sa inyo na kung saan bibili ang rice coffee.
0: Saan pong lugar kayo, nanay?
1: Dito sa may San Roque, Daramsamal.
0: Okay. San Roque?
1: Opo. San Roque, Daramsamal.
0: Samar. Okay po. Wait lang po, nanay. Ha? Samar. Pero nakabili na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, sa Ayan Pharmacy po.
0: Diyan po sa San Roque?
1: Hindi po, sa Katbalugan.
0: Sa Katbalungan po kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Opo, kasi wala dito sa amin. Pupunta lang kami sa Katbalugan, doon kami bibili.
0: Kumbaga, nakabili na po kayo sa Katbalugan City. Saan po kayo nakabili ng ating rice coffee sa Katbalugan?
1: Sa Ayan po.
0: Ayans Pharmacy sa Allen Avenue.
1: Opo.
0: Okay po. Doon kayo nakabili sa Katbalugan City. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimula na pong uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po yung lalamunan ko. Parang naging sikmura.
0: Opo.
1: Saka ngayon mabuti na. Kasi nakabili na ako ng ng rice coffee.
0: Umiinom na po kayo? Opo.
1: Opo. Naka-anim na po akong karton.
0: Ay, very good po, nanay. Ibig sabihin, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Nakabili po kayo dyan sa Ayans Pharmacy. Tapos, sa Katbalugan. Opo. Tapos, yung problema po ninyo sa lalamunan. Ano po yung problema nyo sa lalamunan?
1: Hindi, wala yung yung kabuhi. Surok-surok ba?
0: Masakit.
1: Yung sikmura.
0: Yung sikmura pa. May problema. Pero nung kayo po'y uminom na ng ating rice coffee, naka-anim na box na po kayo, ano po yung naramdaman po ninyo, Nanay Marian?
1: Parang maganda naman ang pakiramdam ko.
0: Maganda na yung pakiramdam po ninyo. So, ibig sabihin, malaki na po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very kasi good po.
1: Ano po yun? Kuya Boy, yung cholesterol.
0: Oo.
1: Nagpa-check up ako sa amin dito. Mm-mm. Sa Daram. Mm-mm. Mayroon akong cholesterol at saka yung mataas daw yung sugar ko.
0: Mataas daw yung sugar po ninyo. Okay po. Simula po nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, kumusta na yung cholesterol po ninyo?
1: Pero hindi pa naman ako pumunta doon sa...
0: Hindi pa kayo nakakapagpa-check up? Opo. Sige po.
1: Oo.
0: Okay lang.
1: Kasi sabi ng doktor, pag wala na daw yung... Kasi binigyan ako ng gamot ng 1 month.
0: Opo. Tapos?
1: Kapag naubos na daw, pumunta ka na doon kasi titingnan niya ulit ang cholesterol at saka sugar kung wala na.
0: Ibig sabihin po, nanay?
1: Pero Kuya Boy, inaabagan ko ng ano, ng inom ng rice coffee.
0: Tama yon. So, ibig sabihin, bukod po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, meron din po kayong iniinom na gamot galing sa doktor.
1: Oo.
0: Tama yon.
1: Pero ngayon, ngayon, Kuya Boy, wala na. Kasi, wala nang gamot iniinom ko kasi 1 month lang ang binigay niya sa akin.
0: Ah, okay. So, ibig sabihin, 1 month na gamutan yung binigay po sa inyo ng doktor, tapos wala na, ngayon, rice coffee na lang ang tuloy-tuloy po ninyong iniinom.
1: Opo, kung pwede yun.
0: Pwede yun, nanay. Pwede yun. Wala pong problema dun. Kahit po, kahit po hindi rice coffee yung iniinom po ninyo, nagkakape pa rin po kayo, di ba?
1: Opo.
0: Yes. So, kung wag na po kayong bumalik doon sa dati po ninyong iniinom na kape. Dito na sa rice coffee kasi nakakakita kayo ng pagbabago sa inyong kalusugan. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng rice coffee dahil ito po yung magiging protection na po ninyo sa inyong po namang katawan para hindi na kayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong sumira ulit sa inyo po namang lalamunan, lalong-lalo na, at sa inyo po namang kabuoang kalusugan.
1: Yung ano po, yung asawa ko po nga, umiinom, dalawa kami umiinom.
0: Tama yun. Pati po si tatay, umiinom din ang ating rice coffee. Ilang taon na po kayo, Nanay Marian?
1: 47.
0: 47, tama yun. Pati yung asawa po ninyo, umiinom na rin ang ating rice coffee. Kumusta naman?
1: Opo, saka yung ano ko, yung asawa ko, 63.
0: Ah, yung asawa po ninyo, 63. O, kumusta naman? Yung ano, yung pakiramdam ni tatay sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po siya umiihi palagi.
0: Bakit? Umiihi siya palagi kapag gabi?
1: Opo.
0: Bangon siya ng bangon?
1: Opo. At saka ako rin.
0: Ikaw
1: hindi
0: rin.
1: Na rin umiihi.
0: Hindi na rin umiihi ng umiihi. So ibig sabihin, hindi na po naiistorbo yung tulog po ninyo?
1: Opo. Yung uminom ako ng rice coffee, mabuti na yung pag-iihi. At saka yung ano ko, Kuya Boy, yung pagdudumi ko, hindi na. Pupunta ko sa CR, hindi naman ako nakakadumi. Bumabalik ako sa labas.
0: Oo. Pero nung
1: kayo... Ngayon, pag inom ko ng rice coffee, wala na. Maganda na yung pagbabawas.
0: Very good. Kumbaga, hindi na kayo nahihirapan, nanay.
1: Ano po?
0: Hindi na kayo nahihirapan magbawas, nanay.
1: Hindi na kayo nahihirapan
0: magbawas. Opo. O.
1: Hindi na.
0: O, yung cholesterol po ninyo, kumusta na?
1: Parang hindi naman kasi yung nervyos, parang...
0: Nervyos? Nene-nervyos kayo? O, kumusta na ang nervyos ninyo?
1: Hindi naman masyado.
0: Hindi na masyado. Okay. So, at least nanay, may mga nakikita na kayong pagbabago sa inyong katawan. So, kailangan nyo pong ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee para meron po kayong bantay, kumbaga gwardya, na hindi na kayo pasukin pa nang dati po ninyong problema sa kalusugan. Okay po?
1: Opo. Yung ano po, yung sabon po, gusto kong bumili. Kaya lang, baka wala pa dun sa, ayan.
0: Sa Katbalogan. Katbalogan po yan, Opo. Nanay, di ba?
1: Opo.
0: Itanong po ninyo, nanay, kung meron na dun sa Katbalogan ang ating sabon. Tapos kung wala pa, tawagan nyo po ako muli at sasabihin natin sa ating mga deliveries.
1: Opo.
0: Okay, para malagyan dyan ang sabon para mas lalo kayong mahalin ni tatay.
1: Opo. Kuya Boy, kapatid, nagtatanong dito sa akin kung maganda ba yung sa cholesterol, yung rice coffee.
0: Yes po, nanay. Halos po lahat ng mga problema natin sa ating kalusugan, natutulungan pong maibsan ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom. Araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw.
1: Dati po, umiinom ako 3.
0: Oh, tama yun. Okay po yun, nanay. Kahit anong oras, pwede yun. Okay po?
1: Opo.
0: Okay. O, balitaan mo na lang ako sa susunod na pagtawag mo parehong oras. Tawagan nyo ako muli kung meron ng sabon o wala pa. Tapos, tawagan...
1: Wala. Kuya Boy, palagi akong naririnig sa... palagi kong...
0: Nakikinig.
1: Pinakikinggan yung mo.
0: Salamat. Yung programa.
1: Opo.
0: Basta tawagan mo ako muli. Kung halimbawa na itanong mo na kung merong sabon o wala. Tapos pangalawa, tawagan mo ako kung yung kapatid po ninyo umiinom na rin ng rice coffee at kung ano yung epekto sa kanya. Okay?
1: Wala pa. Hindi pa siya umiinom ng rice coffee.
0: Oo. Okay nga pa.
1: Sa kanya kung bibili siya.
0: Sabihin nyo, bumili na rin para maayos na yung problema niya sa cholesterol. Tapos, pagtawag mo sa akin ulit sa mga susunod na araw, balitaan mo ako.
1: Tiksa ko lang tik sa inyo, hindi naman sinasagot.
0: Hindi siya. O basta tawagan mo na lang ako ganitong oras, ha?
1: Opo.
0: Okay, tawagan mo na lang para masagot namin, ha?
1: Opo, sige po.
0: Salamat. Salamat Nanay Marian. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much. Maraming salamat. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At guys, sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo, Radyo Todo, Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo, it More Power Biotic Coffee, ang ginami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakan.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sina Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.22 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong Berrada.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banuat, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po.
1: Seryosong usapan ay nandiyan.
0: Nagapagayagon programang Todo Birada.
1: Ang araw po pati ko siya na
0: makaroon sa edisyon adlaw kita nga Sabado.
1: Hindi kanya titigilan.
0: Petsa 21.
1: May mga
0: sabugan kara itahonyo dagong 2026. Nagahabil-habil nga napugong adlaw. We have 10 days more to go bago maganta si Hunyo. Ag magatabok kita sa madason nga bugan, rong bugan it Hulyo. Pero nagagapit ro excitement. It aton karang mga kaigmang huran, mga dibuto, mga parokyano. Ay oho, on pizza 20 makaron ay up at nga adlaw gun lang. Up at natulog na lang po. Ag kapiestahan yon ni San Juan Bautista, rong patron it kabisirang Banwa ita Kalibo. Sa John 24 na po ha. John 24 na po. Agahin aga magabukasyon formal ro aton nga kaganan sa kalye mga katudo. Iyaron na hamtang sa may Martelino Street. Iya sa sentro it barangay Poblasyon Kalibo. Di kararon sa likod it Kalibo Pastrana Grandstand ha. Iya sa kilid it Watson Jollibee no. Ag Bank of the Philippine Island. Haraho, nagatalikod kamon. Iya ka sa ibabaw or bisan sa idagom. Ita broadcast center, ita radio todo. Aron,
1: ang inyong mga bunga nga walang boses. Di ba ka
0: abot tanaw.
1: Pero
0: kaganan. Kaganan sa kalye 2026. So hinaga yun dun. Formal nga magabukas. Aba, hay timing man gali. Timing man sa selebrasyon it mga dakilang ama. Mga oliran at huwarang ama. Father's Day po bukas. So opening man it kaganan. So kaganan nga ra hay sambilog ra sa mga aktibidad. Dagon-dagon. It aton nga kabisirang Banwa ita Kalibo. Bilang kaparte o kapiestahan ni San Juan Bautista. Aga sa pizza 24 sa kaadlawan, arong pinaka-highlight ay happy-happy piyesta ron sa bye-bye New Buswang. Ito kanday Toto Incheck ha. Piyesta rito. Piyesta man kanday katodong Willy Ramos. Ag sa pamilya ligada. Ag sa pizza 24 man rong sumbasaan sa San Juan. Aga siyempre may opening program. Aga pagkatapos ita opening program ay rong sambilog sa mga main event. Ita kasadyahan sa kapiestahan ni San Juan Bautista rong bakbakan sa Bugsayan year 14. Year 14 na po tayo mga katuto ha. So ginauman-uman ko bakbakan sa Bugsayan year 14. Aga ginaimbitahan naton do mga kalibunhon. Ro mga may ikasarang, may ikasangkol, may kusog, may puwersa. Nga maghahampak itabugsay mga katuto ha. Para bugsayan doon da karang mga baruto. gani sa pizza 24 ron alas 9 itagahon magaumpisa rong aton nga karera ita baroto. Ha, barotong dibugsay ha. Bukon anat di makina. So hindi pwede ro di makina mga katuto. Raya ay baroto. Akat ginagamit yang sa pagpangisda, ginagamit sa pagpalambat, ginagamit sa pagpangawil, it aton karanga mga kaigmang huran. So, uwa it makina, ag uwa man it timon. Daywa ro nagasakay mga katuto. O may preparasyon do Barangay Bacau Norte, Barangay Bacau Sur, Kapitan Boy, agro New Buswang, ag Old Buswang, Roan Dagaw, Rong Pook, Rong Kaano, agrong Barangay Mabilo Kalibo. Ro Barangay Briones may una man.
1: Di ba kapagsalita?
0: Ro Barangay Kaano?
1: Ah,
0: may una man. Ag kamanaman dong Barangay Tigayon, Linabuan Norte. Rong Barangay Estancia, rong Barangay Mubo, ro Barangay Poblacion, eh, siyempre may mga suba man mana. Kung may suba, may una gilat ang baruto ron, hindi taron mawaga mga katodo, di ba? Ngani ginakangay ko kamo ha? Wa tat limitasyon da kung man o matathabag man ut bahuring baruto. Pero importante o wa it makina ag o wa it timon. Ay roga sa kailat aro bahala magsiwag-siwag. Bahala magtimon-timon ko andang bugsay, no? Pero importante sanay ka nga humampak it bugsay. May imong persa, may imong teknik ha? Kaya hindi magsinibat-sibat, magtinayang-tayang ro imo karanga baruto. Gani robakbakan sa bugsayan year 14 ay sambilog ron sa mga main event. Ita kapiestahan kasadyahan ni San Juan Bautista. Ag siyempre, rong ikaport bagong kalibo boxing tournament. Masaksihan man sa June 24 mga katudo. O na ron sa May Pook ka GT Port. Pero mauna anay ha, ro karera ita baruto ay pagkatapos ita karera ay robakbakan sa bagaywan dayon rong bagong kalibo boxing tournament rong masunod mga katodo. Hapon ko no ha, around 1 mag-aumpisa ro rayang boxing tournament inasa may Pook ka GT Port. Kani iyaanay kamo paamulya sa Barangay Mabilo Kalibo sa Dilias Beach Resort, no? Aga mag-witness kung aton nga nga karera at baruto exclusive for Kalibonhon only. Exclusive lang anay ha? For Kalibonhon only. May aton man nga mga parlor games para sa mga may edad ag sa mga kabataan. Una man gihapon sa Pook ka GT Port mga katudo. May aton man nga traditional beer drinking contest ngani sa mga sanay uminom. I-preparar do inyo nga rong talent ha, ay paimnon ko kamo. Ay konsin oro magdaog, ay may cash prize nga mabaho nga nagahugat mga katudo. Ag konsin oro may mga unga nga limang dagon, ay pwede man nga magpasakop sa aton nga kasadyahan sa padudo kay Nini ag kay Toto milk drinking contest. Kon may una nga beer drinking, may milk drinking contest man kita mga katudo. So nga ni i-preparar do inyo karanga mga unga. Nagraya ba yung grabit dumidi? May panaunat ubos na itgata sa buti ita biberon, di ba? Bukont at sa baso, sa biberon ana mga katudo. Ag may mabaho man nga cash prize nga nagahugat, kay Toto, ag kay Nini, ag libre parong biberon kung ni Mauro Magdaog. So yun ha, aton niya mga aktibidad nga nagahugat-hugat kinyo sa rayang pagabuton nga June na 24 at 2026 mga katudo. So ginauman-uman ko ha, ginaimbitahan gid naton ro kotob sa gustong magpasakop. Pwede yun kamo nga makapalista. Umpisa makaron hasta hinaga. Ag hasta sa June 24 igto mismo sa venue mga katudo. Pwede kamong humingabot iyakakon ag magpalista ha, mga katudo mas maya drone. nauna kamo sa listahan ay may mga talimadon man kon amat tumakara nga mga kompetisyon nga kon ano ako man naruna-una ako ro first ako ro champion kung champion naton ay magabaton ita 10,000 pesos agro pangaywang pwesto 7,000 pesos agro pangatlong pwesto ay 5,000 pesos agro indi magdaog basta't makadungka sa finish line ay magabaton itig 1,000 pesos mga katulog bilang consolation prizes. Ginauman-uman ako 10,000, 7,000, ag 5,000 ag 1,000 pesos nga consolation prizes. Sa aton nga beer drinking contest may cash prize man. Ag kamaraman sa aton nga padudo may cash prize man mga katulog. Ani ano paro inyong ginahugat? Mag-acto sa baybay, maglingaw-lingaw, magawas nga nakasadya ka na, may premyo ka pa. Pero dali yang ay matcha naka-standby gon. So aton nga pag-asa weather station, no? Pinagi kay katodong Veronica Torres. I-check na to na, ro update sa dagagan itapanyempo. Update ni Francisco Katodong Dingdong, matcha si Dingdong Hoa, tatang hover. Doon na sa gawa doon, nag-aubayhang. Doon ako may hangover doon kabiin. Ako wagin makaarangkada eh harang nagapunga-punga pa kita. Dagar ako pag sugay-sugay naton itapilang adlaw nga pag-ugan-ugan ha. Gustohon ko man o galing hindi pwede. May punto ang bawat kwenta. I-check anay naton si Katodong Veronica Torres sa dagagan itapanyempo. Radyo Todo Live Report. Ano ro panyempo naton today? Agro panyempo naton hasta sa kapiyestahan ni San Juan ay abot imoron sa ginatawag naton nga 4 days weather outlook no agroepekto ita bagyong Francisco mga katodo ag ano pa nga mga weather disturbances ro na ispatan i-check naton Radyo Todo Live report oh sa report katodong Veronica magandang umaga po please go ahead
2: magandang umaga narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Linggo ikadalawampung araw sa buwan ng Hunyo taong 2020. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mm. Ito ay nasa Tropical Storm category na at merong international name na Mekhala. Ito ay galing sa bansang Thailand. Kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 1,665 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 90 kilometers per hour. So posible nga itong pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong late afternoon until tomorrow. So kapag ito ay pumasok ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Francisco. Ngayong araw naman ay wala pa naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Pero yung kanyang trough extension ay nagpapaulan na sa ilang area silangan nga netong east ng eastern ng Visayas and Mindanao. At ipapakita nga natin yan sa mga susunod na slide. Gayun din naman yung forecast track netong binabantayan nga nating bagyo sa labas ng ating PAR. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa may central pati na rin sa may southern Luzon. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, bukas, which is Sunday until Monday, ay posibleng maging maulan sa lugar ng Palawan. Pagdating ng Tuesday, posibleng maging maulan sa may area ng Calabarzon, Imaropa at sa may Bicol region at pagdating naman ng Wednesday, ay posibleng maging maulan na sa may Metro Manila, sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Imaropa at Bicol Region. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 27-33 degrees Celsius, 18-26 degrees Celsius sa may Baguio at 26-34 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura sa may Puerto Princesa ay 26-32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao area, nasahan nga natin yung trough ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang magdadala ng mga paulan Dito yan sa may Eastern Samar, sa may Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa may Surigao del Norte. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa may Mindanao ay bahagyang maulap. Hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan, may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin, Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory o hindi kaya rainfall advisory kung kinakailangan. So, nakikita natin bukas, which is Sunday until Monday, posibleng maging maulan sa may Visayas, pati na rin sa may Mindanao. Pagdating naman ng Tuesday, posibleng maging maulan dito na lamang sa may area ng Visayas at pagdating ng Wednesday, sa kanlurang bahagi na lamang ng Visayas. So, mahaba-haba yung 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Pagwat naman ng temperatura sa may Iloilo ay 25 to 33 degrees Celsius at sa may Cagayan de Oro ay 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat na ibayin ng ating bansa. Narito nga yung latest track ng minomonitor nating bagyo sa labas ng ating EAR. Ito ay ilabas kaninang 11 p.m. at i-update mamayang 11 a.m. muli. So nakikita nga natin dito sa forecast track na posible nga tuloy-tuloy pa rin yung paglakas ng bagyo sa labas ng ating PAR. At pagdating ng Linggo ay posible na nga itong maabot yung typhoon category. Napapansin nga rin natin dito yung enclosed white area sa sentro ng bagyo. So itong areas na to, ito yung sentro ng bagyo nga natin. At itong enclosed white area ang tinatawag nating area of probability. So ibig sabihin nun, kapag nagkaroon ng shift sa movement ng bagyo, yung kanyang sentro ay posibleng mag-lie within this area. So napapansin nga natin na although sa malaking bahagi ay hindi naman tinatamaan yung landmass ng Philippines, pero pagdating dito sa later days ng ating forecast ay yung Hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon ay nasa loob na ng area of probability. Kaya hindi nga natin i-rule out yung paglapit ng bagyo dito sa may hilagang bahagi ng Northern Luzon. So, Hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon. So, kaya patuloy pa rin tayo mag-aantabay sa mga ilalabas na update ng DOST PAGASA. At nakita nga natin, although sa ngayon, hindi pa nga rin natin nararanasan yung epekto muli ng habagat, pero sa paglapit nitong bagyo sa ating landmass ay posible ngang manumbalik yung epekto ng habagat, kaya nabanggit nga rin natin yung mga paulan, lalo na sa malaking bahagi ng kanlurang bahagi na ating bansa. Nakalakhang Maynilang araw ay sisikat ng 5:28 ng umaga at lulubog ng 6:27 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Veronica C. Torres, ulat.
0: Radyo Todo Live Report! Report! Abogid niya salamat ha kay katodong Veronica Torres. Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Ha, inyo nga nabatian ha, ro kompletos ricados ang balita alin kay katodong Veronica Torres, mga katodong.
3: Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Aga-standby ka mo ha sa report ni katodong Rinald Dabanjola ay may hilong agagaki nagwala sa Sila Serna Kalibo, no? Ang may daywa ka mga minor di edad roging kustodiya sa Kalibo PNP matapos magapa sa korpyo aron ha kahapon yang kita nagmugo no nga mat sa waut amakon ita operation korpyo ay abo rang nakikita kada gabi eh, no nga mga nagapasabgaw nagawarang-warang nga mga minor di edad.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: May driver ang pahinanti i-truck nga naaksidente sa Sitio Bangbang ha, sa Feliciano Balite, no? may mga minor injuries. So i-check naton harong detalye kara sa report ni Katudong Rinald Bandiola sa Indi Magbuhay sa mga balitang pulis.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Adya sa report direkta sa may provincial hospital, may daywa ka mga kaso ita separado nga vehicular accident agro mga biktima ay ging pangdaga aging bugong sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Aga standby ka mo ha sa report karon sa detalye ni Katudong John Cabicilla ay pagkatapos nana sa may provincial hospital manindahan dayon kita no sa portion todo bantay presyo todo bantay supply. Ita mga presyo naton ang mga bayakon una sa temporary public market mga katudo. Aga standby man ka mo ha sa report ni Katudong Rolly Boy Herrera ayrong akusado sa kaso nga 7 count of qualified thief na aresto kahapon.
3: Berrada.
0: So standby sa report ni Katudong Rolly Boy Herrera.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pasadahan tanay roaton niya mga taga-Miyawo, no? Good morning kay Katudong Roger Losero Nagalis. Nga uwagid nagaungkat, ag uwagid nagabugaw, no? Permigid nga nagapatamyaw, ag nagatabid, nagapamati, nagamonitor sa aton karanga programa. Good morning man kay Nang Hilda de Leon Igos, ag kay Nung Buying, ina sa Tigayon, no? Ag speaking of Tigayon, good morning kay Daddy Bert Tabasa, ayan nga nagamonitor man makaron sa aton karanga pagpangalagan.
3: Berrada!
0: Ang ina man sa Tinigaw ha, kay Nanay Kap,

0: Kubintas Heavy Equipment Part and Supply. Ayan. Ag sa team sa buko nga nagapamati yun makaroon sa aton karaga pagpakalaga.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ina sa Barangay Mabilo, sa Pamilya Merin, ina sa Dilias Beach Resort, no? Ay hindi na mabalik kita, ang mabutang ko aton nga preparasyon, ro mga buya, ha? Nga mag-aserbi nga guide it aton nga mga manugbugsay. Ging preparar ko yun kahapon. Aga sa Lunes ay posibleng magabutangon kita it marking. Ha? Sa Lunes, ha? Posibleng magabutangon kita it marking bilang dayan agagyan. Ha? Ruta it aton nga ra nga pakarera it bugsayan sa maabot nga June 24 mga katodo.
1: So inamalang
0: na ito, hindi na no, sa Dilias Beach Resort, no? Aghasta sa Lunes, mga katodo, inamalang man ako. Kung gusto nyo akong agtunan, gusto nyo nga magapalista, ay inamalang man ako sa Dilias Beach Resort, no? So good morning, ha? Sa Pamilya Merin. Aga siyempre, Banwa, good morning man kay Kagawad Inday, ay ginapatamyaw na gidpermi, ha? Ayaw gid man na idol, pagkalipati, no? Nga tamyawon do akon niya mga constituent. Maghalin iya sa may Kudlon, agka man naman sa may Tabok, Takas, sa may Altamar, Pangpang Village, ag sa Sitio Proper. Ayan. So good morning kay Mr. and Mrs. Pini Agnono Magno, no, sa pamilya Magno, no? Nga naga-monitor man yon makaroon sa aton karang pagpalagat kay Toto Pridi Magno, ha? Maayad-ayad gin niya. Agahon. Ayan. Aga siyempre, inaman sa Proper, no? Kay Mr. and Mrs. Amalia De La Cruz Subiaga, no? Ag kay nung muli, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Mr. Hel Regalado, nga nag-tabid yun man katon makaroon. Good morning. Kay nung Dolfo Murado, ang sa tambayan ng bayan, ha? Kay nang Julien. Aga kama naman kay nung Merlin Relo nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Aga ina sa Briones, ha? Sa Briones Housing, maayad-ayad gid niya agahon.
1: Berrada.
0: So naka-standby yun si Katudong John, i-check naton sa aton nga todo bantay presyo. Agunahon na rin aton detalye kurayang daywa ka mga vehicular accident, no? Nga naguntad, ha? Nga rung mga biktima, haging pangdaga, haging pangbuong sa aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Check naton para sa kompletong mga detalye. Patrol, please come in.
2: Katulong nga, Judil, no? Iyak kita makaroon ng kapitar, no? Sa aton nga bagsakan area. Sa likod na akong katulong nga, Judil, no? Kay Paringirayan, no? Kay tamo ka namin ton. Kaabo nga isda. Makaroon kay Paringirayan na De La Cruz, no? May ana nga Gurayan. May ana nga Marot. Kanami na Marot, katulong Judil. Tagbilog, taga Marot nga. Original nga Marot Galunggong katrong nga Jul. Ag bago na itong igataw mga pressure isda, unahon na itong tanay rubalita na itong katrong nga Jul sa ato nga may provincial hospital dahil nga daywa ka vehicular accident nga nagkakanabo, no? Aging panggagar mga biktima sa atong provincial hospital. Nagabutit ala una, imidyar po na usan kinatagaga dahil biktima nga nga si Leonard Ramos by 34 anyo sa pangidaron karon no, imaulit taga barangay muging sa Banwa Itabanga nga kunsiin. Sakay mo sa anang motorsiklo. Pag-abot ako itong ginagin karoon sa may barangay Mina, intot mo na aksidente, no? Out balance, tumumbay mo sa motor nga nagsakyan nga kunsiin. Ging kabuliganan mga niray nga nga biktima, aging dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil na si Leonard Ramos ay nakaagom katulong nga dyuri at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari man nga parte ka ng awas nga kunsiin dahil nga nga biktima ay iya makaroon nakakumpine sa ato nga may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital. Alas 4 kay na taga-aga katrong adyel sa ka vehicular accident man ug responde na tato taga MDR Bracilibo aray ang biktima nga si Jimar Samura 24 anyo sa pangidaron kaya imo taga barangay Ulita sa Banwa Ita Libakaw nga kunsiin sakay man sa ana nga motorsiklo katrong adyel iya ta imo ra sa Banwa Ita Kalibo pagabuto ni karon sa may Mabini Street, ikarong git mismo sa Printe Ita Jalibe, ay imaw tarahay na aksidente o na out balance, tumumba man imo sa motor nga nagsakyan niya kutsin, ginrespondihan na taga MDR Arribuera Kalibo, agrobiktima aging dala iya sa ito nga may provincial hospital dahil si J. Mark Samura ay nakaagom katulungan.

0: lit mga nakasari-sari mga lastro sa nakasari-sari nga party karawas nga kusin dahil nga nga biktima haya iya makaroon nakakumpine sa ato nga may Dr. Paliston Bukon Memorial Hospital. Daya katulong din rin nakabalag sa ato nga lagbook itatun nga emergency room itatun nga may provincial hospital no aga matulog kita sa mga nakakumpine makaroon niya sa ato provincial hospital.
1: Katulong John, mangutana abi ako, wakat hapaduhan nina sa aton nga Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital nga listahan abi no, kasi ginagawa un makaron rorayang accredited yakap clinic in the province of Baclan no, raya hay kombinasyon it kwanda mga rural health unit, municipal health unit, birthing center, primary care facilities, government hospital, ag kamanaman private hospital.
0: Medyo pagkita kita katulungan dyan, no? Dahil kung nakundoy nga rin, ginaplaster na daro na sa inagin man sa labi, no? Sa may ano rin, di ka rin na ginapanuran ng mga gina-advertise kung atong provincial hospital. Ay medyo ito na ito nakita to, medyo dinggi katulungan na gina. Tanong tayo na aga.
1: Kasi accredited yakap clinic and hospital, no? Ay rayang Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital, Godofredo Peramos Hospital, Malay Municipal Hospital, ag ibahay District Hospital, dayaro mga government hospital, no? Nga accredited it yakap, no? Sa private hospital nga may yakap clinic, St. Gabriel Medical Center, katodong John.
0: Doon ka tulong nga dyan, no? Dahil doon nga mga klinik kara katulong dyan ay mabahol, rubulig kara sa ato ng mga pobre ng mga akano, no?
1: Ayun, once nga nakaregistered ka ay mabahuro bintahan ni mo, no? Harap pagid, no? Pero mga accredited pagid nga mga iba nga mga clinic and hospital and other facilities, no? Kamana it Altabas Rural Health Unit Birthing Center, no? Banga Rural Health Unit, Batan Health Center and Birthing Facility, no? Pasita Caliso Cortes Health Center, Boruanga Municipal Health Office and Birthing Facility, Ibahay Primary Care Facility 1, Ibahay Rural Health Unit 2, Kalibo Rural Health Unit 1, Kalibo Health and Birthing Center, Leso Rural Health and Birthing Facility. Katodong John, nagarapa o. Libakaw Health Center and Birthing Facility, Madalag Primary Care Facility, Dr. Jose Biligaspi Memorial Health Center, Makato Aritsyo, no? Malay Tabon Katiklan Primary Care Facility, Malinaw Primary Care Facility, Nabas Primary Health Care Facility, New Washington Super Health Center 2, no? Agnumansya Primary Care Facility ag tangalan Rural Health Unit. Soraya katodong yon ro mga kwan hospital, no? Mga RHO, no? Mga birthing center, no? Ang primary care facilities, ang government hospital and private hospital nga accredited it ginatawag nga ranga yakap.
0: Mayad katunungan dyan, no? Dahil halos sa bilog na probinsya takan yung mga kabanuhunan ay may atong kid na yakap clinic, no? Nga maduna, no? Nga ni hay kabahol nga bulig idra sa atong mga igbangon, no? Gabi-gabi gidro atong akano, no?
1: Uh-huh.
0: Hindi unsanda magapanaw pa sa mga malayo o dahon pag sa Banot Kalibo dahil bawat banwa ay may inaon galit katulong adil, no? Nga niya, ina lang mismo sa andang mga klinik, sa andang mga rural health unit, ina lang santa mag-aadto katulong adil dahil dahil nga nga bulig at gobyerno, mabahol nga bulig na sa atong nga mga kubos ng mga pumuyo katulong adil nga halos hindi.
1: Ang siguro katulong dyan, doon imong magiging misyon kara, ay tukibon mo andaman nga misyon, no? Para sa aton nga mga kikmanguran nga registered. Kasi kung hindi ka registered, hindi ka maka-avail ko programa i-jackup. Kuha mo katodong John, no? So, tukibon mo ina, kung may time ka sa provincial hospital, kung ano recover. Halimbawa, registered ka i-jackup ina sa provincial hospital or other private hospital, ano bang benepisyo meron ka, no? Ag sa mga klinika nga ra, no? Katodong John. May aton mang ginabuitan iya nga listahan it mga accredited gamot facilities in the province of Aklan. Daya ay programa ra it Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth Aklan, no? Arayang accredited gamot guarantee an accessible medication for outpatient treatment facility in the province of Aklan. Halimbawa, OPD ka, no? Ag may mga reseta ka, no? So kung kinahangan mo rog buong, ay mag-agto kayang sa mga accredited gamot facility, no? Kamana abimana it sa Altabas, no? Candelario Drugstore. Kuha mo katodong dyan, no? Sa Banwat Balete, Kisis Pharmacy, ag Pharmacia Lopez, no? Sa Banga, RA Imperial Pharmacy, no? Sa New Washington, Butika it New Washington. Sa Malinaw, Ibabaw Pharmacy. Sa Malay, Malay Municipal Hospital. Sa Ibahay, Ibahay District Hospital iya sa Kalibo, Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, Asia Pacific Medical Center, K&A Pharmacy, Pharmacia ni Doc ag RGW Pharmacy. Dayaro iya sa Banwa Itakalibo katodong yun, nagkabay pa nga. Nasayuran nyo, no? Itaton kara nga mga kaigmanguran, no? Roraya nga mga programa, itaton nga gobyerno nasyonal ag probinsyal.
0: Tama ka to nga dyan, no? Maka-abil rato nga nga mga igmanghod, nga mga kubos, sara nga nga manami nga programa ko ato nga gobyerno katulungan.
1: Kung may yakap, may gamot. Rayaro manami, no? Katodong yun.
0: May libre kita nga buo, no? Nga mabuo na to, no? Sara nga nga programa itaton nga gobyerno katulungan Judel. Aga doon nga ni katulungan Judel, no? Aga madresyo kita sa aton nga report. Aga dahil diyan nga nga mga programa at gobyerno, mga pinuslanon ra, ag makabulig, mabahong makabulig ra sa aton nga mga pumuyo, it bilog nga probinsya taka, no? Sa aton makarong nga nakakumpay niya sa aton provincial hospital, katulungan Judel, no? Sa surgical ward, may 53 ka mga nakakumpay sa pedia wards, 52 ka mga nakakumpay sa OB wards, may 104 kananay ag may napuho ka o nga ro nakakonfine. Sa ato nga female wards, may 61 ka mga nakakonfine. Sa ato nga medical wards na kunsiin, nakasari-sari nga bagatean ro nakakonfine, may 128 ka mga nakakonfine. So matutal ka ito nga dito, Luis, kabilugan may 446 ka legal age ag may napuho ka mo nga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya. Sa ato nga may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulungan dyan, no? Nag-iya kita makaroon nakaplastar sa Bagsakan area, no? Manami, Rero area, no? Dito kita nakakuan sa May Lupi Store at sa May kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan katulungan dyan, no? Kita ginimorya, no? Tay Paring Ryan, no? Dilakro, sararaan ng mga isda. Makaroon ka namin ito, no? Isda ka nag-abot niya, makaroon, no? Marot katulungan dyan, pinakaabo o marot. Makaroon, ara, Paring Ryan nga marot, no? Tag-original tara, ka namin ito, no? Marot. Ay, kilo ka, ra, 200 sa stat. 220 kilo katrong ajol pe kan nami tundo marot makaron, no? Bakas bakasaw ninyo kung makaabot pa kamo ditay nga nagabutan nga marot, may gurayan kita ra gurayan 180 kilo, may sulit kita ra 200 kilo, may tulisan ra 100 kilo, may matan kita ra 180 kilo, no? May aton ra nga poset 140-150 kilo, may aton nya salmonitir ya 180 kilo, Rulamugan ay 160 kilo, may hasasa kitariya 140 kilo, salay-salay, bato lang, no, sanggato sa 120 kilo, bantalaan 300 kilo kay Bradlero, bantalaan agarang mamsa, ranang bantalaan 300 kilo, ranang mamsa 340 kilo, no, agaro ka namin ito yung kananay marit, no, may nanay marit na liwit, makaroon inasiyaw sila ng marit, no, agaho, nakapastaro mo sana ng latok, no, kalagko, ranang liwit ka na, kalagko, kanamin ito, no, 250 kilo, may bala man si Nanay Marit, no, 240 kilo. May tanga si Nanay Marit, kanamitong payukan, 200 kilo. May danggit kita riyan sa akong classmate, may danggit, no, 300 kilo. May Chinese bisugo kita riyan, katulong ayun, 200 kilo. Abo, isda, makaroon na ito, no, marami ka na, bakas-bakasan nyo, dahil ginapakyaw na, parang Ryan, man niya rin mga isda na, nakatukay parang Judge Dilacros to sa sud. Sige, yung daan na rito nga, kilo, no, sige rubutang sa mga balde, no, rato na yung mga negosyante, ay iya, gapakyaw, no, dahil parang ilayan na dilakros iya sana dahil puno presyo trahanan nga gani iya, iya talaga pilar yung mga negosyante nga naga baligya man katulungan dyan, balde-balde sanda nga mga konsensya na kabarangayan naga uli katulungan dyan, aganda man rito ginabaligya rumaisda nga ginabulnan dariya sa sud itaton nga merkado publiko nga abo makaroon ay paring rayan makaroon abong marot niya nga original nga marot tag atong tanggalunggo nga marot na puti tara agbilog katrunggil may inabing marot sa sud kay na barato nimo dilipid ba tay marot katrunggil no taglipid nga marot ra kaya medyo kahapon pa nga manakon to wawangin na akon pagkana good bukon yung gidman yata sambilog na to kina nakita na akong gabaligya no ang sa bangos katrunggil wag ta problema no para kay Kapitan Rio Fernandez oh tagadul display pimo kanang bangos
1: abi maton papis ka man abi ng ibang bangos maton ni ron
0: ato imo nagako na si Kapitan Rio no nagaka sa suod no kaya Ma'am Nini Tolentino, Rodilin Bunlis Bangos, ay kaparing Jupil Runa, no? Nagabarigat Bangos, iping ni Nanyo Meritron, Haron, Abundar Bangos Runa, nakasari-sari ng mga sizes at mga bangos, no? May malintok na bangos, katong nga Jules, no? 140 at 160 kilo, tag napakas ka na, no? Pero tag magko ka bangos, na pwede dato sa bawan, 180, 200, 220, hasta 240 kilo, no? Yan yung problema, no? Pili at akamo kung ano tiyag ko, o bangos na inyong paglaon, makarusahan daw nga, Sabado pag abot sa karne nato no ita manok no wa kay problema sa chicken section naton abor na nga manok no sa lupis sa store na ma chicken section na abor na no sa aton nga dress chicken ang sa aton nga backyard ay 200 matagihapon ro kilo ro aton nga native na manok 380 matagihapon ro kilo pero kaabot ro parts karne manok nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo no pili ata kamo kung ano gusto nga haon mo sa party taton nga manok katulong nga dito pagabot sa karni na to ka baboy no abunda kita what problema ina sa picture no punong-puno rato nga mitsik yun kaya kaya nakita na kung si paring totoo nga ni Pumasino ay ito nga ni mo pumano ni mo to sa piyak na siguro nga pisto katulong nga dito sa simpur chat aglim po 300 hasta 320 lang rupilo no nagpulog na ito, kauna na ito, 340, 330, baka nung rulim po na ito, 320 lang, roa kasing purchap ay, 300, pwede nga ni mabuhol po no, 280, 290, kung yung mga kaaping kilala mo, nagbaligyan,
1: pwede depende sa diskarte, no, ang mga amigo mo, ah.
0: Diskarte na, kung baka ka, mag-ayo-ayo ka, ginatao, matartato ng mga amigo natin, ng mga negosyante rin sa sud, itatong nga mid-section, itatong nga may kalibu public market, katro, ha, pagkabot sa gulay, wag natin problema, no? Sa ako niya nga ginatitugan, di kara sa akong likod, di kara rin mga ginabugkos-bugkos ng mga priska ng mga gulay. Mag-inaro na nga si Ma'am Barya di na mainit, agrana nga nga, sige na nang bugkos-bugkos ko na nga, nakasari-sari ng mga gulay katulong adyo na di kato sa likod, sa kilid mismo taton nga P-section, ina, di kara rin mga ginatantan at mga ginasinsin ng mga gulay, no? Aga, di kara man sa pinakalikod na nakaroon, di kara rin mga binilog-bilog ng mga gulay katulong adyo na. Aga, di kara man sa kilid, di taton nga mid-section, no? Ay dati karon kay Mama Bibi Magallanes sari-sari store na kompleto Ricardo di karon doon. Wala ka nang hahanapin, smooth lang di karon tanan mong kinangan inaon di karon. Sa Santa Cruz nimo punong-puno rana di karon nga. Sorry. Pisto ni Ma'am Bibi no Magallanes gani adto ka muna. Nagaibitik sa naruna di nang una karon nga pisto ay Ma'am Bibi ron Magallanes sari-sari store. Aga sa katungaran karon kay paring mong sa baliro nga drive section kay ping na di karon ro aga ubra ita lumpia rapper aga sa gabong kita ni karon happy happy sini do ag sa pinakadulo ita kilid mismo tato nga fisik ay ato nga mitik yon ay ina di karon do naga kuskus ang nagapuga ita payo ro mamahilig datong magahait pinayukan ago dili ka mo magtang di karon ilang sa likod ron sa kilid mismo ita ato nga mitik yon katro nga dil ag dikara sa ako nga ginatindugan ya may abo man dikara nga mga Lopez sari-sari store man gihapon katro nga dil no ara kompleto sa status mo dikara no. Pwede yung dikara. Unang abot, ginimuro yung pasod, ganit ka to sa mitag physics yun, haradaan ang naugana ko. Ang dikara sa tabo, katro nga dyan, no? Mga nakasari-sari ng mga kakanin, haroon ka na mito, no? May mga frozen products kita, kakanin, may prutas rito. Oh, ato, pa si Kapitan Nerio, nag-a-dil-dispeak yung kanang bangos. May nabilin to, ginman mo, pilang ka-3 lang manda ng bangos, yung katong dyan, no?
1: Bagaringan lang, abe, mato niya, kamon doon, habilin niya, no? Kumuli ka yun?
0: Ay. Hoy mo kabakyan
1: diri naga. Sige te, bagaringan lang abi maton kuno kamon dun magmaguli kagon.
0: Ay haro basta katulong diri no. Agi sa aton nya nga pinaka main building no, sa aton nya main building ina pandi kam dun mga grocery section no kay Ma'am Ria Mendoza Pang no. Aga Suwalog sari-sari store. Agri restaurant ni ana Bradroya Buntogon restaurant ina rigar don. Pangmasar ro presyo no pili at kamuro kanami tundula sa bawat putayan niyo nga pa-order ro makaon niyo. Kamu mismo mag-testimony. sa Kairoy Buntogon restaurant ni karon pang masa ropresyo katong gil ka mana madu restaurant ni pareng Harlis sa dito maso Harlis ka rin diri ay nasa ubos ikil barrio so sabaw pa lang ulam na kanamiton inaron purong puno ni karon dot naga putahira na di karon mga stante no ag inao naga pilaw no na atong mga tricycle driver handy driver tanan jeep driver tanan no na naga tikang-tikang runa sa ubos na paanto kay pareng Harlis ka rin diri para makahigop lang katong gil it mainit na init pagid nga
1: Ay mahigop man kita, mahigop man kita, makaramagamig-gamig nga ra.
0: Ay ka namito yung katulong adyul, no? Sabaw pa lang, ulam na. Kaya pag paabot ka pala sa restaurant ni Pre Harley, ay hugo mo ni Imor ka namito nga nilagar, wana nga, nilagar, una sa anang restaurant katulong adyul. Agdi ka naman sa pinaka ano na to, no? Sa San Lorenzo Road, no? Sa katungana ni Kara. Ana ni aprutasan ni Papa Dads, no? Ba, kompleto mo rin sa Papa Dads.
1: Sinong Vincent Chua, katamis kita ko anang mangga nga to?
0: Ay makaroon siguro tao kung may mga mangga pa makaroon.
1: Ginausoy-usoy ko kita sa katamis kita ba?
0: Oo, matamis rin ang mangga na ito ni Papa Dads, no? Aga sa caping ni Papa Dads, ina di ka rin mga nag-boilig ya, mga nakasari-sari ng mga baho katulong adyol. Di ka rin sa ako, di ka rin pagpapos, di ka rin sa Club Chuchiron. Di ka rin kay Ma'am Maria P. Ukay-ukay, di sa gabong magkita di ka rin, no? Aga ito ka sa dulor, ito, ito rin mga ginausoy niyo yung mga agao, no? Saging, kamuti, balingka, gabi ko na nuruna, makita niyo abumang mga gulay rin sa pinaka dulo di karagil sa ulunuhan at may nasunugan karong katulong yun para po si Kretel Chiron nakahilira man di karong tabo ka mong mapakal no at tulog ka mo libot-libot lang ka mo riyan dahil abon inyo hipakal na yan sa suti tatong yung merkado publiko sa mga karong na pang orason reading reading yung sandar yan nag-plastar yung doon bukas yung doon riyan ang mga gabaligat mga panakot grocery gabaligat suwara ta sige yung plastar gabaligat suwara ya tanan halos kompleto di karakatong yung hulat di hulat yun. Sige pa na butan ni tatong ang panindahan lalong-lalo gid ray mga nagnegosyante na temprano pa riya nagaparindahan katulong diri ag bago ako mag-extro no ginatibet gid anay ta happy happy sa inyo bara akong dinay na nagapinamati makarong katulong no si kagawad honorable Lawrence Miraflores at barangay poblasyon happy happy sa inyo gid thank you gid kay kagawad honorable Jungjung Polinsio at barangay poblasyon gabi-gabi gid sa among kapitan sa atong kapitan Kapanil Ibartula sa Candelario sa ita barangay poblasyon niya sa may Banwa ita Kalibo. Kay paring ili na bara no ato presidente ita at meat vendors niya sa aton nga Kalibo Public Market no happy up listening sa bilog nga pamilya na bara no Golden Boys ba kay paring Roy Garmino nga grupo Golden Boys happy up listening it retired police master sergeant general Stone Candido ina makato no kay paring Christopher Nabor nasa gililipin siya naroon na ron. Happy happy listening it kay Boss Bobit Ramirez no Ramirez Resort happy happy listening it kay Hararo kay paring Ryan na De La Cruz no at kay paring Jocelyn do katulong adyol no di kararaton nga mga kumpare natin nga naga baligyarya sa sudi tato nga merkado publiko kaya Kuya Rick Rixis Dagibas no ina sa barangay Lina Buansor happy happy listening it sa former kagawad at paring balit na maging kagawad no at sa bilugin nga team Buboy sa Buko at Barangay Estancia. Sa ako nga kumpare, kababata na ako, no, 3 timers nga naging kagawad at Barangay Estancia ang karoon magabalik dahil wala, tested ang proben nun sa pagpanirebisyo. Former kagawad, Julito Flaviano at Barangay Estancia. Magabalik. Kay bansa na rin na yung Barangay Kagawad Agris, Latsi, Kayiba, no, abo na ng grupo rin na rin, bilog, kompleto rin sa dana. Teams ni Bro Buboy sa Buko at Barangay Estancia. Kani agay pa rin Junior Alcaraz no ba magbarangay kagawad si Pare Junior Alcaraz kara ho sigurado tas Pare Junior kara no ita barangay Tigayon Pareng Rapi Alcaraz sina sa barangay Mina happy happy listening gid ya kinyo tanan-tanan aga sa ito gapinamati si Pare Rapi kara gid kinatabi aton Pareng Roger nagalis no pre happy happy listening gid kada agahon kita nagatkat kita
1: wa kita ro nagaungkat perming present kita ron
0: Huwag kita gabulaw sa si Pare Roger nga ra. Always kita. Angan-angan makita. Tari mo katupuan ng cellphone si Pare Roger. Gatsat ka. Tarong nagapangamusta. Tarong nga ni. Bilog nga pamilya Losiero Nagalis. Happy-happy na sinigidakin nyo. Tarantaran kay Pare Roger na no. Aga sa atong mga naka-tune in niya katong tatrong gilo. Naga sa gabong magkita riya. Happy-happy na sinigidakin nyo. Tarantaran.
1: Katodong John, ay kamusta ay umpisa gumando kalbaryo karat mga taga-tindahan? Makarangga umpisa guman do uwan-uwan nga ra no ay bangod nyani ko naga busawak nga mga alulod aga bubong
0: tama kagid ka trungjil no doing gitarukuan dapat kita tawan matita atensyon ra ita natungda no Dahil kauoy, itaratong nga mga negosyante sa Sun Katrungil, dahil kapo nakita ka naton it live. Agin naton nga ginabidyohan Katrungil, agod nga makita nandaro sitwasyon riyan. Tanan di karang sa Gilong, itaton nga bubungan, itaton nga may peace agmit seksyon, hay nagabusawak ni Katrungil, samad tatanan ag tanan tangay atubi, ina ta nagatulo sa mga latok, itaton nga mga negosyante, gabi-abig na sa meat seksyon naton. Ina kita karon magaling sa printe kay paring tutong muni pumasino hasta rito sa pinakalikod kay Trong Judel ina taro mga tu ita dayang ang mga sagilong dayang ang sagilong rito magawa man yan ako dahil ro iba pa di katong Judel sempre ra na bing ato ko atong kalibo public market pero panta pa ay ko na mata na nagabalit ter tubi nagatulo patagi hapon pero may mga bag-o ta kung kita nga gin pang islan ugaling ro problema ra nang sagilong ratanan naging pangmutang
1: doyon man do problema ay naga overflow man naga busawak.
0: Busawak ta Katrungil, hindi ta makaya.
1: Kaya hanggat hindi pa makahalin do aton yung mga taga temporary public market sa bagong tindahan, kalbaryo ro andang abuton sa makarang chimpo itig tingugan.
0: Tama Katrungil no, nagahinyo gid sanda no kahapon na bang video kita kanda, haya nagakuan sanda nga adtunan man kuno riya andang sitwasyon, ikapin para yung paabuton yun do. Tingulan nga na Katrungil no, makuha nyo tingulan nga na, oh, nagasigyo no, gagawin, pagpantugin natin riyan, nag-uwan no. Gani ay panuhon man ninyo riyan o ating mga negosyante riyan, sa sulit atin nga, merkado publiko Katrungil ito banwang kalibo no. Ianda mga ginaasahan, pero nagamba mataraan ng istorya, matanakong akong kinaroon naga, ay na natin sa ticket boat, o mga ano riyan, ginapaabot matangani ko nung nandaroon sa engineering department, agod maaksyonan makunawagi no, kabay pamakon kung kapamati. Ago yung maksyon naman ang daag matanaw na tanan nga bubuang tanan nga sa Gilong riya ay nagabusawak, nagatulo ang ina at nagatugpa sa mga latok itatun nga mga negosyante katrunga dilaga ako na ginapanawagan sa umano pero magapartisipar sa Port Joris Bautista Socro Mayor Joris Bautista Socro back si Turumen bakbakan ina sa may GT Port kaya uman magdala ka mo ita Xerox ninyo nga valid ID no alauna hasta alas dos o atong weighing ag alas 4 mas start ro aton nga bakbakan boxing tournament ina sa may GT Port gani tanan-tanan nga gusto magboxing ag daga kamot valid ID dahil hindi magkamo pwede kun wa kamot valid ID hay base kun wa pa kamot premium dili man no aga thank you gid sa nagprepare no kaya Sir Junil Adila Cruz thank you gid Sir Junil no aga labi-abi gid sa ato pinanggang mayor pero talibo honorable mayor Bautista Socro nga kunsin hay sandag gid ano kara para gid na maging manami aton nga pagsilibrar kahit kapista ni Senyor San Juan di Bautista Saray nga paabuton nga 24 sa dayang buwan nga nakita sila kita sa GT Port ha Saray nga 24 hapon to kita no may maabot kita nga halin taga Gimaras may gaabot kita nga halin ita Iloilo may gaabot kita nga halin Antique Encuentro sa aton nga mga buksingiro riya sa aton nga probinsya Tagan gani makami ra pamantawan ninyo kung sinuro magadaog itira no. May iba ka may redari match, no? Mga away at mga lagtingan ng mga buksingero na to, mga rematon ng mga medalis, ay makita ninyo, masaksiyan ninyo at live, kaya sa 24, ina sa may GT Port, ma-start at alas 4, hasta kung ano oras, matapos na ito nga bakbakan, boxing tournament, dahil si Paring Ryan, Dela Cruz, reading ni Mao, mamantaw, ko ni Mao to, ha? Madalay mo't bawon to, sa
1: may GT Port, matot, no? Ilihawon, bisando yung marot yung aron, no?
0: Pero, asal ta kuno mura katrong jidel ag daw na ito takwa no aras paring layan
1: no pamantaw anay matot karirat baruto to ni idol ha
0: ay pamantaw kuno anay kay paring layan
1: ka pagdaya matot kuan inihaw nga marot
0: bago madiretso oh matot kuno katrong jidel nakimo sa mabilo bago madiretso sa kon dali
1: pero daya matot iro importante magdaya kat marot nga inihaw
0: sigurado ta si Pre Ryan mo dala gitaro mit Ilyawon abura nang makarong marot oo gana miton darang marot makarong katurong Judel gani ay thank you gid no aga dai ko tingjil no miato dato na balita no magaling niya sa ato nga may area o bar responsibility no magaling ito sa may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa ato nga masako-sako nato nga temporary nato nga may kalibo public market yapon para sa tudungada ako maturong na June kabisila ng Radyo Tubo kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abogid nga sayamat ha kay katudong John Cabicilla, direkta nga nag-report sa temporary public market naton pagkatapos ko ana nga balita sa Provincial Hospital.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
1: Ako ang Barot Todo. Na Bilog, especially ina sa may bagsakan, sa bunga ngaan pa yung ina kay Boss Ryan. Pwede man siguro kamuuna kabakal, no? Yabas, manami kunuro taman nyo sinay katudong yun, matsa naibog lang man yan, kita tao kung makahingabot kita kara, no? Ay bisan saing saingon talang hindu na agad may dudamgutan kita sa ilabas. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagad? Nakibot kita, aman. May survey makaroon. Survey. Agbasi hikibot ka mo kung sinoro ginasurvey for president sa 2028. Ay daya ko nuro tawo nga abo man ithinimuan agwa man nagahuyap ako anang mga hinimuan. Although bukon tay mo ita politikado ra wa tay mo pa ita konsakaton bahid politika ay kuning kaso hay baguhan pa lang first timer pa lang no. Si Ramon Isang ita San Miguel a corporation ay ginaduso. May grupo nga nagaduso kana nga padayaganon it presidente sa 2028. Ayan. Ramon Isang for 2028 president movement. Ano kinyo? Okay ba o hindi? Aton matang barangay agsanggo ni ang kabataan election ay ginainistoryahan man pero rososi kara ay rurayang pag-abuton nga state of the nation address or suna it aton nga presidente this coming July daya rososi pag walang anunsyo madayon gid pero kung may anunsyo depende kung anong petsa imaw ag anong dag-o, no? Pagahiwaton kung halimbawa igapaiway gidman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? Pero ever since simulat sa poll, uwa man imaw kung nanong mga komento, mga katodo, silensyo imaw, no? Sa isyo, kurayang manarisari ng mga opinion nga maipapuspon niya mang rong barangay ag sangguniang kabataan eleksyon.
2: Komentaristang walang sinasalto.
1: Rokal Barrio nga ra it mga vendors una sa aton nga temporary public market. Sarayang chimpo ita tingugan. Ay ro chimpo nga ra tingugan hay binugan man. Mga katodo, so meaning binugan man niya Kalbaryo, no? Ay bangod nga ni ko nagabusawak nga sagilong ag naga-overflow nga bubongguman do problema. Pabalik-balik mga katodo, no? So, Rupangutana, hinuno pasandara makahalin. Ayan. Ay may mga nag-suggest nga ni Katon nga kon okay yun man na ibang mga section. Hey, man, abi man at hindi amat-amatan. Ha? Ay paano nga ni maamat-amatan? Ay harong kina-flooring pa. Ro palibot, agwa pa turnover da sa aton nga local government unit itabanwang kalibo. Ro rayang palpak nga nga bagong tindahan.
2: Berwada.
1: Rupangutana, pilang porsyento gondo natapos ko atong bag-o nga kalibo public market. Ayan. Ha? San o pa matapos rong problema nga ra it aton niya mga tagatindahan? San o pa sanda makahalin? Pilang porsyento gondo nga tapos doon do pangutana?
2: Berwada.
1: Alaman do good news sa mga numan si Hanon ha? Rong Environmental Management Bureau DENR Region 6 nga nag-agto riya sa probinsya Taklan, nag-agto sa Banwa ita Numansya para nga ni nga inspeksyonon ag i-assess ro sitwasyon ita Numansya dumping site. Hay nakita man itaga DENR iimbero Environmental Management Bureau ang sandagido nagapangasiwa sa mga dam site nga ra, sa municipality, city, provincial, no? Ay saan dang nakita, hay, sa sitwasyon ng operation ko naman sa dumping site, base sa resulta ko o color inspection, hay uwa man sandat may nakita nga problema, basta't i-manage siyang gihapon it mayad. Ag makarayang padayunon niyang rumayad nga sistema at operasyon. Ay si Indo problema. Pero una man gihapon do plano nga magbakay itugta, no? Para at least may una nga alternatibo, no? Nga gugta pagid. Ro gobyerno municipal itanuman siya, no? So wamat may hakita ho. Ah, SBO long. Waman sirit may nakita. Oh. Miss Aisa Amirila Fernandez, ma'am, wala naman pong nakita, no? Ag at least nasayuran ko nga ikaw won dumaga-serving as spokesman, ah, nga ging designar ging tawat otoridad ni Mayor Rogelio Ogi Inero. Magsamat sa mga problema, ah, sa basura or ina sa may dumping site. Or karayang state of the art nga samad. Ah, samad ro pero losis masin. It LGU naman siya. Sa pag-assist itaga IMB Regional Office 6, ano man manarang samad, hindi man na mapuslan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Samtang sa pihak kabahin rong Municipal Agriculture Office it LGU Kalibo, nagapanawagan sa publiko nga magiging vigilante ha, ag panayon nga protektahan rong local swine industry sa posibleng epekto it ESF, ha? Ay haron, pilagon ka mga banwa sa may probinsya it Capiz, positibo rong blood test nga ginghimo sa mga kababuyan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Hindi nang pasadahan ha, dong, si Mr. Oriel Las Piñas, no? Roaton nga Municipal Agriculturist Officer itabanwang Kalibo, no? Kung tawa na nakita tugada nga makaistorya imaw. Samtang sa pihak kabahin, ro provincial road karsada, di kara sa may karugdog leso ang kalangkang makato ha, ngaging punduhan, ita provincial government o baklan, ha, nga nagaabot ita 3 million pesos nga may gapad nga 4.50 meters ha, mga katodo. Hayos kompleto yon. Agmanami yon doon mo nga pagpupamayon.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Rong Department of Interior and Local Government Aklan, gingkilaga. Rong 17 ka mga municipality sa bilog na probinsya Taklan dahil nakapasarsanda sa good financial housekeeping bilang model of good governance.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:24 na po ng umaga. Ha, magabalik kita banwa. Agroraya nga balita, dingdong, ay ginahatod katon. Ano? Be the best. Ha? Be galing. Be meg. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berwada. Berwada.

ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDT ldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Sa pag-retiro, tsimpugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang ano, parang wala na akong naman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw dali iyang pasadahan tanay ro pila sa mga tagamyawon nga ra Sabado abira abo nga nagapungko ang nagapamati kato no ay kalipay man ko andang abuot akon hitamyaw sanda no. Good morning una ha sa pamilya Torres kay Ampod Glinin Torres no ag kay Nung Lini nga naga pagpamati kun makaron samta naga kapi-kapi ha ag naga pamati sa aton nga programa kay Ninyo Encarnacion ha ina sa Mabilo sa Sitio Takas ag ginapatamyaw na si Mama Jingjing ag belated happy birthday kuno ba birthday kahapon no ag sa pamilya po De La Cruz ha salamat gid ina sa mga taga Sitio Takas no nga nagapamati katon kay Hilian Cortez ha nga nagapamati man kay brother Jaymar Carpio Julian no nga nagapamati man makaron ha, sa aton niya pagpangalagad kay nang Nini Amalia De La Cruz Obiaga nagatabid yon katon kay Toto Gerald Jordan kay Susan Villanueva nga nagakapi-kapi yon kay classmate Melvin Olios no ag kay Toto Arby or Albertini Quare ha ginapatamyaw na ro pamilya Quaterno Villanueva ag Ambrosio sa Morales Balite ba speaking of Ambrosio no ganday nunoy ra nga teritoryo ay nasa Morales ay it Ambrosio Lapida Maker no kay April Sokgang ayan mga indigent man lang yata ro maka-avail it yakap nga ron. Sir paalin akong private Ropil Health nga ginabayaran kada bugan. Ayan, ay mag-inquire ka, no? Sa mga accredited yakap hospital and clinic, no? Or pharmacy or mga facility, no? Igto ka mangutana, no? Para masairan mo, no? Ay ako nga ni may akon mata nga private pero pwede man nga mag-registered ka kuno, no? Ityakap, no? Kay Bing Agang ha ina sa Tambak. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kay Teresa Dagono Vega ha, ina sa Naisod Ibahay, abo kitang Ibahay noon nga nagapamati o. Oh. Kay Johnny De La Cruz ha, kay Ramil Bigo, no? Ginapatamyaw na si Kagawad Bing Candelario, ha, ita Malinaw Aklan, kay Roger Delgado Macabales, kay Jomari Nerha, aga kamanaman kay Arby Torre, no? Ag kay Sipjo Abilyarel, Abilyarel, no? Sa Bilyarel de la Rosa family sa Pastrana Ubos, no? Kay Himlin Kunanan, ina sa Ibahay, no? Aga sa Carmen Davao del Norte, no? Kay Lina Mercado, kay Mariano Salazar, Eric Nazario, kay Rodilio Castillo, kay Jacinto Turate, no? Kay Rosy M. Isog, ag kay Marita Silvestre Almiro, no? Nga nagapamati man makaron, sa aton karanga pagpangalagad. Kay GB Matore ha, kay Michael Isuga, ag kay Ampod Benito Rintilio nga nagapamati man, nagatabid yun katon makaroon sa aton karanga pagpangalagad.
2: Berrada! Berrada!
0: O, check ane nato si Katodong Rinald Banjula, dugang nga mga balita.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, direkta sa may Kalibo PNP Patrol, please come in.
15: Katodong Gadriel sa aton karaga mga police report pagalay sa aton karaga area no sa first district kita to karaga probinsya kita kan may kantalan kahapon sa natabo karang accident no sa Sitio Bangbang Barangay Piliano sa Banwa Karaita Balete kung sin aron de karaga sangka truck no rong nahugog katodong Gadriel no tag samasamig karaga aksidente nga ginatabuan no dito sa may Barangay Piliano sa Banwa Karaita Balete kung sin base karaga kahapon no sa tagapag istorya sa karaga driver itrak katodong Gadriel nga halin sandara sa Banwa Karaita Ibahay no aga may bakarga ka nga manok paanto ka ita ilo-ilo kay bangod nga maugaron ta hapon tong panyempo mahinay malaban doon na karaga pagpadagagan ka to dahil o galing pag-abot ni karong karaga lugar nakibot ka dyan maroon na karaga driver ngamin ko hindi na na makontrol no hindi na na maliso karong manibila itry karaga truck ka to dahil rason nga dumiritso imaw no ito sa ubos nga ita karsada sa pinakaidagom aga nahugog no ronde kraga truck ka katodo judel ag maswerte no wa man gid no nakaangkon ita grabe kraga lastro ronde kaga driver ka baraman do anak kraga pahinante ay nakaangkon gid damang no ita minor injury no may gasgas ada kraga tuhod ka man naman nakabatsag ita pagpaganakit no ita ada kraga gawas tuga kung nga pagkahug ita truck sa kraga pinakaidagom no itrek kraga karsada una karon sa may sitsubangbang barangay Pidisiano Balete katodo nga judel so kahapon matagagi matapos nga maimpormaran doon, nakaroon nga ibang makibahan katotod dahil gin-rescue, no? Gin-papanaog, rung karaga baga manok, aga gin-transfer, no? Sa panibag-o karaga truck na katotod dahil nga nag-rescue sa rekrang driver, no? Aga pahinante kay Kapin Miltris, sobra, no? Kamagamanok, rung karaga itrekrang truck nga daghon sa area karang ita ilo-ilo, no? Kung sin, nasunog gali sa nakaraga pagpahayag, gamana, aus adlaw-adlaw man na no ako nagaagi di kanaga area aga oga din na timing alam na nga posible madanlog rong dagan aga nagmalfunction or di maliso rong manibela no itry kanaga atraka katodong judel nga ray ka sang bilog sa rason nga hamaan no na aksidente kahapon una sa may barangay Pilisiano
0: soro rason naging hambag itriver ay bangod ko madanlog ro karsada ag uwa una na manikobra ro manobela.
15: O Roger, ronda katodong ganyan. Dahil kay mahina yung malamay ko doon, anak na dagagan, no? Ita, ray karaga truck, no? Sa pagmaneho, no? Ray karaga driver katodong ganyan. O galing, siyempre, yung aksidente abi, hindi man natin mapaktan, no? A katodong ganyan. Dung importante, ay uwagid, no? Nakaangkon, ita grabe karaga
0: truck. Mahina yung taro imo nga harundo, posti it signages, bali, pati ro barandilya, bali.
15: Ay, bali matagagi natin ron.
0: Bali matagagi?
15: Sa presensya dati mataga mga aksidente rong katodong judel na tabo no parang kinadgad na lang man siyempre pag-awas
0: ana lang gid siguro nga kinuha naging tugos-tugos no
15: oo ay may ina di ba ka abo na mga truck di karon do na aksidente
0: katodong judel dapat abi di karon no? Sa taga Department of Public Works and Highway haytad taron it mga early warning device no kat maikit ba yung arang reflectorize nga butang at slow down ay slippery ano slippery wet aro karsada madanlog no para magdahan no ag sa aton nga mga driver ay sayod nang accident prone di ka na likuan nagmadanlog kay magdahan-dahan man kunta
15: galing ko bisan alin mo tataron dun ita kwan ka gel ita mga signages no kun may mga driver mat ano nga wa gid kahawong apisan ra kita mga nitong area nga ra nga masami gid tabo ta accident eh hay wa gid gyapon dun importante ay hagong gid no
0: taw kun pwede no tag signages tang may mga bangkaw nga ragot pagka piniino ay magapit na ta kita to sa bangbang maghinay-hinay kita may bangkaw gali ri ka to
15: huwaton huwaton huwaton ta mana huwaton ta mana pay basi kun delikado. So kapo no nagabuligan no rung pila ka mga pumuyo mga residente no nga magapit sa lugar gimbuligan to no ro ray kraga truck no, gaba na og ro day karang mga manok no nga karga agin
0: tagbuhi ra manok
15: mamuhi patahalin sa ibahay katong del no
0: although may dayhon sin dayhon ko tara pa Iloilo
15: Iloilo o anak anak tag magnulya eh katong judel base kara kahapon sa driver nga to kara istorya no kay although may pinabilog nga mga namatay no katong del siguro sa impact no pagkahugog itrek kara ga truck auda kana kahapon sa Baysit Subangbang barangay Pilisiano sa Banwa ita Balete samtang sa piyakrahin iya sa tog kagalibo PNP no rde kana gin respondihan no nga sang kahilong kabii no matapos nga makabaton ita tawag no mga alas 11 kabii alin no sa 911 na katodon del do aton nga kalibo PNP nga nag-informar nga may uda kana dagat PR no ita alam in scandal sa purok size no sila Serna iya sa aton sa Banwa kra ita kalibo katodong nga judel kung sin nagresponde
0: maoy no, balitang aton, maoy
15: no, balitang maoy balitang hinilong no kung sin nagresponde ro aton kang kalibo municipal police station katodong nga judel daw kay pamilya malaman na magibanghod no o galing siyempre hindi na makontrol daw kay una sa probinsya kung makahililong ilimnon de karang 35 anos karang gagaki nga residente may katasambi karang lugar katodong judel nagawala no nagakriar ita kinagamo nag-ayat no parang nag-qualify mga ita pang promotion katotong del nga hindi na ma-control ita pila ka mga membro kata pamilya ngani nga ginpa kamay danda daw gagin tawgan itatong karang kalibo PNP agagin daga iya daw sa atong karang kalibo municipal police station ogali siyempre pag abot man iya daw sa atong kalibo PNP minko nagnormal yung sitwasyon nagkasugot ron dahil karang mag involvado aga i-settle no i-refer sa barangay pero handa ko problema katodong judel aga in record lang iya sa atong karang kalibo municipal police station.
0: Habayad nga niya ay what may sakit o uwa nagkasakitan?
15: Negative mata, no? Negative mata katulad dahil kay insigida mata ang nakaresponde pagtawag, no? Sa aton na kalibo PNP ay nakaresponde matagagiro aton ka nga otoridad. That's why nga uwa na gitman, no? Ita man nagkaganabo pa, no? Dugang ito sa nasabi ka nga area agagindaga, normal involvado iya sa aton ka nga kalibo municipal police station katulad.
0: So una, makaroon nakakulong duhilong for sober up.
15: Negative na gin kwanta kay nagkasugot mas andang istorya posible pagabot kabi ay masiko daw pawan mata no katodog
0: dali abi ko kon una pa ibaw ay pagwa na sampiton.

0: Ay sayod mo gondon. Ay Rosenior, pag-abot it alas, ay isga pahuway yot aron.
1: Ay si Konabi, si Katodong John, ay may anak ako ng kwan. Exempted ka mo sa kwan, sa Corpio.
0: Malin.
1: Ito tayo mao.
0: Ito tayo mao.
1: Kamugatan ni Ruli, kaya mga senior wagid.
0: ikaw, tama?
1: Ay, ito tamon.
0: Ito kating?
1: Ay, oron ay...
0: Ikaw pa, basta't may nagagagpok na tansan yun, sigurado.
1: Hindi, matansan ka dito. Huwag ka matakita ang tansan ka dito.
0: Ano, ay ano?
1: Ay, isa nga ganyan ang tagagsama. Sa bisis, sa dagon, hindi mo papagtawaan. Hindi mo papagtawaan itchansa nga, oras nga. Sang bisis pala sa Sandagon doon katodong hotel.
0: Ay, may kita ko sa Sandagon yung Ronay. Ay, kabuhay-buhay pang panyimpo ron. May chimpo kita ng yagtunan mo.
1: Ako, kung buko matat mga special nga kwan, hey, hindi man taro. Hey. Gawin na ito kahapon, na galing hindi makita kabalibad. Kaya kagana na
0: importante, ina ka mo. O, oh, doon yun doon. Diba?
1: Samtang katodong hotel, no, may daywag ka baga minor ni edad nga iya pa rin. Baka rin ka ina pa ito nagadali nga mag-uli. Katodong hotel nga gintapupo, itaton ka nagkalibo, pinti kabi i. No, mataor ka inat aga-aga na no alas 3 na aga-aga sa poblasyon Kalibo na kwali tatong talaga baka pulis kay sempre may Corpio ka todo dela ina ta Japan no sa liwa no rode kay talaga baga minor di edad daywa ka magagaki no 12 aga 13 anyos nga iya makaron sa tong kay Kalibo PNP ka todo nga jodel dayarugin sa pupo no nga naga bayudar sa Corpio nga gidapatuman itatong talaga banwa kay Kalibo ka todo jodel aga ira makaron no ginahutuwat pa kay ina pagdi kadali nga maguli ra og galing ay iya pa no sa aton kag Kalibo Municipal Police Station aka todo jodel no mga taga sila Serna no Ruray kag Daywa dog gintos to dia iya sa aton kag Kalibo Municipal Police Station matutaway no ro aton nga banwat Kalibo wa gi kag ma-reported no nga mga madriguon nga insidente matawhay rong Friday night kabi katodong jodel sa aton sa Banwa Ita Kalibo kamaraman no sa pila ka mga banwa nga sakop ita aton nga probinsya Takayan particular sa first district ita aton nga probinsya katodong jodel
0: Diwaw
1: manami
0: Diwaw manami ang mga makara no kabalita no aga aron man gali ah kahapon yang kita daywang adlaw ang kita nagmugo-mugo ko Corpio may una-una may dinakop
1: may nagun no. Oo.
0: Oh, may gali kung nagamugumugo kita.
1: O, oh, hamba, nakaina ay, isang bilog, pwede naman ako mag-uli, ay may ginainom pa man akong buong.
0: Hmm.
1: Ay, hamba ko, may ginainom ka ng buong.
0: Magwilarang ka?
1: Oo, oh, gawilarang ka. Ay, yun, do, pan.
0: Doon naman, do, paim nun talang matutpurga. Dumdum kamaton king buong kong inakagun sa presinto, pero wakamato ka dumdum kung gawilarang ka mo. Isay siya matong bawal, hay.
1: Hay, mga alas 3 siya, taga-aga, ron, hay. Bagong bugtaw, gabugtaw, itakitakaroon, nagpahaom kita, magpakalibo.
0: Ay, sanda, hay, gali, gawin na yun pata.
1: Pata, gawa yun pata. Ay, tao, nakakatog, mantaro naman ginikanan, kinakatog dahil nga, uwa, ron, ako yung mga inunga, no? Anda ko ron nga, mga pa...
0: Kaina, gali, nagpaagto a Korea, may daywa ka mga minor di edad sa Witting Shade, no? Ba, pagkakita na ako na ikasalibod-bod sa nabi, siguro mako lang daw ako sa na mapanuhi.
1: Ba, ano, siyangkol, tama na to, ah.
0: Abi ko nga ni, mapara, ay mapaugay yun. Ay, ambal ko, kung mga tagasin sa nabaktas, ha? Abot niya ni, makong kamuhi, ha? Mapara pa ka mo.
1: Hay, ang sitwasyon.
0: Pag-uwat, naman ba ko naman to atong kapintas nga raw, agon, higita nanda, no?
1: Ipabatsag man, agad nga mabatsagan man.
0: Mm. Ita nga ni nga rin nahadlok sa Corpio.
1: Corpio ni Mises.
0: Kabi, no? Halin ko abis sa port. Kabi, mga 11:30. Kundi yung masawasaw. Masawasaw. Aba, hey, kundi sige paburhot yung mga motor, ng mga gaagang kasdaywa, tatlo, at mga helmet. Pag-abot sa may intersection una ro checkpoint nga pang dasok kalisanda. Ay, baro ibahay. Imbes madiretso iya ta pumabalik pa ni Washington ay mako na to tar iba nakapagyot ang buloy ba nagbalik. Ay naro checkpoint it's what? Gingkuan kita sana may katinaba kita ba nga sinawayang sa naro iba. Gatulumpok. Rumadi ni malas ay nagtulumpok ka nga.
1: Oh, manami patangani ko may mga checkpoint kada ka todo tudel no kay syempre kay papato may mga kampanti kabaga sa dagan no nga ro imong pamanaon ay safe ikaw no kay bagod gyud may una ka presensya tatod ka mga police no, sa aton nga mga karasadahon, no, pinaga

0: pantay. No, nga mag-agang-agang man dong iba nga mag-ubra kareta, hindi man nami nga magka-perwisyo no, sa aton nga palibot. Oo. So, na kita doon dyan, no, aton nga meton kira nga report, no, direkta sa aton kira nga area sa First District, aton nga probinsya Katakan, kagakip iya sa aton nga Banwat Kalibo. Sa Gapon, para sa todo, birada ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogid niya sa Yamata, Katodong Reynald Banjola sa imo karang natipon nga mga balita ba? Nagasugong-sunggod si Nang Cristina Tambongho, ha? Si Bungning, nagasugong-sunggod mo. Bisan ko kung imo tamyawon, basta to importante hibatian na gataadlaw-adlaw ng boses. Ay okay o tahara ng mensahe ka ko, no? Good morning, Lods. Maskin hindi matang ni mo tamyawon. Basta hibati anamon imong limog sa airlines. Ba airlines? Sa Bukontat Airway ba? Malipayon yun ta kami. Wow. Ay marami kita ron kung nag-message ka kakon ng Cristina or kay Bungning, no? Para ganahan man ako nga tamyawon ka, eh, magtilinamyaw sabon ako nga ka man gapamate, eh, kanugon niya mag-angaway ron ko na. So sa mga taga Makato, ha? Sa Makato, sa mga taga Tangalan, kay Nang Cristina Tambong, kay Bungning, ha? Happy listening lang agsaan nga mga kaibahan. Kay Toto Jan Solano, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad, kay Ma'am Sherry Herbacio Lozada, salamat gid, no? Kay Binje Rotolo, aga kay Mrs. na, no? Ang nagapamati man makaron sa aton karanga programa. Ayan. Kay Rosalia Halbuena, ha? Kay Bingay Almanon, aga kay T-Bob Vlog. Ayan, mga vlogger yun, do aton yung mga viewers makaron, no? Aga kay Arby Torre, may mga solar gun idol nga early warning device na iwag sa gabi sa mga highway pariho sa Tagaytay, Batangas ngani magayo pagang kita gun do iwag Rizal Bulacan area. Ayan, mga suggestion da ha. Kay Edgardo Sarsinio Prado Jr., good morning Katodong Judel. Bisan may slowdown ang pedestrian, ang importante gaburhot tasanda, bahala. May mga driver man nga mahinay mag-drive. Tama, no, bukod matanan. Kay GB Amatore, ha, ita Old Buswang, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agahon. Kay Chili Timpurasa, ha, happy Sabado ko no, hamba ni Chili Timpurasa.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Aga, good morning man sa pamilya Sablaon, ina sa Pudlo, no, kay Nung Daning. Ayan, nga nagapamati, gid katon makaron. Aga, kay Ampud Apid, ha, nga nagapamati man, ag sa pamilya Magno, ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon.
1: Berada, berada.
2: Aga, ina man kay Bosing Boni, Bonifacio Conde, no, nagapamati man dun sa akon niya programa, adlaw-adlaw.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Si Maribel si Chanko Ramos, rayang next week yata, no, sa sunod nga Domingo, ano kita makaron? 20, sa pizza 22 or 23, no, nakatagana yata nga imbitahan. Ro Council si Kapitan Boy Aquino, no? Raya may kaangtanan sa ginaplano nga pagbakay ag pagbutang ani itaro yung state of the art machine ko, no? Matsa may mga makina gun man yani una ro, no? Ang mga katuto, no? Pero amat kinahanggan pa nga magbakay daya bagay prioridad it aton nga banwa ita kalibo prioridad bagaro magutang mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Good morning kay Inisita Martisano, kay Maribel si Chanko Ramos, at kay Guapa Kalipa. Guapa kita si Kalipa nga na kuno ay.
1: Berada, berada.
2: At sige, oras sa Pilipinas, alas 6:57. Agroray ang oras, ray nga balita, ginahatod katon, it be the best, bigaling, bimig. Balikan ta si Katodong Rolly Boy Herrera pagkatapos si Jamang Kara.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo, berwada, berwada.

Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat kabay di alintana. Bimeg ang kasama.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
8: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
7: Okay.
8: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
7: So, tinake ko niyo yun?
8: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
7: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
8: Siguro mga 1.5 months.
7: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
8: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
7: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City.
8: Senator Inahe.
7: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
8: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
10: pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
5: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
9: Okay. Balik kita banwa sa aton kaya nga pag ililimaw ba na late pero nakahabol man si nung Gido Reyes. No, maskin bukon it priority. Basta ro importante hayro komisyon. Sa ano ro nung Gido? Ha? Morning, Sergio Del. Suno kay Karen Amara. Kay Monski Mirano sa Sitio Aginteya. No? Ag kay Karel, Carlo, George Kibin, ag Amira Montena. No? Nga nagatanaw gid sa Cavite, no, kay Ristelin Aguirre Rotolo. Good morning Idol, happy weekend. Monitoring sa Radyo Todo, no, ina sa Mina Leson.
8: Berrada.
9: Katodong Rolly Boy naka-standby gon direkta sa may Banwat numan siya.
8: Radyo Todo live. Report.
9: Garo perolosis machine hindi mapuslan.
8: Radyo Todo live. Report.
9: Oi, check naton Katodong Rolly Boy patrol, please come in.
10: Yes, Katodong nga dyan sa aton nga police report sa Banwa Itnabas sa particular segundo distrito ko ato ng Provincia Taclan. Ng kababayi, no? Kung gin-aresto, santo man sa mandamiento di aresto nga may 7 counts of qualified theft, no? Nga gin-serbi ka na arong warrant of arrest, no? Mga apati na kabilog, no? Sa gin-aresto rin sa may bayan at barangay poblasyon sa Banat Nabas, kung siin rong nasambit niya akusado, may kaso kriminal 12592 ag 12595. Kung ako tanungin kila kay Acertin Gema na mayroong edad pero tumandok itpantalan na bayi ahoy Iloilo. Wrong warrant of arrest bin issue ang intirmahan ni Honorable Montalit Patnubay Jr. Wrong Presiding Justice Regional Trial Court Branch 9 dated February 4, 2026 na may piyansa para sa nangyay temporaryong kalawayan ng 80 mil pesos and another warrant of arrest issued and signed by Honorable Jimena Abilar Arbes, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 6, may piyansa nga 80,000 pesos, kontra man sa nasambit ng akusado nga si Acertin Gema, and another warrant of arrest, again, issued man ni Honorable Judge Domingo Cacipin Jr., Presiding Judge, dated February 5, 2016, in criminal case number 12598, nag-impirmahan ni Honorable Judge Ronald X. Mondo, dated March 4, 2017, na may piyansa man para sa temporary kailuan niya 80 mil pesos at saat ka mga 80 mil. Noong nasambit nga akusado sa kustudiya kung aton makaroon nga na mas PNP subject to turn over sa court of origin kung sinamor na pagwa ito sambit nga warrant of arrest kontra sa nasambit nga akusado sa kaso nga 7 counts of qualified thief. Sa pihak na bahin development and follow-up na to sa bypass operation kaya patikayan ito ni EU ako aton nga naman siya municipal police station against Giancarlo Rapis at Bobog naman siya kahapon nga daw gina-inquestion ng kaso kontra sa nasambit na niya suspisado sa aton nga provincial prosecutor's office pero ginbalik niya sa aton nga naman siya PNP for custody samtang ginahuat wrong commitment order alin sa aton karangang korte kung sinimaw irinit baga sa ERC o kon sa BGNP. No? Sa pihak nga bahin, follow-up report, no? Sa manong naman dihapon itnabas, no? Nga kung sin matapos ni Sir Bennett search warrant rung isang ka-persona nga gikila kay Robert Punio, 31 at Onion Nabas, nga kung sin ka makaroon nga daw, iga-inquest na aton nga provincial prosecutor's office kung aton nga nabas municipal position in violation sa Republic Act 10591, no? So yung nasambit nga suspisado na inamakaroon sa pag-inakop kung aton nga nabas PNP. So yun man lang yung pinaka mga development, no? Follow up nato sa pinaka mga accomplishment kung aton nga tagsa-tagsa ka mga municipal police station iya sa segundo distrito kung aton nga probinsya it Aklan.
9: Live na nag-report. Rolly?
10: Yes.
9: May update yun kita, no? Gagubusan yun ba yan? Dugaon do pag-imbitar sa supplier at pyrolysis machine?
10: Sa aton anang personal na observation, katsan na istorya ko aton yung minero, kung nakataliwan yung mga Domingo, ay willing sanda nga mag kooperar, no? Para magturo na maging operator nga empleyado at atong nga LDO naman siya. At the end, no? After the regular session kung nakataliwan nga Monday, so atong nga sanggunyang
9: bayan. Taguwa pa tariya mag-abot do taga EMBDNR Region 6.
10: Yes, correct, no?
9: Kayo galing, roplano nga to, hay mat sa mag-usaw to nga mat sa ice cream haman. Ay hindi gali mapuslan, hindi gali magana, isa madro, daywang kasit, ito yun yung makina.
10: Yes, dahil kasit na nakatulong nga detail na kita na doon sa...
9: Ay, paano mo? Sino triningon doon sa hangin? Sino triningon sa hangin?
10: Ay, morong ganing nga what intention
9: na... Inalang maton na kay Kagawad Willard doon, nagpa-triningon pag-aha maton itakwan, linaga.
10: One is ning sinyalis na mag-cooperar doong supplier, no? Ay, kung parang sa akong tawagan mo na ay hindi mo malocate na, no?
9: Kung baga, nowhere to be found.
10: Nowhere to be found. Na.
9: Ay, mas kapin kung fly by night man yagi ko una, miyembro at NPA, no permanent address, ay patay kang bata ka.
10: Siyempre, diba? kung ako man supplier ka to doong detail, no? Kung ako lang ang personal sa tanong opinion, no? Ang sabihin, kung ako supplier, sige, training ka mo, but yung kakulangan ng component ay i-process nyo ka mong
9: Japon. I-comply.
10: I-comply nyo.
9: Ay kung si SB member ulong tayong pangutanon, ay hindi yun? Magastos ka man at 15 hasta 20 milyones? Kung aman man at kasiguraduhan, kung hiba kayo mura tong component nga maiangot, ay harun doon daywa ka unit, samad pa, pila umang milyon doon?
10: Oo.
9: Kanugo, no? Ging amulitan no kwarta?
10: As per report, matabi ko ato nga AMB region, no? After the inspection.
9: Basi sa andang assessment.
10: Ayun. No, sa andang assessment, ay doon nung natita ng da. Pangaywa, proper man nung disposal of garbage. No? Ikaw nang in-maintain lang, no? Just like in Kalibo, parang hindi magkatao ito perwisyo sa mga magapit nga residente katulong Judel, no?
9: So, nga Ali, kung aton nga sumasumahon, matsa hindi yun, no, makaagtoriya sa numan siya o supplier, di ba? Kung party sa training, it operator, ay posibleng uwagun man it may manabo. Ay sino nga ni Romaturo, kung di makaagtoriya o supplier, di ba? Mayad konta kung i-enroll mo ta sa technical vocational school doon ag ito pa iskwilahon ay, di ba?
10: Ay, rin yun lang yung arrangement gani na ako nakataliwan nga daw na pag-ispiray ko taga AMB ang kuatong nga menro, nga maintain na lang landa. No? Ag, weto na adlaw lang, no? Kung ano gin man mga resulta sa anda karang approve na meron ng AIP, annual investment plan, ang ilang na convention, itang habi ka AIP, at doon si Delhay, nagka-purchase ang datilote, intended for landfill, no? Ito marawat naman siya.
9: Aman ba gatuwa, kagagi may isipira ka to ay, kat ging bakaira, no? Nga automatic may ginatawag gagi nga training to operate, no? Ag-uwa gagi ka to mahambay nga hindi parun mapaandar ay uwa paro anang asawa nga to, no? Uwa pa hakabit katodong Rolly Boy, no? Agharon makaroon diinar yun gahambay nga hindi yun tara magana. Ay may daywang kayunit to samad, di ba? Abi nga ni naton ay mga bearing nga ta ag panbelt ay daywat agali
10: may unit mga components
9: component to samad ay paalin doon pilang million yung man doon
10: ay din gani
9: ag kung resupplier na kayubot ay panungudungugan na itong bayad yun kamo maalin pa ako rin mat mag inusik pata kamit oras no bisan pa nga ni sigurong pamasihan ni Mauro ni SB Olong hindi ta mag-agto rin na rin doon wagon di uta mapuslanda.
10: Ay mo lang rin gani rong kwan no na mga disposition it ating local government unit katulong Jidel no at least no sayuran no na rong daywa ka mga components no nga nakaangot sa yung pyrolysis machine ay medyo may diferensya no
9: nga, ang tanong ano ngayon ang disposition balak o Enero administration
10: ay, well,
9: ito makaroon ng pangutana. Ano makaroon do balak ang disposisyon?
10: As pero advice.
9: I-declare doon niya unserviceable ang ipa-auction, ipa-bidding, ibaligya lang, ipa-scrap?
10: Hindi karoon lang anay.
9: Ha?
10: Hindi karoon lang anay.
9: Ama, di karoon lang anay.
10: Oo.
9: O hasta kakalawangon una ron. Hasta magkatupay lang una ron.
10: Kunta, sunog gani sa atin yung mga naman siya, no, no, may mga empleyado malabi kita ng step na istorya, no, nagsabay-bay sila yung issue katotong Fidel, to court, no, hal mismo sa mga babae sa mga empleyado. Dapat ang tagi baka yun, hay, may ginparty ni Sir Kunta, anay nga, lote kita kung si dapat iba, kasalit mayad, no, nga, hindi di karon mana, ay, libot at mga residente di karon eh, no. Nag-usin ko tatlong lugar anay, anti-strong machine, para ang plastaran.
9: Ay, ikaw ang damalagin. Ay, sino ro basugon ta? Ay, haron niya ni, una ro training center. Una ro matansahan ninyo sa basurahan. Ay, kung ako kay Mayor Oge, mausoy lang tayo mo't ibang gugtag, halinon no matansahan nga ron.
10: Ay, rin kong ta, ro plano.
9: O, ro matansahan ipabilin, ag halinon do, dam site.
10: Rin kung tarong una inuna rong lote anay kunta anti-spraying machine para i-plaster insecto nga wag pag silo-silo.
9: Tama ka, ayro 14 million nga ging bakay karon mabahaw ta kung tarong niya espasyo tiyugta.
10: Ayo tarang.
9: Tama ko mo, ging himo na nga one-stop shop. Di ka kakita, no? Basurahan, matansahan, training center, oh. Una paro galingan.
10: Una, di, kano ning motor pool?
9: Motor pool pa. Galingan doon yung galingat basura una man. Oh, di ba? Kaya nga yung kinatawag ko nga one-stop shop. Tapos doon yung kapalpakan, ibasog ta ninyo makaroon sa presenting administration. Oh. So challenge natin kara kay Mayor Ogi. Mayor, ayusa ron. Aywan nga hiayos mo problemang inaywan kimo naging papasan it dating administration. Ay mabilib kimo ro pumuyong naman sa anon kung maayos mo ro problema nga ron.
10: So, wapa mat 100 days, no? Ranang pagpunerbisyo ka to ng Judel, no? Let, no? Nabasi sa 100 days may report to the people inaw. Ngayon ka sugin sa ato niya mga naman sa anon ka to ng Judel. after 100 years of 100 days of service, no?
9: Ano ba na ito report nga i-report na ng operolosis machine palpak do area naton one stop shop unaro matansahan slaughterhouse unaro training center motor pool unaro galingan unaro basurahan
10: isugid na lang karo anang accomplishment sa 100 days anang mga programa nga naman
9: pero ako may challenge kay Mayor Ugi ha nga basi mata maayos na ron bisan papaalin amat amato na gang no katutong Rolly Boy no? Ako nagapati sa anang administrasyon nga maayos na rin pero akong challenge ka na
10: sa kabay pa, no? Ang maayos sa mga problema, no?
9: Ay, kung hindi man lang ninyo maayos, on kablitas ka to ng Rolly Boy. Okay. Ay, agtuna na mo si Sabino to o kaya si Sabala.
10: Ba, numero 5.
9: Ha?
10: Ang kumisling kita ka rin.
9: Aman, hindi ka? Mga 1% ka sa... sa grab nga ron?
10: Sa net o sa gross?
9: O kita lang mabakay ka ron. Obrahon tatong galingan sa mabilot bagaso. Ha? O pa obra ta lang tong artificial coral to sa baybay. Ah katodong Rolly Boy, kun mamaron man lang adaywa ka unit na narusamad hay. Alin alin paron? Pilang million yung man narong hindi ani mabakay-bakay ro 15 million o 20 million ngiron niya anang kuno anang dugang nga mga makinauna. Di ba?
10: Parang tara sa sana nga sewerage, no?
9: Tapos si Basog tanin niyo kami rogi nga what at ginahimo. Oh. Ay ano alin no magikon do problema nga ron?
10: Ay may ginahimo matake kin tanaw na gani kun
9: ay pat sa ginapagawa bit kritiko nga way mot ginahimo. Agwa tanan na pagtaway ko no ta priority ro yung mga inaywan ni dating administrasyon ay alin nga ni Samad alin na magikon
10: amo ni gani ginatuna na naging tanaw gid tag kay barog taga imbi para masa sa Ranji taga Mendro ay tarong gani ginatuna para man kita maputo na dap maputo to may dewa ta mga components sana sa rin ginagan it mga basura nga nagagaling na hindi magagana
9: Ay, tao kon hikatugog ka rin nagbakal? Ha? Ha, tao kon hikatugog rin nagbakal ka rin katodong Rolly Boy?
10: Oo, kanda.
9: Ha? Sino rin nagbakal ka rin? Doon pangutana. Ano rin ginghimo kung nagbakal ka rin? Oh, irason ay naperde? Oh. Ay, ano no? Bisan pa nga naperde, agbago, ay na-discovery rin mga kapalpakan sa mad. Kugang itpanbel, bagay luhat biring, hindi mapagana, ay waparo anang component nga tumabakal. Ay, alin? Ay, rang wapat budget nga ra. Oh, sino man doon pa'y problema hamat wat budget?
10: Pagbaka mga karong katundong dito, nabataga naman siya na, nakaagibara tama nga proseso, nakaagibara sa
9: may approval bidding? Mga sa sanggo niyang bayan doon?
10: May public bidding ba yan?
9: Yun yung tanong na hindi ko masagot kasi hindi ako. Huwag mo itanong sa akin. Eh, nagtatanong na nga rin ako. Tatanungin mo pa. Ako po'y naghihinayang sa proyektong yan. Dahil nakita ko eh. Pero hindi, para nga hindi ron masayang, i-declare nga unserviceable. Agi-subasta, ipabiding. Oh. Biligya to kay Sabino o kay Sabala.
10: Kung ako makakait sa kasayak yan, may ginatawag rin nga garansiya ka to Dong Jidel. Parang naman sa makina nga rin nga pinaroon. Millions of pesos sa anang kandidat. Tapos at garansiya.
9: Pag agto ko rin na ay nag-pinot rang kwan, dughan, kita ko patag fire truck ang tumabaskog para puslit ng ihi.
10: Nga.
9: Ha? Wala mo kita to ay?
10: Ito gani.
9: Oh.
10: Ay, motor po yun, gani.
9: Ani, dump site ng mga palpak. Ah, dump site ng... Tapos una sa dump site, may kutsi pa nga ron naging pabinit. Wala natambaki, may roogit, yapok ron ay. Anyo rin karong mga sayak yan, naging tago nga ron. Siguro, na kwan doon sa aksidente.
10: Oh.
9: Ah, rosayak yan niya ron. Buari ka ron doon.
10: Obstruction ta gani.
9: Obstruction di ka ron doon. Kotse ngon. Anyong kotse rin ka ron doon? O tambakit bagas igubong, kutkutik igubong. Bahala na kung anyo ron. O brown, ay, una undo motor pool. Oh. Tagambakan it mga equipment niya palpak. Tag water truck nga. mabaskog pa'y katodong ruling apos wakit ihi. Manmanot pati ako ade. Hindi ah. Nakita ta, no? Katodong ruling boy, ag sa mga numan siya nun. Pamasyarin nyo baga? Sit ka kakita sa Slaughterhouse nga iiping ina sa basurahan? Training center nga iiping sa basurahan? Oh, di ba?
10: Ayun, aran
9: ha. Paano ka makakonsentrate karon niya, haron niya ni magayor o mga bagay na bahuan o training center pa ina sa sugod? Ano tang design bagaray?
10: Ayun,
9: pasugiron abong binakay ro previous administration nga gugta, sindu gugta nga ron. Abi, Mayor Ogie o Suyabi ro mga gugta nga ron, naging bakay ko ro previous administration. Ay pasugiron sa dahay, abo man nakabitsugta ka binakay, sinugugta nga ron? Ha?
10: Saga, general services rong anang nga pangunta doon, ay magkosundihan mga property. Kita ato
9: niya. Pasugiron ka mo. Kung inyo na, bisan pa nga kabuliganan, practical ko na ko kay Mayor Ogie, di ko tapag tuwanon doon. Bukumat akong binakgan doon eh. Bukumat ako nagdesisyon ka ron eh. Oh. Gingiridar ko malang mga problema ka ron eh. Oh. Aguamat kwarta kapabilidad o gobyerno munisipal nga gumastot mga 50 milyones. Di ba? Preparahan mo't mga 50 milyon doon ay may mga samad nga ron, may mga bagakon. May ana pa nga tong bagakon niya tong pila tong, mga 15 to 20 million. Di ba?
10: Oo.
9: Oh.
10: Ay, ako niya't akatunog
9: judil. Ay, practical ba?
10: Ako niya't akatunog judil, no? Kaklaroon. Masi mabagbaga kita, mabagbaga rong iba nga ginabag kita nga samad. Ay, ginhambay taro na abita gay.
9: DNR IMB taro naghambay. Ah, base sa nag-assessment.
10: Sa nag-assessment, ang rin sa bati.
9: Oh, bukod man ito bungo si Katuturo Liboy, nga uwa makabati. Hindi ang galing magpa-interview rin taga DNR. Ay, siyempre, may mga protocol doon nga kinangan nga may clearance pa sa andang regional director. No? Kasi masilan. Ro pag-inspection, ginhambay, nga uwa mat problema. Ay, sino andang ginahambay nga problema? Ay harong manageable man kuno hambay taga DNR. Oh. Imbitahin nyo sa session do DNR nga tong nagto iya para makasugid kinyo. Di ba? Ha? Katodong Rolly Boy, tama man akong suggestion. Imbitahin nyo.
10: Oh, taga hindi.
9: Oh, pangayuin nyo report kung andang pag-inspeksyon una sa basurahan, pati rin sa pyrolysis machine.
10: May mati report sa tagi na submit na eh.
9: Oh. Pati nga ni Siguan at Kalibong nga nag-inspeksyon man nanta eh.
10: May monthly report man rin karon. Inspection, may monthly inspection. Kung atong
9: ikon. Pero ang kalibo, nagaplano man yan nga magbakay ko makaragaling hay. Kamahal ta, 400 million.
10: Oh, kay ba no si Carl Paiba katulong gidel nga tabi hindi nag-inspection naman si Kalibo.
9: Ay abay ay hindo na ang hinaga. Kauyakpan ko nga kontakondo ako nya mga kontak sa IMB no.
10: Oh.
9: Para may kuan may taon na dakaton si Mr. Carl Paiba. Dayro lead it team nga nagtandak it ocular inspection no ag evaluation tama. Sa mga dam site iya sa Aklan is pati igon ina sa may Banwat naman siya ang nakambay nga ang pyrolysis machine samad no ang basura manageable oh madiri wa na nakita nga ano inyo nga ari di ang Slaughterhouse nyo sa basurahan oh why na gid kamo ibang aduta aw
10: basi na kontaminate ang karne.
9: Ay, laban. Sika kakita ngayon at sa basurahan, doon katayan.
10: Abi, ay, kumakontaminate ang karni sa basurahan.
9: Ato niya sa kalibo, hatot na sa bakhaw. Doon katayan sa tinigaw. O, hama ko mo tatiyayo ron. Di ba? Hayo na isang kakumpound yan.
10: Ayo.
9: Ah. Ay, nako Maria Kagusip. Iya idol sa dutihan. Ko-order nga ano ra, pyesa it mga sayakyan, mga barato pa, may mga langis pang sayakyan, may shipping kami una sa kalibo. Oh, ama ni Arbitore. Ay, abi, di ay, abi, partner do, anat pyrolysis machine nga rao. Kung paano mong pagana, buligi lang ang mapagana ra, kung magamit. Ganugon. Ay, wat kwarta ro gobyerno ni Uge, nga ibakal. Ha? Wat pundo. So challenge na kami yung Uge. No, kung ano rana ka ng disposisyon, kablitang si Katodong Rolly Boy, kung ipa-auction mo ra, kung ipasubasta mo ra, tauga na mon si Sabino to. Doon lang mong maibulig, Mayor Uge. Ha?
10: Okay.
9: Oh, doon lang mong maibulig, o tauga na mo si Sabala, magapit-chapit, iyaw.
10: Kasi katulog din ako.
9: Hindi man siguro natin pwede madaya sa Galvin para ipabalsamar doon. Ipatay yun. Ha? Ito nung roli boy. Patay yung dumaki na nga ron. Ha? Buga lang yung mga dinamo nga ron, yung made in Germany, mapuslan nyo parang obraong kwan sa mga water pump.
10: Okay.
9: Ay, Mario. So, sige ah.
10: Kaya may siguro atin mamahantan na tayong mga information nag-report o rin sa ating area of responsibility para sa Tudo Birada. Kaya naman si Katudong Rolly Boy Herrera sa Tudo Kaibigan mo.
9: Okay, so abugin niya salamat Katudong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report sa may Banwait naman sa may Segundo Distrito, Kuaton nga probinsya Taklan.

pangani ni nung Gido Reyes base kon makaron man dumanabo sa ginautang nga perolosis machine ita LGU Kalibo. Ay taw ay wa pa man abi. Una yun doon.

0: Wow, kita oras banwa sa aton karagapaga ililimaw makaroon nga adlaw kara ita Sabado. June 20, 2026. Ag happy happy Father's Day lang in advance sa tanan niya mga dakilag uliran nga tatay. Ha, kaparehas kay katodong Jodjet, no? Partner, advance happy Father's Day. Ay, huwa kita't programa hinaga. Lunes pa kita babalik. So, mag-enjoy lang anay, ha? Hinaga, ha, mga misis? Pag-abahan nyo rin yung mga mister. Raya manduin yung anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abugid niya siyaman at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Huwag niyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, ang magpaparusa sa sinumang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Exodus Kapitulo 20, Versikulo 7, abong politiko gagamit kara. Ngagat Diyos sa walat kapuslanan. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw it Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinkilingan ang opinyon. Malaliran ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo. May punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Makasaway sa lipunan. May restback na. Radyo. Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Komentaryo. Todo.

0: maliwalas ang panahon. May isang kiring gagong pero timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mahida ito nagmahilwayon ng agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay, siyempre. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw human, nakabangon, nakaginhawa pa, dapat yan nga magpasalamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Sabado, pizza 20 na kita sa buwan, it Hunyo. Apat nga adlaw na lang sa nagahugat-hugat kong selebrasyon ita kapestahan ni Señor San Juan de Bautista, ang patron it kalibo. Dayrong adlaw nga kapestahan kalibo. Pero wat handa. Pero ginahandaan tat kalibunhon Enero, ati-atihan festival. Mangin ka partner Banwa sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkaturit mainit, nagabaga, nagaaso-aso pa nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30. Jet Reyes po lamang, bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kung huwag kamot landline, huwag kamot pantel ko. Kapin kung una kamo sa magayong mga sityo or baryo. Basta importante may cellphone, signal, load. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisarit gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagabanwa inyong mga minsay sa numero 09500-88-0000 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Inaantrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal nga itong pagatawat kabuhi, sentensya gustisya makarong adlaw Banwa, it's Sabado. Bahinaga, ro unang adlaw ita kagan-an sa kalye, Don Canto Martelino, corner 19 Martires, hasta Archbishop Reyes, sirado. Kahapon pa. Nga ni kon na yakamugagi sa 19 Martyrs, Pagtut Martelino, sirado. Libot kamo Banwa. Libot kamo sila Sarna, ay hasta para ita 23. Adlaw ita Martes. Ay tatlong adlaw raya nga, kagan-an sa kalye. May gini, tatlong adlaw lang. Dati nga ni, Gis Diaz, nga nangin pitong adlaw, makaron tatlong adlaw na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: I-check na nila agad panyempo, update na rin sa Weather Bureau Pagasa. Update ko rayang bagyo na, sang kamabaskog gabagyo na, nga may international name, Mikala. Sunod sa Pagasa, dayang mabaskog gabagyo, Una sa distansyang 1,665 kilometros este ita southeastern Luzon. Dagarong hangin nga 75 kilometros kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nagabot 90 kilometros kada oras nagahugag west-northwestward. Bamadasig 25 kilometros kada oras. Agkon sumugod sa parda, pagatawgon si Mikhala nga bagyong Francisco. Samtang easterlies nagapikto gihapon sa central ag southern Luzon. Dong panyempo sa eastern Samar, southern Leyte, Dinagat Island ag Surigao del Norte, may ko karit-karit nga ugan, may kaibahan nga pagdudugdug, epekto kong extension or trap, ita tropical storm Mikhala. Samtang sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa ag Bicol Region, magakaka nga ugan dong maexperyensyahan, may pagpangilat, may pagdudugdugman, bangod kong easterlies. Ag sa labing nga partit pungsod kay Bahano Aklan, apektado matakitat ginatawag nga localized thunderstorm. Nga kunamat, mayo naman nga mga pag-uwan-ugan. Posible ro mga pagbahag landslide. Bangod ko naman, nagabuborong kasarangan as sa mabaskog nga buho situan kapingid sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, ag Surigao del Norte.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Rohangin agbaybayon sa binog nga pungsod. Mahina asta kasarangan samtang temperatura gaabot sa 33.1 degrees Celsius dong temperatura sa Metro Manila. Dayro maximum nga temperatura. Kasarangan init, mabatsagan alas 11, hindo na ita orayang agahon. Yamatakaton sa kalibo, roaton nga panyempo banwa, ay timprano pa nagbutlak sa ringadlaw pero may porsyon nga magugag oman. Makaroon nga gahon, mainit, hasta bilog nga hapon, temperatura gaabot sa 31 degrees Celsius, samtang hinaw ng gabi nga may unang pagdugdugdug ag may pag-uganugan 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7:46 aton nga temperatura 27 degrees Celsius na. Samtang itong hangin nag-uyop pa este 5 kilometros kada oras ang bugso nga nag-abot 12 kilometros kada oras. Air quality okay pa man. Alas 8 may pag-ugag-om pero pag-abot alas 9 as alas 12 masilak. Pag-abot ala 1 alas 2 may mga pagpangilat. Pag alas 3 mainit na naman doaton nga panyempo. Hindi kita apektado at bagyo, masyadong bagayo sa Islat Panay, si Bagyong Mikhala.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Balik kita it Aaron's Magic Island. Ay mga nangan, base kon makamanumano ta si SB member Gudo Prido, guling sa Jasa. Dong author it ordinansa nga nagasukot it environmental fee sa Aaron's Magic Island. Agrayang pagpanukot ta it fees and charges. Kung local government unit it banwang nabas. Ay kahapon abi nakabaton kita't mensahe halin kay board member Attorney Boy Kimpo.